0: ngamadoda yomphongolo kuyizwi lomzansi.
1: Ngamadoda
0: yomphongolo kuyizwi lomzansi.

unkosikazi wakho olungenasidingo oluvele luvuso into encane nje luzophela ngiza kuba nenjabulo nobabili uyakuba njengoba ngishilo akuyukushintshwa ilutho ngoba umlomo womprofethi ukhulumile konke lokhu kuyokwenzeka egameni elinamandla nelimiso uNkulunkulu nelithotshelwa izimo zonke igama likaJesu Kristu waseNazaretha ophila kuze kube phakathi nabamkhonzayo abaphila empilweni echichimayo imemezela ukuthi lapho uNkulunkulu eyakhona nawe akukho kuzoshota impilo yodwa uhlelo ke ngikwethulela lona ke ngalesi sikhathi umthombo wokuphila yebo awu uyena izolo uyena namhlanje kuyoba nguye naphakade uElohim Eliroy uJehova Shama El Shaddai uJehova Nisi uJehova Sebaot uJehova Shalom uJehova Sebaot uAlpha uOmega isiqalo nesiphetho sokuphila kwethu uma funga ngajiki idwala elimiyo njalo ubi ngaphezulu lo wethu uNkulunkulu usazoqala nje usuku ngikhuluma ifavor phezu kwempilo yakho umsebenzi wakho mawube impumelelo uthi mawuqeda usuku lanamhlanje uthi ya ya ya ya khona uhlelo bengililalele ya mangibuka indlela izinto ezenzeke ngayo ya ya engathi ngisebenzele lento katata ucwezu

nginamukeleke nani ke bafowethu bami lapha ku TikTok ngiyanibona nje nonke nje ngizonibiza noma ikanjani ngo 25 past 4 yebo awuqala nga ukuhlanganyela nalolu hlelo ongakhohlwa ukungibhalela igama nesibongo nendawo kuyona ukuhloniphe lokho yezwa ngithi angithi uwe ngisukele wazovulela lo msakazo akho ke ihloniphane kunemigomo nemibandelo kulolu hlelo igama nesibongo nendawo kuyona makukuhle kuwe ungasho ukuthi awuphakama umphongolo makuthi uyaqala nga wazi nokuthi intoni na umphongolo suke sikhuluma ngobukhona bukaNkulunkulu usuke uthi lapho ukhona kabe khona uNkulunkulu usuke uthi kuleyo mzamo yakho makabe khona uNkulunkulu kuleyo mpi oyilwayo yenhlupheko makabe khona uNkulunkulu ingakho ke sithi ke umphongolo lo sithi ke maphakama mani bona abapriesti namalevi bephakamisa umphongolo niyosuka endaweni enikuyo niwulandele ongakwazi ukuthi ke maphakama umphongolo ithi vela Jehova ezu usho kuyadaleka enganayo uNkulunkulu wathi mayekhuluma kwadaleka mathe makube khona ukuthi kwaba khona akube khona ilanga laba khona makube khona inyanga kwaba khona wathi mayethi makube khona inkanyezi zaba khona wathi mayethi makube khona ulwandle lwaba khona wathi mayethi makube khona imifula nezintaba nezilwane nako konke okukhona kwaba khona nawe ke ezu khuluma uphindelele kuyadaleka noma ngabe bekungekho akho ke mina nawo masikhulume Ngoba kokholwayo kungenzeka konke. Bengithi ke mina manje ukuthi beulale kabi izolo ulimele emoyeni wakho. Mhlawumbe ubu driver nje usuke endaweni la olima endaweni yesigameko. Sawubheke ngasekhaya mhlawumbe wa driver kanzima sewushana ama potholes. Kodwa ngibonge ukuthi ke kukho konke awufanga. Awufanga. Lolu ke usuku olusha inkosi elwenzile ngakho ke mina nawe masithokoze ngalo. Alukubusisa lolu hlelo nalezi inkulumo zikwakha ngiyobona ukuthi ke lapha ku TikTok ulokhu like nje. Banginibonge ke nonke senithena thumela ama gift lapha ku TikTok. Iyabona inkosi bafowethu iyabona nezwa iyabona. Babuthumele imbali noma uthumele intoni na wathi babucwezu nakhe. Ngiyabonga mina ngiyabusiseka. Lokho nje obusisa ngako ubaba uCwezu. Inkosi ikubuyisele kuwe sekuphindiwe. My prayer ngawe ukuthi the more utshala. Kube yimore nawe ubusiseka uphakama kakhulu. Sengathi bengingaba yilowo mhlabathi ovundileyo kweyakho impilo. Abahlangana ngegama lakho bayohlukana bengaphethe lutho. Nankinga if you love me and ubungikhumbula zonke lezi insukwana nje lo ngasuka ngesono yothokoza

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

sivukile kuseni sivuswe uwe. Nakuba sivukile wena. Ngokwesitha bekufanele singavuki. Kodwa ngokwamandla akho yithi laba. Abanye bethu babuye ama ICU wabathwala. Abanye high care wabathwala. Abanye ingozini zezimoto wabathwala. Abanye kongculazi wabathwala. Hey, uyathwalana. Abanye basebethunjiwe zigebengu. Abanye sebedutshuliwe yizona wasithwala. Oh, ngalawo mahlombe akho. Impindiselo yonke ingeyakho. Asilwi thina sithembe wena. Masike sama ngakuwe. Nalaba kade benamandla phezu kwethu abanamandla. Siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo. Umuhle njalo Jesu siyakuthanda. Oh, Jesus, I'm tired.

asamfuni omunye uNkulunkulu sifuna wena. Asisamfuni omunye uNkulunkulu noma ngasinunusela ngemali, sifuna wena. Noma ngasinunusela asihlalise ngemizi emihle, asisakufuni konke lokho, sifuna wena. Ngoba kuwe kukhona ukuphila okuphakade. Money or no money, sifuna wena. Siphila noma sigula, sifuna wena. Sinakho noma singenakho, sifuna wena. Asinakuqala enye indlela entsha manje, sazi wena. Sasincamela ukulinda wena, makubiza ukuba sikulinde iminyaka elishumi siyolinda wena, kodwa ngeke sisayiqala indlela entsha manje. Sesifakaze kakhulu ngawe, sesingabe sizihlekanisa nabantu masingabuyela emumva. Sincamela ukuhlala njengamavila silinde wena. Silinde ukuthi umsebenzi siyawuthola kuwe, imizi soyithola kuwe, imendo soyithola kuwe, imishado soyithola kuwe. Asisabuyeli emumva. Lalela wesathane, mhlambe besiphume kuwe singabantu abangase babuye. Lalela, asisabuyi vele, asisibo abakho wesathane. Sifuna uJesu manje, silinde yena. Sinamela ukuba sidludaka kunokuba sidle isono. Siyobalekela phi ngoba amazwi okuphila akuwe mavula angavali muntu, mavala angabe kusavula muntu. Wena ohlele emba magebhugebhu, akakho uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Silinde wena, silinde ngomhlabelelo, silinde ngendumiso, silinde ngokuzila ukudla. Lokho esikucelayo sikubheke kuwe weJesu, lokho esikudingayo sikubheke kuwena. Asilapha la bethu asiye khona, asilapha, silinde wena. Asisazifuni into eyisheshayo, sifuna wena. Noma kungaba kuhle kangakanani okwalelizwe, kodwa uma kungaveli kuwe, siyabonga, sikufuni, sifuna wena. Sifuna okuvela kuwena, ngoba okuvela kuwe kungokwaphakade.

ungavumi, ungavumi nathi. Uma kwenzeka thina esethu isandla siphunyuka kwesakho sicela ukubanjwa uwe. Ungakhohlwa phela siludaka siyahluka. Nalapho sizama ukuxebuka kuwena ungavumi. Manda kalabos. Ela prohosa. Masaya ela masaka. Ingwele inkosini. Ingwele ungavumi. Sesizofela kuwe ke manje. Yabona ke manje sesizofela kuwe ke. Sinqamela ukufela ezandleni zakho. Kulokuba sifele komubi ongusathane. Sikwethembile ukukhuluma kwakho. Nezithembiso zakho zinguyebo zingu amen. Enganwana Jehova namehlo yabona iso lakho ku

Masifunde nawe izwi kaNkulunkulu encwadini yomprofeti uJeremiah 29. We are reading from verse 8 to 13. Yona incwadi besifunde izolo emkhulekweni esiba nawo njalo ngokwara 2-3 kuya ku-4 ntambama. Nawe ungakasijoyini usijoyine, ungahlupheki, bekhona abantu abathandazayo. Sacrificer esakho isikhathi. Uyobona ukuthembeka kaNkulunkulu. Ilo myalezo ke mangivuka namhlanje moya ingcwele awugcizelelayo. Mhlawumbe kumanje uSathane ukurobhe ngamaphupho. Kunamaphupho awadlalayo mawulele, amanye uze ukhohlwe nawe ukuthi bewuphupheni. Mhlawumbe futhi uSathane ungene ngabaprofetha abathile. Abaprofethe izinto zakusabisa, baprofetha izinto ezimbi ngawe, futhi bangaba nayo nesolution yokuthi uzophuma kanjani. Imessage yanamhlanje ke yeyakho. Lesi sizwe ke ekukhulunywa ngaso kule ncwadi kaJeremiah sase uNkulunkulu esiyekele, ngoba kukhona isikhathi noma uNkulunkulu esithanda kangaka kodwa kunezikhathi lapho esiyekela khona. Bafowethu, akekho umzali ohlale ebambe ingane yakhe ngesandla uma ezimisele ngokuthi ikwazi ukuhamba. Kuyingxenye yokukhula kwengane ukuthi ibuye iwe, noma seyiwile kade izama ukutabalasa ihambe. Akuthi ngoba seyiwile bese ethu umzali ingabisahamba. Uyaqhubeka nangakusasa ngoba uyaqonda ukuthi izinyawo lezi ezokuthi ihambe. Kunezikhathi lapho inkosi kuba ngazuthi ikuyekele emabhubesini khona. Kube ngazuthi inkosi ikuyekele ezimeni, ziyafika izikhathi ezinjalo bafowethu. Lapho kungazuthi inkosi ikuyekele ezinhluphekweni. Kube ngazuthi inkosi ikuyekele ekuthenini uhlekwe abantu. Ziyafika izikhathi ezinjalo. Nalesizwe ke sikaNkulunkulu inkosi yasiyekela. UJehova wabayekela iminyaka engamashumi ayisikhombisa, 70 years. UJehova ebashile, ebayekele. Oh bafowethu, namhlanje ekuseni I believe kuba khona umuntu engikhuluma naye ekubukeka ngazuthi kweyakhe impilo inkosi imiyekele. Uyathandaza, imithandazo ayiphendulo. Uyafasta, impendulo azibuyi. Uyakhonza kodwa ushintsha uliboni. Uyaya enkonzweni kodwa kunaguquko. Kuneyikhathi lapho inkosi ikuyekela khona kodwa ungakhohlwa. Labo inkosi ebathandayo iyabayala, iyabavivinya. Laba ke bayekelwa iminyaka engu-70. Manje ke ziningi izinto ezenzeka kule minyaka ewu-70 uNkulunkulu engekho phakathi kwesizwe sakhe. Sengiyaqeda njalo bafowethu. Labo ke ababe yizitha nesizwe sikaNkulunkulu bathola ithuba lokuba bazobulala abantu bakaNkulunkulu ngoba bebebona.

ukuthi uNkulunkulu akekho phakathi kwabo. Abanye bafika bengabantu abachaza amaphupho kanti bazisebenzi zikaSathane bazodestroya isizwe sikaNkulunkulu. Abanye bafika bebukeka ngazuthi bangababhuli kanti nabo bathunyiwe bangama agent. Abanye bafika ngazuthi bangaba prophet ababona izinto ezifihlakele kanti nabo bathunyiwe ukuze badestroye konke lokhu inkosi eyayizithengele kona ngegazi layo. Manje ke lesi sizwe ke sikaNkulunkulu kwathi makubonakala ukuthi uNkulunkulu akekho phakathi kwaso, bafohla ontaba kayikhonjwa, bengena bezenza abantu abakwazi ukuchaza amaphupho nabantu abaprofethayo, beprofetha uwangawanga, besabisa abantu abayisizwe sikaNkulunkulu. Maybe nawe ungomunye walabo bantu isitha esinguSathane esikurobhile ngaleyo nto. Manje ke kule minyaka u-70 kwafohla abanye abantu. Mhlawumbe kumanje nje uyaphupha ebusuku kodwa ekuseni ungakhumbuli. Makungenjalo uphuphe izinto eziphambanayo nenkolelo yakho. Uzibone usina nabanye abantu. Ugqoke ingubo eziphambanayo nensindiso. Uze uzibuze ukuthi ngoba lento angikholelwa kuyona, why ngibonakala ngigida ngalolu hlobo ngibe ngingumntwana kaNkulunkulu? Kwenzekeni? Omubi ufohlile akangenanga ngesango. Yiwo ke lo mkhuba owenzeka kulesi sizwe. Abanye ke isitha lesi singuSathane sibenza bacindezeleke ebusuku belele. USathane agibela ababambe entanyeni. Abanye uSathane alale nabo. Njengokulala kowesifazane noyindoda. Bavuke ekuseni sengathi kukhona indoda kade nayo. Abanye baze baphathwe nayisinye. Kwenzekeni? Ufohlile omubi uzodestroya. Kodwa makabongwe uNkulunkulu ngalo mnyalezo namhlanje. Ngoba impilo yakho ayisayuphinde ifane nakuqala. Ngeke usasaba, ngeke usasatshiswa. Abanye uSathane uhamba ayobalandela izithunzi noma izithombe zabantu asebafa kudala. Bavele bekhala. Abanye bavele befuna izinto ezithile ezingekho kuleli khaya. Kuhuye uSathane egqilaza abantwana bakaNkulunkulu. Bafike labantu babafune inkomo, babafune imbuzi, babafune isikabu, befuna ukwenzelwa imisebenzi. Kodwa bebe bebona ke uma kuwukuthi bayabona lapho bekhona ukuthi akukho nto la. Yonke lento uSathane uyenza ngoba efuna ukusabisa. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osimbulela leli qiniso namhlanje. Abanjani laba bantu abasifuna izinto esingenazo kodwa bebe bethi bangabakithi? Sirojwe ngani lana bafowethu? Sirojwe ngani? Uma ngempela kunguma wakho lo, uma ngempela kungumkhulu wakho, why akufune into ongenayo? Kukhona la sirobhane khona bafowethu. Abanye balaba bantu babefe bebona ukuthi siyalamba, nemingcwabo yabo kwakupataniswa, kodwa bafuna izinto ezinkulu, bafuna ukwenzelwa imicimbi emikhulu. Ayikhona, kukhona lapho sirojwe khona. Oh, makabongwe uNkulunkulu kuba namhlanje sizolazi iqiniso.

ngempela nje ukuthi ngishumayiza nina kodwa nje ngishumayela impela nje. Manje ke faneke sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ngalabo bantu ngoba uyazi ukuthi sebefohlile. Abanye baze batshela ukuthi uma ungakakwenzi lokhu ngeke ulungelwe ilutho. Kumanje baphila beboshiwe. Ngoba kuthiwa uyoze wenze lento abayicelile. Ayikhona kukhona umuntu ohambe phethe ikamera evakashele emangcwabeni. Ohambe vitorize buya namavito sithi mase sizumekile angana abanye bethu balala bengathandazile. That is why usathane ebarobha ngamaphupho. Nangamavito abantu abafileyo.

unganyeka bafowethu, unganyeka. Manje ke emva kwalomnyalezo ngifuna uSathane angakurobi. Yamazi ukuthi uthe nalengane yakho egulayo igula ngenxa yalento uyozuyenze. Iphi imali yokwenza? Lalela weSathane sesiyakwazi. Lamaqhinga akho sesiwabonile. UNkulunkulu usesivezele.

pupayo. Ngemuzwa ukuthi ke verse 9 uthi ngokuba ba profeta amanga egameni lami ningadidwa ukuthi bathi ngegama lika Jesu. Oh babiza uJehova ningatitheki. Hlakaniphani na ningatitheki. Ngokuba verse 9 ngokuba ba profeta amanga egameni lami. Wehe uyabona ke uzothuthumela ke mase ngifunda lokho. Angibathumanga kusho uJehova. Ayikhona bafana. Angibathumanga. Mhlambe ngicabanga ukuthi ngoba mhlambe ngicreative. Yayakha lento ayibhaliwe la. Angibathumanga. Ngokuba ba profeta amanga egameni lami angibathumanga kusho uJehova. Manje usabani wena? Usabani ngoba na uNkulunkulu uyakutshela namhlanje. Uthi musu kukhathazeka ngalento akabathumanga. uNkulunkulu uyazi ukuthi impilo yakho inzima kangakanani. Uyazi nokuthi awunayo imali kangakanani. Ungadideki. Laba bantu akabathumanga. Nala maphupho uJehova uthi ayingeni indaba yawo. Nawe ungayingeni. Lalela yena, bheka yena. Bafowethu ku verse 10 uthi ngokuba usho kanje uJehova uthi lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile eBabheli yilapho babethunjwe khona webafowethu bam. Uthi ke uma seyiphelile le minyaka u-70 engikade mina Jehova ngingekho phakathi kwenu, nakhu ke engizokwenza. Ngiya kunihambela, ngiya kunivisitha. Yazi ukuthi besenididekile nithi nginilahlile. Kodwa ke seyiphelile iminyaka engamashumi ayisikhombisa ngiyakunihambela. Oh glory to Jesus, ngiyakunihambela. Awu ngiyakunihambela. Ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle enganithembisa lona mhlazane ningena onyakeni ka-2026. Ngiyakunihambela. Awu ngiyakunihambela. Oh ngiyayithanda le. Oh glory to Jesus. Ngiyakunihambela. Ngoba mina Jehova ezami izithembiso singuyebo singu amen. Engikuthembisile ngizokwenza. Mangithe ngizokubusisa ngizokubusisa. Mangithe ngizakukhipha enhluphekweni ngizakukhipha. Mangithe ngizakukuphilisa enyameni ngizokuphilisa kusho uJehova. Uthi ke ngiqinise ke phezu kwenu izwi lami elihle nginibuyise kule ndawo enikuyona yosizi nokwesaba nokuhlupheka nendlala. Oh bafowethu ngimthanda kuverse 11. Ukuba ngiyayazi mina imicabango engiyicabangayo ngani. Awu, awu eNkulunkulu. Awu, awu. Awu bafowethu. Ngokuba mina Jehova ngiyayazi imicabango engiyicabangayo. I know the plans. Noma ngabe kwamanje akuhlangani kodwa mina Jehova I know the plans. Nginemicabango engiyicabanga ngawe. Ngiyazi manje uyakhala akuhlangani akuvumi. Akuyi la ufuna kuye ngakhona. Akuqondani ngendlela ofisa kuqondane ngayo. Akubuyi lokho ofuna kubuye. Kodwa ke namhlanje ngizokukhumbuza ukuthi umenzi wakho ngoJesu uthi ngiyayazi imicabango engiyicabanga. Oh bafowethu, kwaze kwamnandi ukuphila wazi ukuthi emazulwini bacabanga ngawe.

akakulibalanga akakukhohlwanga uyalwazi udaba lwakho bafowethu angaguga othandazayo kodwa isicelo somthandazo asigugi enkosini ngokuba mina Jehova ngiyazi imicabango engiyicabangayo ngawe mhlawumbe ungilalele kumanje usayijele lezinhlupheko mhlawumbe kumanje isikhwama sakhe asinalutho abantwana ma bevuka bafuna into abazoyidla kuze kube manje nemali kamaluma ukayikhokhi kodwa khumbula ukuthi inkosi uJesu ithini namhlanje ithi iyayazi imicabango eyicabangayo ho uJesu semaplanini ngami uJesu semaplanini ngami noma kungamnyama manje lelizwi kungenzeka ukuba ngilifunda nje usemnyameni awuboni ngisho encane ilight kodwa ngasho khona lapha emnyameni uthi kodwa ngiyazi ukuthi inkosi iyacabanga ngami inama-plans amahle ngami ama-plans okungiphumelelisa ngokuba ngiyayazi mina Jehova imicabango engiyicabangayo ngawe usho uJehova abese ethi ke imicabango yokuthula maybe njengamanje awunakho ukuthula udidekile uyagadla usathane uthi le micabango kuNkulunkulu anayo ngawo imicabango yokuthula ngimthanda ke bafowethu bam mayisethi kungeyona eyobubi ayikhona bafana ayikhona kungeyona eyobubi akuyona intembi le uNkulunkulu akucabangela yona ningakhohlwa bafowethu uyakwazi esikudingayo singakakuceli unemicabango emihle ngathi akakulibalanga mntanami ngiyazi unemivimbo manje usathane ukushayile kodwa kukhona ocabanga ngawe kukhona ocabanga ngawe iphelile iminyaka engamashumi ayisikhombisa uhlupheka oh emva kwaleyo minyaka inkosi yakuhambela ngiyakhuluma manje ngiyaza ukaboni kodwa maduzane uzobona ukuthembeka kaNkulunkulu uzomangala kuzofika umuntu azokulanda ekhaya ifoni yakho izoletha imeseji sakati ngingakutshela namhlanje ukuthi kukhona izulu elikuhlanganisela kona Hey gathu samuthi uyayihlanganisela ukuhlangana. Kona ke ngiyakutshela namhlanje ngoJesu kukhona izulu elikuhlanganisela kona. Wena methembe yena. Muthembe umnikazi weplan. Ukuba ngiyazi imicabango. Engiyicabangayo ngani usho Jehova imicabango yokuthula. Mhlabe njengamanje kuyaphithizela awazi isinqumo okufanele usithathe. Kulomshado okuwona kulomendo okuwona ngithi ke mina awuthi ukubekezela nje kancane kukhona imicabango inkosi ecabangela yona mhlawumbe sewucabanga nokuphonsa ithawula ayikhona mhlawumbe nokuthandaza sewukuye kubuyela buyela after this message buyela ngoba unemicabango yokuthula kucabangela yona kungengeyona eyobubi ukuba akunike isikhathi esizayo nethemba Uthike uJehova lapho uyakungibiza ukhuleka ngikuzwe uyakungifuna ungifumane lapho ungifunisisa ngenhliziyo yakho yonke ngiyayazi imicabango engiyicabangayo ngawe bafowethu akakukhohlwanga uNkulunkulu It's not a mistake ukuthi kukushayile awufanga. Awufanga ngoba uThixo ubengakagcibi ngobomi bakho. Hey bafowethu iplan kuNkulunkulu ngawe isaphila. Isengakusebenzela imithandazo nangoku. Kholwa nje wena kuphela. Akakulahlile uNkulunkulu. Laba abakushile endleleni ekufanele ngabe baya kusekela. Naloyo bekufanele ngabe wondla ingane naye osuyondla wedwa uzungakhathazeki. Izokunikeza inkosi

0: amandla engazuthi amandla endoda. Ngoba yena uNkulunkulu uyayazi imicabango ayicabangayo ngawe. Liphilile izwi lakho linguwe uqobo. Ngiyabonga baba lokhu kukhuluma kwakho. Ngiyabonga futhi nangokuzalwa kabusha kwabantwana bakho okhulume ngabo namhlanje egameni likaJesu.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni. Download i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Indoda yomphongolo izwi loMzansi. Sebekhulumile abakuzondayo. Kodwa lo wethu uNkulunkulu, ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo. Angenza konke. Kuyogcina uThixo. Kuyizwi loMzansi FM. Uyisibusiso Dr. Cwizu, kuyizwi loMzansi.

0: umuntu onaso uyathanda ukusiqhumisa ebusuku. Ngakini nje uyazi ukuthi ubani insizwa lapha iyaqhumisa. Esemthethweni asiqhunyiswa. Kodwa esiqhunyiswayo asikho emthethweni. Ngoba esemthethweni uma esithenga umuntu uyafundiswa ngokuphathwa kwaso. Lo qhumisayo bokwazi hayi ke umbombayi.
1: Uthi ke uNdunankulu njalo mekhuluma ngendaba ke yobugebengu uyenze sibonelo ngendawo yaseSikhawini. Esikhawini ke sifola under ke impangeni. Zokhumbula ukuthi yobugebengu buke badlalubi kulona ke leliya lokisha.
0: Ngiyangenza sibonelo ngelokishi lalapha empangeni okuthiwa kuseSikhaleni. Dala ngiseyibhobhodlana nami. Kwakunobugebengu obabukhathaze abantu. Kwaba nomhlangano nje wayengekho kuNdunankulu kulo mhlangano kwakungekho ngqongqoshe sahlezi nomphathi stage kwakuthango wangalesi skathi leso kwaxoxwa ecollege kwavunyelwana ngokuthi hayi akusizi ukubaleka siyocasha endlini asiphumeni njengamadoda ngeyikhati la banjwa khona abantu abaphuma emsebenzeni inkunzi sipatrol ekhona futhi siphumeni la khona sasikhona izidleke zeyigebengu sisebenze namaphoyisa ukuyisusa kuyiqeda lezo zidleke zobugebengu nangampela abanciphi ubugebengu ngalesikhathi ngiye lapha yanenanda ngafike ngakhuluma nabantu basenanda inanda ngalesikhathi ibu number 1 ebugebengwini iningizimu Afrika yonke bekuthiwa ubugebengu omningi bukwaZulu-Natal esteshini okuthiwa kusenanda ngafike ngabanikeza le formula Ngathi mina musani ukubheka amaphoyisa wodwa. Khulumani nivumelane ninaqala. Ukuthi ubugebengu niyabuqeda manje. Bahlangana abantu basenanda bayimbumba. Ngathi ngizwa ngeli ilanga kwathiwa bebehamba bemashe emgwaqweni, behambe bevakashela zonke indleke zeyigebengu. Kwenza abantu basenanda. Basuka lapha babikela amaphoyisa. Amaphoyisa agasela khona kulezi igebengu. Ezinyeke ngoba ineyibhamu. Mayibona amaphoyisa azazama ukudubula amaphoyisa. Kwakuthi amaphoyisa phela ona kuqeqeshelwe ukudubula. Ezinye amacala azo aziwathethanga la. Ziwathetha ngale la singasikhona thina. Manje ke ngithi bantu basemandeni. Ngizohlabi ikhwelo kini. Sengathi phakathi kwenu ngaphuma amadoda angampela.
1: Ndunankulu ngithi ke bekade kunembize bekade ke ikhona. Kodwa ke umphakathi angithi nawo ke ulitholile ithuba lokuthi ke ukwazi ukukhuluma ke naye uNdunankulu. Uveze ke ezinye ke zezinto cishe abangekho ke happy ke ngazo emphakathini ke abahlala ke kuona izinto ke ezibaphazamisayo uma ke bewumphakathi. Izwa nje omunye ngoba ukhale wathini.
2: Ezinamabhizinisi otshwala kodwa izindawo ezimbili zinakho ukubahlonipha abantu ngomsindo oqala ngolohlanu kuze kuyoshaya isonto kungalalwa mina ngisakwazi ukulala mina fani bangizwe ngolala ngo4 ekseni ngenxa yomsindo amadleba amasha athathe kakhulu ungakwazi ukulala ngoba kuphuza utshwala ugitwa kusukela ngolohlanu kuze kuyoshaya isonto zindawo zintathu indawo engangizazi mina engizaziyo ngizoziyisho igigi center bese ngisho kuphi
0: kulungele ubaba noma engayigagulayo
2: inkinga lezo ndawo kodwa kunendawo eyodwa engezukuyishoke okuyiyona engasilalisi kuyilowo ndawo engiseduze kwayo engihlala kuyona engithi ke ngiyacela ukuthi ke kuthatheke isinqumo ukuthi kwenzekalani ngaleyo ndawo leyo thina engasasiphilisi thina esingasakwazi ukulala ngintshontshelwe izimpahla zami mina ngenxa yokuthi angizwanga kweqiwa udonga olude bazothathwa izimpahla zami zazothathwa umuntu owakwafika
0: wathi
2: uzotshela ke ilokhuza lata kumina
0: siyabonga
2: umfundisi waseyoni
1: Bebebika ke yena ke uNdunankulu owesifundazwe kulona kosuku la izolo abantu ke basemandeni. Siyabonga kakhulu ezike bekade ke kunembizo la ke kuzama ukulusana ke nabo ke ubugebengu kuyona ke leya ndawo. Isikhathi sakho ngo 6:44.

0: Kulungile sikuzwile siyabonga kakhulu. 5 minutes away from 9.
1: www.easylongeta.co.za Easy lomzansi. Yizwa umehluko.
0: All right, cishe mhlawumbe ngokugcina lo sabana kunjani? Uyaphila?
2: Siyaphila baba.
0: Ngicela ungivayele umsakazo ba.
2: Ah, usufalekile ngathi uzwa kanjani?
0: Okay, yes sir. Awugalele sizo.
2: Hayi, kuma nanxele, sifuna imandini.
0: Sho, Mr. Nxele.
2: Mhm. Yazi ngilalela abantu la emsakazweni wakho, bekhala ngokuthi hey uhulumeni akenzi lutho. Eh hayi ikhonto isikwenzo uhulumeni ka ANC. Hey, ngixakeke mfethu, angazi noma yimina kuphela yini mina. Ngapha ngithi ngiyayibona izinto zenzile ngezinhle eziningi, yebo.
0: Mhm.
2: Ngoba ngiphilile kumina omdala nakulo futhi omusha ngiphile kungakwazi ukubona. Yabo. Kune indawo ngempethu lapha wawuhlo hamba sokhayise ngamathoshi kwathoshi lelo life. Kuyiso ziphoki hamba distance ende mhlawumbe ngese stopini ngiyosuke kwini mhlawumbe uzwa mhlawumbe laye avoka uzogibela nafethu yabo. Kona namhlanje zonke lezo ndawo sekuhamba amakhumbi yebo nje. Kuno gesi manje nje indawo nje iningi thina sisozona ngapha emakhaya.
0: Mhm.
2: Ngani indawo engasenawo gesi, indawo eningi kuno gesi nje manje kunemgwaqo yebo nje.
0: Yeah.
2: Yeah, uhulumeni khona usebenzile kodwa kuphela ukuthi akwanele yabo. Kunemchaso yabo kuphuwe nje kuya kongudwini kombongolwane endaweni eningi sakapha ngakithi nje yabo.
0: Mhm.
2: Khona sikubona akho yebo izinto eziqinile yabo.
0: Yeah.
2: Abantu abakhala kakhulu yilabo umuntu avela asukela eThekwini eThekwini afaka umjondolo endaweni eTsheni yothi nonto isiwa aqala khale manje uhulumeni yebo uhulumeni mfowethu mina mangakutholi kukhona engakutholi mina akufuthi asebenzi uhulumeni yabo mina nje ekhaya ukhona umxhasi yabo. Kodwa mina nginawo umxhasi kodwa kushiya ngisho ukuthi uhulumeni akasebenzi yebo ngoba mina ngawuyitholi into ethile kuyena. Baningi abantu abazozile ngalo uhulumeni yabo.
0: Mm.
2: Ya uhulumeni omdala wasebenza futhi nali i-chance sibona kwamadolobha la sisuka kuwona siyawabona naye iminyaka nayo owayelokhu zila owayebe nayo la kwezweni ebusa yabo.
0: Yes.
2: Naye uhulumeni lokhona ukwenzile okungane.
0: Yebo.
2: Mhm. Siyabona sine sesu emakhaya siyabona. Yebo.
0: Yeah. So lapha ngakini nibuswa yipi inhlangano?
2: Angizwa baba.
0: Nibuswa yipi inhlangano lapha ngakini?
2: Ayi inhlangano bethu ziyashintshana yebo.
0: Mhm.
2: Kuyaba yi-IST kuyaba futhi yona iKhongolose yebo. Amakhansela nje ashintsha yebo.
0: Okay. Yeah, then uhlukanisa kanjani ukuthi ubani owenza ukuthi ngempela lokho sokufuna kufike?
2: Mina ngihlukanisa ngokuthi ngokuthi uhulumeni omkhulu angithi yena ukhongolose masigxeka sigxeka yena yabo.
0: Mm.
2: Asigxeka amakhansela ngoba amakhansela nawo acela kuhulumeni omkhulu yabo.
0: Mm.
2: Njalo nje masigxeka sigxeka yena uhulumeni omkhulu yabo. Nami mina ngihlukanisa kanjalo ngolwazi lami lepolitiki olincane.
0: Yeah. So ngamanyamazi kushuthi umuntu ohlala under umasipala wasemhlathuze angayigxeki ANC uma kuwukuthi umasipala wasemhlathuze oholwa i-IFP ne-Democratic Alliance abamnikeza izinto ayifunayo then angagxeka u-ANC.
2: Benza nje senza njalo thina abantu abaphansi laphana. Awubheki lokho wena ubheke nje ukuthi nje ANC ufanele inikembe yonke into noma umasipala ungayibona we-NC okuloo ndawo leyo yabo.
0: Okay, wena ke wenza njani? Because lo mbuzo ubheke kuwena.
2: Ukuthi mina ngixeka abani?
0: Yes.
2: Angixeki muntu mina. Mina ngivuma, uma ngivuma ngithi ngiyavuma nje ukuthi lokho abasebekwenzile bewuhulumeni. Ku-right. Ngilokunye kodwa. Yeah.
0: Okay, sure. No, kulungile but siyabonga
2: mfethu. Yeah. Chap buff.
0: Thanks but it's a show. Sabonga kakhulu. Ncathi khona la silahlekalana khona nomfowethu kwengenkulu. Basibonga kakhulu kubona bonke abantu abathaba bengcanyala uhlelo. Kusasa olwesine.

kashezi Sibongo angenzeka isiqinisekweni esithembiso ukuthi ngizohlala nawe kusukela manje bonami lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ehlelweni sho ngamnandi senza kwenzeke igama lohlelo-ke lelo bele sigijima phezu kwalo naso-kela esikhathi kanti isikhathi sakho manje u-15:09 ishumi nahlanu imzuzu lishayele edlula ihora leshiyagalolunye ekuseni angibambeke ngayibini la kwithimba lasekuseni insizwa kanjomane injomane kamgabha uthi kusestressless umxolisi wakamhlongo engahambi yedwa ekhona-ke intokazi lapha unantobekwa kwambelu nezemidla lo intokazi lapha uzosipho kadidi neyindaba njalo amelikama enxa nomali ibumela ihora beyikhona-ke le ntokazi idamane ikuphakele njalo indaba engabeza-ke emlaleni lethimba nakusasekuseni ngesikhathi esifana u-6-9 bethi imbizo breakfast show kele kwaloku ngilithatha ithuba ngibambe ngayibini kozokwethu abahlele kamnandi nawe kusula-ke osukwini la izolo thasemna ngayideda kule nkundla bebekhona ney'nhlelo zabo ezimnandi ngohlobo esimangathisayo bedamana-ke besho njalo bethi izuma ehluko kulo msakazi wakho ongqa phambili kusekuseni kusile nje umehluko uzwile ey'nhlelweni zalo msakazo ngokuthi nje uhlele eduzwe kwawo ngoba wena usuki kuleyo ndawo asuki kuleyo ndawo ngoba ma wenze njalo bayithanda leyo nto angibambe ngayibini-ke kwaza kwethu abahlale kamnandi nawe kakhulu ngithi nje boza kwethu nginibonga nonke suku lusha lifikile a new day has come jabula ngalolu suku lusha futhi luhle ulenzelwe inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo jabula-ke ngalo macekeceke usuku insuku zanamhlanje ziyishagalolunye enyangeni eshagalolunye onyakeni ka-2026 umhla ka-9 kuSeptemba 2026 namhlanje uyabona-ke sihamba ngempela onyakeni asimile ndawonye siyagijima siyabaleka unyaka-ke awuyibekile phansi nawo sidamane nje silandele njalo nemizamo yethu yokuphumelela ngoba usuku nosuku silwela impumelelo ukuthi akwenzeke okungakenzeki asibe nako esingenako silwela ukunqoba silwela impumelelo emkhakheni eyahlukene empilweni usuku nosuku uma kusa nje ekuseni siyavuka sibonga inkosi ngokuvuka bese siqala sikhuluma iy'nto ezintsha sicabanga ukuthi konje siqhubekela kanjani phambili ukuze sikwazi ukushintsha lesi simo sibe yiloku esifisa ngakho ngale ndlela esifisa ngayo noma lokhu esikufisayo asiyeki ukuzama bakithi asiyeki ukuzama noma ngabe sesithi siyazama sibone ngathi akwenzeki kodwa siyaqhubeka sizama uma sikhathala sithatha nje sidonsa umoya sihlale phansi senabo esiphuza amanzi bese siphinde sisukuma siqhubekela phambili nohambo sikhithimani mani nganjalo-ke umsakazo wakho lona izwi lomzansi uma ukuthi-ke usanda kuvulela uvule kahle ngempela ngoba nathi siyangena nje uphuma emsebenzini-ke uyangena nje endlini kade wenza i-night shift wenza isiqiniseko-ke sokuthi njengoba uzolala uyakhulumisana nabantu endlini ubudlelwane bakho buhle nabantu abakhona eduzane kwakho ukuze phela bakwazi ukukuvusa ngesikhathi esifanele ngoba uma ubudlelwane bungebuhle kanti futhi umuntu engathi anganyakaziswa uma kumele avuke uyoba nayo inkinga enza isiqiniseko-ke sokuthi ngempela ngempela buhle ubudlelwane sibonga ukuthi uvulele umsakazo izwi lomzansi ekhaya ubhizi nemsebenzi yakho yosuku uyaklina lapha endlini uvulela u-98.0 siyabingelela ekuseni nawe-ke osanda kuvuka nakuba uphuzile ukuvuka kodwa ngenxa yokuthi angisazi isizathu ekuyiso esolele lapho angikubingelele ngikwamukela ohlelweni sawubona nawe-ke othi ngisemsebenzini sindi ngilela umsakazo izwi lomzansi ekuseni sawubona emgaqweni udriver siyakubingelela nawe-ke uhlelela ukuphuma ekuseni-ke ngoba khona la ophuthuma ukukhava khona ndlela nhleke nje ekuseni esibhedlela ejele siyakubingelela ekuseni emsakazweni izilo mzansi FM

Alright, ke sihlabela phambili kamnandi nje emsakazweni wakho yizwi lomzansi ngasoke lesikhathi. Uzokhumbula ukuthi osukwini la izolo indoda ke noma ubaba osolwa ngokuthi ubulale uTsepa Nyathi oneminyake u22 budala. Usenqabileke isicelo sebail osukunikelwa izolo na njengoba kade vile inkantolo. Baba ke lo neminyake u53 ubudala uvele kafushana ke enkantolo yemantshi osukunikela izolo nanjengoba ke esolo ngokuthi wagwaza ke uNyathi waze wadlula ke emhlabeni ngalolu yasuku ke lomkhosi noma leza insuku zomkhosi osuku lenhlalweni asahlobo abantu ke bethelwa ngamanzi sike sabona ke amafitha amaningi sabona igameke ezahlukahlukene kade zenzeka bethi ke ba welcome spring ngale kwaloko ke bevele ke izolo wasenqaba ke isicelo sibail nanjengoba ke uzokhumula ke mlaleli ukuthi lesi sigame ikusiye sashiya ke ukuphawula kwabantu kungafani ngisho nasezinkundleni zokuxhumana kodwa ke umndeni wakanyathi lapha umalume wakhe ke uThepang ukuvezile ukuthi banemizwa exubile ngokuthi ummangalelwe ummangalelwa ahoxiseke ibheyili yakhe uthi ke impela bajabule kodwa ke abajabule futhi uthi kunezinto nje eziningi ezikhona emqondweni wabo nanjengoba befisa ukuthi ubulungiswa budlala indima yabo ngomntwana wabo iloko nje abakufunayo nathi ke uyakholelwa kakhulu ekutheni ubulungiswa buzoyidlala ke indima yabo ngoba ubuhlungu kakhulu futhi kakhulukazi nanjengoba kade ke mayimbona uthi uzobuhlungu ohlobo lwangalisayo ubeke saqinisekisa ke ngokufihla kwakhe namhlanje sike sabona ukuthi nenkonzo yomncwabo isiqalile kulona ke lolu suku namhlanje njengoba ke ebekwa ke endlini yakhe yokugcina khona ke namhlanje

0: Siphumuleke imlalelo ukuthi ngwasile ngathi siba nabo abakashinga met sebe khona emsakazweni wakho izwi lomzantsi asiveleke sigijime kanje sibahlangabeze sizwa basiphathele khona namhlanje ke kusuku langomhla ka 9 kulesithathu ekuseni asikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi lomzantsi FM shinga
1: ngikubilele umsakazi wami ngibilele nabo bonke abalezwi lomzantsi ngokuhlukahlukana kwabo abaningi bethu abethayibo kwathiwa umkhulu shinga umkhulu shinga kodwa kwase kukhuluma indodana encane kanje kahle balozo mzansi ngasonga nginezithunyeza thintodana awuhambi yolelela abantu akuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo impini ababhekene nazo kuzo zonke ngayezenhlanhla ngayezezitha ngayeza kuphi kuphi kodwa uzungisiza ungilekelele bona njengoba ngila ngizokhuluma nawe angivesanga nje ngavukiseni ngabhora ngathi kodwa vele ngiyokhuluma kwizilo mzansi nje just ingoba ngizoletha noma ngizodlulisa izwi lokuphila noma ukusho ukuthi cha uma abuneyinkinga empilweni akuzihlezi nesombululo zakhona ayekho inkinga empilweni kwathiwa ichamiki xa beziyana iyinkinga zakho ngeke uzuyithole wena impendulo noma ngeke uzuyithole mhlawumbe indlela yokuthi ususelezwe inkinga uyozodlula emhlabeni cha ayikho inkinga kanjalo ingakuthi mina njengoba ngila ilaso sengizokwengena khona ilaso ekhona sengizofaka khona isandla ngitshela ukuthi ngishathwe izipho inkinga obhena shathwe uyabona wena siqhusa gaya usuphila zizo so viki ichithwa viki meqwa vika ini nani konke okubi nje awuthandeke emsebenzini awuthandeke emphakathini ubizwa ngamagama kuphi kuphi ema sethuye ibuya nesiqhu sakho mina nginalutho angazi ngigxube umuntu angaze kwenzeke lutho ingobani ilezi zinto lezi umoya emibe esukike ungakwenzi mina ukuvela uphuthume uyothola ikhombo kaviki induku kuyiyona ezokususa lokungathandeki kwakho lesi sichitho lesi sicwaqo lemeqo le ababekade babegadla ngayo ukuyisuse nje ngibe nentinto mothi mina mkhulu yakho nasengikususile ke lo sengisusile ichitho ngayisusa imeqo ngahlanzeka ngakahle ngekhomba kaviki induku sengifisa ukuthi kuvuleke impilo yami sengifisa ukuthi kuqaqeke impilo yami ngoba kaningi ngizama izinto zihluleka ngibudget into ukuthi cha bome kuphela inyanga ngifuthi kwenze ku 1 no 2 no 3 no 4 kodwa ukuthi mase kuphela inyanga hayi cha kufike sekonakele azi imali iphela ingakafike ezandleni ngithi ayi imali yami izongena ngo 12 kodwa kuyoshaya u 12 iyobe isingekho ngoba isithathwe izindleko nginezikweletu ngapha nangapha omashonisa kuningi kuningi angisazi ukuthi ngempela yini inkinga ngithi nawe vele uphuthi

0: Duze na indawo angafonele ofisini inamba yethu khona na WhatsApp
1: okay.
0: Asende ne message
1: mhlambe ke khona umzalo lalele njengamanje uthi ngiyanizwa nikhuluma ngale nkinga inkinga kakhulu la ekhaya umntwana wakhe noma ubaba wasekhaya uthi uphuza ngalendlela ngeshwa ke akakasho yena ukuthi ngiyafuna kuyeka lento kodwa thina la endlini siyambona ukuthi hey indlela senza ngayo wenza kakhulu ziningi izinto ezonakalayo ngenxa yalokho esingajabula uma ngasakwazi ukuyeka esimone esifana nalesi niyakwazi ukungenelela maningenelela ningenelana indlelani
0: unfortunately umuntu yena uma engakayiboneli ukuthi udinga usizo akulula ngoba as much as sisuke sikusize rehab kune percentage nawe kumele udlale
1: ngiyakuzwa
0: nama social work kumele adlale but esingakwenza is to equip your family siyifundisa ukuthi izinto engama trick ukuthi ubaba phuze ziyini kube yiba bakwazi ukuthi bayibone nokuthi mabe khuluma naye ngoba ngiyakhole ukuthi usuke ngasiki umuntu ophuze every time mabe khuluma naye bakwazi ukuthi yini abayikhulumayo angathi mhlambe naye ayilalele nanokuthi azi ukuthi mhla idinga usizo likuphi ngoba sinalento yokuthi abantu babe ne pride ukuthi angikwazi futhi ukuthi ngikhulume la ekhaya
1: yeah
0: bazi ukuthi nje nakho lokho esidlulisayo ama pamphlets nokulalela ema radio nokuthi azi ukuthi mhla ngilidinga usizo
1: ngiyoqondana
0: nalapho that's why nathi uma umuntu eseyivumele asimsizi eyedwa but silanda yonke ifamily ukuthi nani ke nikwazi ukuthi nimsupporte kanjani ngoba phela especially kutshwala isifo lesi umuntu mesethi angisakwazi ukuthi ngibiyeke mangi ngabona nje kumele ngiphuze before ngikwazi ukuthi ngiphile
1: ngikuzwa kahle kakhulu kusho ukuthi umndeni kubalekile ukusondela kakhulu kuleyo lo muntu kumbonisa ngezenza zenzayo ma eke aphuza mhlambe lezo zini eingadala noma iholele kutheni asibone isidingo sokubiyeka bese bekwazi ukungena ngalo mnyango ukuthi hayi lukhona usizo ungakwazi ukuthi ulithole ngoba into enifuna ukuthi umuntu avume yena qala
0: yes ma and enye ngay emphasize ukuthi kumele nabantu imindeni nomphakathi understand ukuthi ungena kulula but ukuphuma kunzima
1: akukho lulo
0: so ungathola umuntu ngazuthi akafuna ukuthola usizo kanti manje sekunzima usebona ukuthi ekuphumeni la ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphume ngingedwa uma ngiphuma ngizokwenzani ngempilo yami emva kwalokho so yikho ngithi wonke umuntu akasondele kumuntu onenkinga akwazi ukuthi amluleke then there
1: ngikuzwa kahle kakhulu sizo indabeni zokugamanxa kwehora sathi masibuya khona bese sicela ukuba usinikezele indlela ezilula umlaleli angakwazi ukuthi axhumane ngazo nani ukuze akwazi ukuthi asizakale kusho ukuthi ke umlaleli ma ungomunye othi cha ayi sengikhathele khona ngiyabona ukuthi kuyanakala kakhulu kuyaphambili kunokuthi kube ngcono ngiyafuna ukuthola usizo ukuze ngiphume u social worker ubuthelezi uthi cha lo muntu impela simdingayo ukuthi sikwazi ukumlekelela osevumile yena wabona ukuthi uyalidinga usizo sizoyake indabeni zogamanxa kwehora nohlobisile wakwalishozi okuyena ke esamba naye la uhlelo nasinikeza izindaba ezifingqiwe isikhathi sakho njengamanje sisho konke ukusela manje njana bese livele liyagamanxa ihora.

0: Alright, ke mlalelo wezilomzansi ngalesi sikhathi njoba wazi ukuthi yilo lelo thuba yiso leso sikhathi sinaye ke uMr Tembe siyokhuluma naye ke sikhembizeni namhlanje yakhe echichimayo singene ke nyasenyangeni yamagugu inyanga kaSeptember inyanga ke esikhumbuza ngemvelaphi yethu inyanga ke qhakambisa ubuthina ngezinto esiyibona zenzeka isikhathi nesiningi sike sikhulume nangezinto ezisithinta kakhulu nangayo lenyanga njengoba noma eyithinta nemikhosi ethile esiba nayo ngaso ke lesi sikhathi khumbula nje kuleli sonto sikhuluma indaba enkulu kakhulu yomkhosi ke womhlanga njengoba ke kuqhubeka ke umlenze wesibili wawo ke umkhosi womhlanga kulona leli sonto umhlaka 11 kuya kumhlaka 13 abantwana ke bayaviva sikhuluma nje bavivela khona ngempela ukuthi ke baye emkhosini uyabona ke manje kulungike kulungi mvunulo kuningi nje kuyalungiswa ngalesi sikhathi abantwana beyilungiselela nemiphako fanele ukuthi ke ivive ngoba ke kubhekwe khona phela ekutheni ke abantwana bayoqhakambisa leli gugu lethu la kwaZulu lokusigcina uzofike ke esigabeni esithize umnumzana uTembeke ngoba usekhona asambe ke siyobheka namhlanje ukuthi yini asiphathele yona angafisi ukuba asifundise ngayo sokule namhlanje ngoba nginayo imibuzo kuyena nje ngidinga ukuthi angiphi impendulo zayo kuphela ebese ke kulunga njalo bese sikunikeza nawe ithuba mlaleli uze neyakhe imibuzo abese kupha impendulo zayo mnumzana uTembe ngikubingelela ngomnyele emsakazweni izilomzansi
1: ngiyabingelela ngamashezi ngibingelela abalaleli bomsakazi izilomzansi
0: siyajabula kakhulu ukuthi usukhona mnumzane ngesonto edlule ngancoma ishethi lakho ngaphinde ngalekelelwa nabanye belincoma ngoba abalibona
1: ngiyabonga
0: osho ukuthi ngangaqambona amanga ngiyacabanga ukuthi kwagcwaliseka umbhalo
1: ngiyabonga
0: yakucwaseka
1: ngicwase kakhulu umbhalo ngiyabonga kakhulu
0: laba abafakazi
1: yebo kakhulu ngoba wena ubuye wena ungishaye ngothalamba
0: awu mina futhi
1: umuntu engakwethemba
0: kodwa yazi indlela ongibheke ngayo ngathi usalini lethi ngiphinde ngungcobe namhlanje kanti ngikhumbulanga
1: yebo hayi sibonga kakhulu futhi balalene namhlanje siphinde sihlangane sihlangane sonke sibuka izinto zethu sisibuka sisicwadi ngesisa silatha futhi nemibono kuhle kakhulu lokho ngoba indaba enemibono phakathi ihambisana kakhulukazi nalokho esikubiza ukuthi quality yento esukuzuziwe ngesikhathi kubonishwana
0: sisenyangeni yamagugu sisho njalo ngalesi sikhathi saka September ngifisa kakhulu la mnumzana uTembe usize ke usilekelele ngoba masikhuluma ngegugu sikhuluma ngaleyo nto eyigugu now igugu kuyenzeka yini ukuthi lihambe lihambe liphelelwe isikhathi
1: ngiyabonga kakhulu mashezi ngike benetshisekelo enkulu ukuthi uma mhlambe ngichaza izinto nanesifiso futhi ukuthi noma ubani izinto umuntu ayichazayo eyichaze yebo khona komqondo wakhe bese buye ekuba nendawo la aye eyame khona eyame ezintweni zokulandisa ngamasiko nasekulandeleni futhi lezi zinto eziyimigudu yamasiko ngoba isiko lilandisa ngesikhathi osuke okwakuphilwa ngasho ngaleso sikhathi ngoba kukhona umqondo njengoba ukhuluma ngoguquko nje oye uthi ngaleza ikhathi kusaphilwa indaba yamasiko ngaleza ikhathi kusasetshenziswa ukuthi nokuthi esesikuthatha thina njengamanje njengento esithi mayilondolozwe ngenxa yobugugu bayo bese ke into enifana nalezo kube engathi izona ezilandisa indaba zamasiko kuphela kanti kukhona nezinye izinto ezibuye futhi zilandise khona emasikweni eyisiko ke selingabheki izinto ezisuke zenzeka ngaleso sikhathi ngingakhuluma ngalibheki kuphela izinto zasebese zikudala kodwa alibheki futhi izinto

noma sithi sesiguqukile manje noma sithi sesiphucukile manje liphinde lingabheki futhi lokho kuphela kodwa libheke nanesikhathi la futhi sosuka lokho kuguquka kwethu sesiya kwenye indawo uyabo ingakho isiko lelalento esiye sithi ukubuka phambili noma iprophecy ngolimi lweingane ukuthi linendlela yokusiphilisa linendlela yokusichazela ukuthi kusasa manihamba batabami kukhona izimo eyithize eniyofike nithule ngomqulu wolwazi lwawo futhi amasiko abona nje uma ngase ake sithathelana indlela yalokho esikubiza ukuthi kusiselana ukusiselana kwakungasukeli esizweni kukakhulukazi esuke siphila nalowo mphakathi ngoba lawo mphakathi usuke usuwabelene sekwanele kodwa limile elinye isiko ukuthi kuyobuye futhi kufika umhambi maye fika umhambi ebuye futhi enikezwe futhi ukudla ebuye futhi efundiswe nanendlela zokuphila ngoba akagcini ukunika ukudla kuphela kodwa ugcina inikezwe nembewu yokuthi nawe kuyolima ininikezwe nemfuyo ukuthi hayi nawe ke futhi ke usiyokwazi ke ukufuya liphinde ke lithi likhulume ngenhlala kahle yabantu abasuke befika ngaphakathi kwesizwe ukuthi abakhala kahle sengithi ke mina ke kwabe kuvumelekile ukuthi isizwe nesizwe sihlale ngaphakathi kwesinye isizwe kwabe futhi kuvumelekile ukuthi leso sizwe siqhube ngamasiko aleso sizwe isizwe nesizwe sifunda kwesinye indlela yokuzithuthukisa ilokhu ke ekubizwa esintwini okubizwa ukuthi ubusociali ke yebo lokho esesingakwazi ukugxilisa kahle empilweni zethu empilweni yethu yokubuswa ngenxa yokuthi akukwazi ukuba kuba nobusociali kukhona omunye umuntu olambile kukhona futhi omunye futhi ongadlile ngakho ke impilo njengamanje ayisivumeli angithi ke ngiya ekuthini ke manje sasikwazi kudala sesiphinda futhi manje sesithi mase siguqukile asakwazi ukuzuza lokho esasikwazi kokusiphilisa kubusociali angithi ke manje ke kunempeli wabuthule ezofuna ukusikhumbuza manje ukuthi hayibo ake sibuyele empandeni zethu ukuze sibe nakho ubusociali obanele nangokwempilo ingakho ke siyekuthi ke izinto ezingamagugu izinto ezazisetshenziswa endulo kodwa indulo lalinesizathu sokuzilondoloza lezo zinto isilondolozo lalinazi isilondolozo lawo isikhathi esizayo yokuthi kunomgomo phela ukuthi kusakusa lezi zinto esesizwa namhlanje esithi thina ziwuguquko zimele ini na zimele ukuthi kusasa kuyoba khona futhi uguquko oluyokwenza ukuthi sithi uma umuntu ehamba ufike ehambe ame athi khimilili ilona ke lo uguquko umuntu athi mayahamba ebese buya bese khumbula indlela zakudala uma ngabe esebheka emuva ngoba lamagugu alondoloziwe bese kuba nesimo esikhomba ukuthi ayibo ake sibuyele empandeni zethu uma ke sobuyela empandeni zethu sizobe sesiphila lezi zinto esithi sizilondolozile sithi zikuphi na bese sihamba siyilanda uma siyilanda siyilanda ngomlando ukuthi endulo kwakuphelwa kanjani bese siyabuya ke sesithi ake sibile kuleyanqubo indlela yokuthi njengamanje nje njengoba kunezimo zoguquka ezifana nalezo wonke umuntu ufuna ukuba notho ake sibe notho thize ukuze sikwazi ukulekelela nabanye abantu abangenakho ukuze siphile impilo yethu ngoba sesibonile ukuthi uguquko osalusesazuza siyesashayika ngempela akukhona okokuqala la khona umuntu athi angeke shayekile empilweni ake sibuyele empandeni zethu bese kuba khona ke manje okuyisiko ke manje ngoba kubalekile ukuthi izinto sikwazi ukuyihlukanisa ukuthi okuyisiko leli gama elithi sika lisukela egameni isiko lisukela egameni elithi sika baya babe bathi abantu abadala mawubabuza ngesiko bethi engathi umsiki wabe eyazi kahle imingcele yalapho okumele kusikwe khona masikhuluma ngemingcele sikhuluma ngezinto okwazi ukuphila ngaphakathi kwazo ebese futhi lezi zinto zikwazi ukuvimba
uma usudlebeleka empilweni. Manje ke isiko lona liyinguna phakathi.

0: kade yokuthi noma ngabe kuthiwa ulandela impilo yabudala kodwa likwazi ukulawula namhla futhi silandela impilo yanamhlanje yokuguquka ilona lona lelo siko eliyobe lisakulawula
1: yini ke engenza ukuthi noma uguquko lukhona kodwa umuntu kuba ikhona lo okubuye kumbuyisele emuva
0: izinto umuntu okuye eziye zimbuyisele emuva ilezi zokuthi uma senza ngoba konke lokho esikubiza ngokuthi yisiko kukwenza igugu futhi kukwenza bese kuba futhi intuthuko noma uguquko kukwenza kunezinto ke esiye sithi thina masizenza sithi sizenzela thina angithi izona ke lezi zinto esithi masizenzela thina bese sithi ena hayi okusho ukuthi sibuka ngokuthi sidingani namhlanje ebese ekudingeni kwethu sibuke izindlela esinqamlelayo indlela ke eyinqamlelayo izona lezi zinto esiye siyibize ngokuthi intuthuko isiko eliyela sembolela ngazo ukuthi izime ifana nalezi ziyofika lisilawulelani na usiko ngalokho noma lisilayelani isiko ngalokho lisilayela ukuthi sikwazi ukulungela uma silemukela uguquko sikwazi ukulemukela ngendlela eyokwamukela okumukelekile ukuthi kodwa thina singabantu ake ngilinganise nje endulo uma abantu beyophuza amanzi noma bomele amanzi babeya emfuleni beyokwenzani nabo ophuza amanzi njengoba wona usukubonelwane nje uma zomela amanzi eziye emfuleni kodwa ngokubona isidingo sokuthi ukulokhu ngibuyele phezulu eyintabeni mphinde futhi ngibuyele emuva ngoba nasebusuku umuntu yoma kwabonakala isidingo sokuthi kuyofundwa abona lento okuthiwa imfundo akiyona lento esiyibiza namhlanje ehuhlelo esiyibiza ukuthi grammatology indlela yokudlulisela ulwazi njengoba namhlanje ngoba yona indlela le yasungulwa ukuthi yoba njalo nanamhlanje
1: hayi cha ngiyambonga ngikulungele ngoba wena umazi mina ngiyamazi uyazazi futhi naye ngizomnandi ukuthi
2: ngazo happiness mbelu
1: hayi bogahle hey hayi nobu
2: Ay gane ngizokuthola kodwa
1: ay kahle lokubeze yini uzokuthola ukuthini ukuthi ngubani
2: sawubona babtembe
1: love you no no

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Right, ke sihlamela phambili sibuyela ku Mr. Tembe mlalelo ngabo sithumele imyalezo yakho office uba umnomzane Tembe acacisele kahle kuyona onombuzo kuyona kulula kakhulu ukuthi usebenzise inombolo e 0638208448 lawo nombolo uyokwazi ukusenda ivoice note noma usibhalele bese udlulisa kumbuzo wakho okuwona uphethe namhlanje komnomzana uTembe ukuthi athi ukucacisela kabanzi ngawo. Nomzana uTembe siyabonga kakhulu sizwile ngamneno kuba siyeindabeni uthi kubalekile ukuthi uhambe obuye ume bese uqala zemuva ukuze uthale indawo yokuyama uthi umuntu mangabe enza kanjalo akulula ukuthi alahlekelwe leyo nto eyigugu kuyena.
2: Akalula akulula futhi ukuthi kube khona into empicayo
1: uhambweni lwakhe.
2: Yebo.
1: Ikupho kumthwalo mhlambe womuntu nje nomuntu ukuthi agcine lamagugu njengoba ushilo wathi kubalekile ukuthi ingane zethu mayiqalaze emuva zifica kukhona sasikubekile.
2: Yebo.
1: So yini le ongayiveza njengento ewumthwalo womuntu nomuntu ukugcina lamagugu.
2: Ngiyabonga. Isiko liyinkolo. Asukusho nje lokho. Inkolo ke inemigomo yakhona. Manje ke umuntu nomuntu kumthwalo okuyofuna ukuthi uma kubuyekezwa mhla efika koyise emkhulu. Kubuyekezwe ukuthi yina imela esikweni. Kukhona ke ukulimela isiko. Kukhona ukuchakambisa.

0: baye bethi ke abantu abahamba isikole there is a representation and a presentation phela kubonakala ukuthi hayi lo muntu umuntu wamasiko umuntu oyilandelayo imigomo yamasiko ukungayilandeli imigomo yamasiko ukukulibhimbisa isiko ukuthi umuntu kube nezinto azenzayo esingazazi thini masikweni ukuthi ziyenziwa ebese yena eyithethelela ngokuthi lezo zinto lezo hayi ziyisiko njengomuntu okumbona nje umuntu egagola inhlamba ethi hayi inhlamba nje yathukwa kwaZulu basho njalo bathi hayi inhlamba nje yathukwa kwaZulu hayi kwaZulu futhi umfazi into yokukhahlelwa hayi kwaZulu indoda kusho abafazi into yokudliswa ukuze zonke lezo zinto lento kube ngathi kuyisiko ukudlisa indoda letathe sikhuluma ngesonto edlule
1: noma ukushaya umuntu wesifazane
0: noma ukushaya umuntu noma ukuloku bese kuba yilezi izinto zokuyilimela isiko engenza isibonelo sokuthi nazi intombi zomhlanga zilimele isiko njengoba ziya lapha emashobeni emzini omkhulu wenkosi iLembe ushaka wawenkwaye inkosi yasemashobeni ikhona la intombi eziyakhona ziyo zibonakalisa ziyo presenta ukuthi ubuZulu bunjani aziyogcina ngalokho kuphela zikwenza zibe zizigcinile ubuntombi bazo zigcine ubumsulwa zingazimadoda yilokho mina ngisho ebese bethi abanye hayi noma ungayazi indoda kodwa kulungile ngizoba yisiko kusasa noma ngingaphuza ngihambe ngilale emgwaqweni kodwa mina ngizokufaka imvunulo ebese futhi ngisina ngayo leyo mvunulo oza umuntu eshayelwe ihlombe ngoba kuthiwa kuphela kwayo lento azibonakalisa ngayo ukuthi umZulu kanti sikhuluma ngesimilo ngendlela kuyiphatha nangendlela nje yokwazi ukuthi mawufika kubantu kuyabingelelwa ngendlela yokuvikela kuvikelwa kuvikelwa ke laba babuthaka bangakwazi ukuyivikela kuye kube yisingane nabantu besifazane sasishisile umdlokombane sikhuluma lawa mazwi sathi abantu besilisa ibona ukumthwalo wabo kuvikela abantu izingane namantombazane kuyisimanga namhlanje kokhala umdlokombane ukuthi abantu besifazane ibona abahlobo namhlanje bathukwa ngenhlamba zonke lezo zinto ngakho ke isiko ke alimelelekanga kahle okunyeke futhi okukumeleleka isiko ukuba nomsebenzi owenzayo ngaphakathi kwezakhiwo zamasiko ukuthi ubuphila ngesiko yini oyenzayo yini futhi oyenzele isiko enganakho nje siwuZulu intombi ziyigcinile kodwa uma zigcinwa igcinwa intombi phela isuke igcinelwe ukuthi ngane yami ukuze uyothola umkhwenyana kusasa oyoba umkhwenyana yokufica umsulwa angithi yabo kodwa thina lezi intombi siganisi uyabo ofla sengaze kucabange thina amakhehla ukuthi asithathe intombi intombi ayiganisa uma kwenzekile umuntu wathola intombi usuke esizakele ngokuthi uzodlala ngayo uzoyikhombisa ukuthi njengoba uyigcile yena uyintsize ngakwazi yena ukulala nayo kuphele kanjalo abanye bathi behalela ukuthi beyidlwengule lezi ntombi ngoba bethi bafuna nje ukuthi bebonakale ukuthi ziba zinsizwa ngoba ethi mina kodwa ngayehlula intombi igcinile ngakwazi ukuthi kulalana kanti ukuvikela intombi ukuyiqomisa iqome uhamba ukhokha inkomo ubuze uyigcina ugcine igugu owathola le ntombi ngaphakathi kumuzi wakini
1: Siyabonga mnumzane ngiyakuzwa. Sithi kumama kancane siye ngapha bese sibuya mlalelo ngabe sithumele imyalezo yakho 0638208448.
2: Yiliso sikhathi sonyaka lapho ukuthimula ubuka kwesikhumba ugulisa ungezwani nempova kuba yimbi yansuku zonke. Noma ngabe unamapha ama allergy, iAllergex non-drowsy isiza ukulawula impawu zama allergy. Ungawuvumela ama allergy aphazamise usuku lwakho. Suka ku ube ngcono. Cela iAllergex non-drowsy kanye nemkhiqizo ye-Adcock Ingram OTC yonqoba ama-allergy kusokhemisi wakho. Iy'dingo zakho zama-allergy ziyaxazululeka.
3: Isikhwili nobhoko, umuthi OTT.
4: Ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizile. Ingane zami zabantumbazane ziganile, ezabafana ziyasebenza. Nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
3: UDr. Mbili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mbili, uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo, 031 301 48.

0: 74. Vuka ngosikhwili nobhoko vuka. Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
1: All right, again sakazweni izwi loMzansi. Nomzana uTembe, ngifuna ukuzwa nje ukuthi ukusigcina uthe igugu.
2: Yebo.
1: Ngikhamba omunye umuntu uzothi kubaluleke ngani?
2: Ngibonga kakhulu. Umuntu ombi kudlula izinto zonke ezikhona esingayibuka mayelana nobungcwele. Ngoba uNkulunkulu ungcwele. Njoba uNkulunkulu engcwele ufuthi ufisa izinto zakhe uma ngabe kuthiwa ziyaqala, ziqale ngobungcwele ziye ziphethe futhi ngobungcwele. Intombi uma ngabe igcina igcinela ukuthi uma iqala izala izingane izalele kwivese noma esitsheni sobungcwele sobuntombi ukuthi yona iyintombi ukuze lento yobungcwele nobuntombi nobunsizwa nsi ngoba nayo le yobunsizwa sifuneka siyibuke ngoba kade ngikhuluma khona manje mina ngithi mina masibhimbisi isiko silimele kahle yini uma sihamba siwola ngoba nayo insizwe yayinendlela yayo kuyigcina ukuthi nayo njengoba sithi intombi kufanele ukuthi akulalwa kungacaciwe soke kusho intombi nensizwe angaqondiswa insizwe entweni kuphela.
1: Yebo.
2: Neyingane ezizala zizale nalento yokudlulisela lezi zinto ngokwesimo sofuzo ebungcweleni ngoba ikhona lento yofuzo. Lento yofuzo ingakho uma abantu abadala kuqala uma wawenza into ephambene bebuze ukuthi uzalwa ubani. Endulo ke kwakuthi uma ngabe kukhulunywa umsamo kuthiwa umsamo kuyabe kusathiwe uyalungiswa ulungu kuyaba kuyathiwe kiwe inyangeni inyanga nazo ifike zihluleka ebese kuthiwa cha ake sihlehle sibheke emuva ngoba ikhona lento yezenzo nezenzeko zamasiko esiye sithi thina siyazenza kodwa uthole ukuthi kwesinye isikhathi kodwa sizenza nje sesibushile ubungcwele ebese kuthiwa ake kufunwe intombi eshukizalwa kulomuzi kuthiwa ayithathe isihlonti sizwa kuthiwa endulo yayikwazi ukuthatha isihlonti yongena naso ezibeni ibuye naso futhi sivuta singazange sicishe sithiwa ngena lamntanami ubunathi sonke isikhathi sishikashika khuluma neyiso omkhulu okusho ukuthi umuntu ongakwazi ukukhuluma emsamo umuntu weyintombi nto njengoba siyazi ukuthi intombi iyakwazi ukugcina kuze kufike isikhathi sokuthi khona iba yinkehli kehluyise yayenza yonke imisebenzi yasekhaya eyayingenziwa abantu besifazane kuze kuthiwe uma kushwela ke kuthiwa seziyosengwa yinkehli ngoba inobungcwele. Ngamanye amazwi intombi inesimilo sokulawula nanoma yini ngoba uma ngabe intombi nto mina ngiyizala inalo inayo ingane esuka intombi lo inalo ilunge lokuya kuyise yombonisa ikhuluma iqiniso la abanye babafowabo bengakwazi ukumbonisa uyise waye kodwa intombi inalo ilungelo umuntu nje mayigcinile unalo ilungelo ukukhuluma ekhaya ukuthi awu kodwa mphemba sesifile induku lapha ekhaya ngoba izintombi izintombi zinalo ilungelo lokukhuluma ngisho ezakhiweni zikahulumeni zilalelwe kuthiwa ngoba sekukhuluma izintombi sekulungile kuningi engingakusho ngentombi imsakazi kodwa ke mhlambe ngama la
1: kulungile mnumzane siyabonga ake sithathe umlaleli sizwe ukuthi owakhumbuza ume kanjani sikuthembile kakhulu makuza ke ekuthena umlekelele umlaleli umcathulise kancane kancane embuzweni wakhe.
3: Ngicela ukunibingelela ohleleni kwenzeke. Ngicela ukubingelela nawe mama Shezi, ngibingelele nobabtembe. Ngicela ukubuza la makwenzekile umuntu ehambile emhlabeni kade ehlala mhlambe nomuntu wesilisa bengashadile. Aha amase kuyenzeka ukuthi aye sibhedlela mase hambele esibhedlela. Ekugcineni mase kuthola futhi akasakwazi ukuthi mase kufanele ngosuku lomngcwabo uthi imoto izojika izomlanda izojika la ekade ehlala khona imoto sasihamba straight siya kubo la izalelwa khona. Kwenzeka njani ke lapho ukuthi nangehlamba kalandekile ikuphi engafanele nikwenze niqala kephi ke mathwa nalo ke ihlamba selikhona fanele niqale sibhedlela nibuye nalo hlamba niye futhi ka la ekade ehlala khona mphele nidlule.

0: kubo kwakhe. Okunye futhi yebo mase kuhamba isikhathi kanje mhlawumbe kuyingozi kangakanani sekuhamba isikhathi mhlawumbe kuphele nonyaka umuntu ehambile emhlabeni ingenzeki lento ngenxa yokuthi akekho ayikho imoto efuna ukwenza lokho ukuthi imlande bonke abantu babane bangathi bayasaba ngoba kuvaka kube naleyo nkinga thola ukuthi phe emakhazeni vele bayikhipha kuthi hayi bona ngeke bakwenze lokho so sidluleke emakhazeni kuphi ifayini kwenzeke njengomdini uma uthi kugcina etholakala-ke umuntu ovuma thina ngawenza lo msi bayengiqale phi ke baba esibhedlela nimase niya kubo la kade ihlala khona lo babo ingane zakhe kwenzeka kanjani
1: akuphele lemlalelo ukuthi uma kwenzeka izimo ezifana nalezo noma izimo ezingajwayelekile kube khona umuntu nje yocha noba bonke abantu balandule khona into esuka ikhulume emsamo ufuna ngamayilandelwe ukuthi yingane le yini le eyenza ukuthi kwenzeka abanye abantu bayahamba emhlabeni kulindeleke ukuthi labo bongcwatshwe emakhaya tholakale ukuthi imoya bayivume ukuya emakhaya ngoba mhlawumbe kukhona izinto ezisuke zonakele lapho bakwazi abantu ukuyikhethela indlela yempilo yabo uma sebehambile emhlabeni ngokubonakala ukuthi uma sebehambile kube nobunzima kulandelelwe-ke lapho-ke umuntu-ke uma ngabe elandwa esibhedlela ulandwa ngehlahla lomlahlankosi eyobekwa emathuneni lapho-ke emathuneni omndeni ngasho njalo okusho ukuthi-ke uma ngabe ngingathi lokhu kokudluliswa komuntu kwenye indawo noma kuthiwa ubehlala kupho noma behlala emqashweni noma bahlala nendoda akukho esikweni umuntu mayeshonele lapho ususwa lapho ngehlala lomntalankosi ehambe eqonde straight la ayongcwatshelwa khona angachaza ngathi ukudluliswa komuntu endaweni ethize kudluliswa uma ngabe kwaba umuntu obizwa kuthiwa imfakabili kuye kungabi sona sonke isikhathi okwenziwa lokho uma ngabe kugejile ngahlahla lomlahlankosi kusho ukuthi umuntu uyangcwatshwa nje kuphelele lapho uma esezokwenzela umsebenzi wakhe kuye kuthathwe ihlahla lomlahlankosi kuthathwe inkukhu ebese thathwa isicephu kumiwe esangweni kubhekwe le ebese yamemezwa ebese mase sekungeniswa ekhaya ebese iyagezwa bese ebekwa la izokwenzela khona izinto zakhe ngoba ukungcwatshwa kumuntu akulumbaniseki kakhulu nokubuyiswa kwakhe ekhaya ngoba nomhla ungambiza esangweni awumdluliswa kumdlulisa le ethuneni lakhe noma lapho asuke engcwatshwe khona
2: molo Cindy nobabutembe engithemba ukuthi ngiyaphila nginenkinga lababutembe hlezi ngiphupha umntana wami engamzalela kababa wami ngoba umani ubaba bashadanga so mangabe ngiyiphupha le ngane njalo ngiphupha ngathi ngizoyithatha ngihamba nayo leli logcina nje engaze ngathi ngoba angishadanga nobaba wayo ngishade nomunye ubaba phuphe ngathi ngithi ngizoyithatha engathi ngithi ngizoyicela kulo baba engishade naye ukuthi ayithathe siyithathe le ngane siziyohlala nayo ekubeni sashona manje le nto iyangikhathaza cause ekuzala khona uma angiwabajwayeli ngithole njengoba sengina 40 nento nje manje ukuthi kuloma wami lilaphi so le nto iyangikhathaza kakhulu angazi ukuthi ngasizakala kanjani ngixolise ngendaba amaphupho athi wayichaza
1: ngiyabonga kakhulu mlaleli kusho ukuthi kuzofanele ukuthi ngoba usukutholile ekhaya bakho umboma wakhe bakho umntwana noma kini umntwana ukuthi nimlande nimenzele umsebenzi ekhabonini
3: ngoba sekulungile njalo
1: yebo
3: alright asithathe nangomnye umlaleli futhi
4: ngibingelele emsakazi wami omuhle nesihambeli sakho lapha emsakazweni nikhuluma noThamsanqa la ngisacela ukubuza la mhlonishwa ukuthi amadodakazi makufika leli sesigaba sokuthi ayogana kugcine kungenzekanga abesehlala khona la ekhaya thola mhlambe aseney'ngane nga-5 nga-6 kanjalo kubese kuba khona iy'ngxabane eziba khona bese bevele bephuma ilokhuzane izindlu zabo-ke basale-ke mhlawumbe omalume ngaleyo ndlela abasala ngayo uma usuthi ufuna ukwenza izinto ey'qondene nomsamo iy'nto ey'kanjalo ungamukeleki kuyenzeka yini babutembe ukuthi awubike lo muzi lo kodwa ubika ngaso lesi sibongo lesi sakubo abe nomsamo khona lapho

0: uzakwazi na ukuthi agcine izinto afanele ayigcine. Uzacela ukubuza ngabe kuyenzeka into kanjalo. Ngoba hey ziningi inkinga la ngaphandle emzini yabantu izinto ezenzekayo lezo. Ukuthi ekhaya vele njikelane nodwa ningazwani. Cela ukubuza ukuthi kuyenzeka lokho.
1: Ngiyabonga kakhulu umlaleli. Intombazana ayiwakhe umusi. Kuphendulile ke sekwanele kulokho engiphendule ngakho.
2: Okay. Ayi intombazana ayiwakhe umusi.
1: Ayi intombazana ayiwakhe umusi.
2: Yakha.
1: Yakha indlu nje kungaba indlebiyelweyo. Ukuthi ihlale mayithanda ukuhlala enanda. Ihlale enanda ngoba tiyenzela amatoho. Igolopo ezoyithola la iPhoenix emandiyeni washiya ingubo into efana nale ukuthi ihlale nje kodwa bafaka abantu abadala intombazana ayithethi futhi
2: ithi kabani phokani lapho sibonga
1: nama ngazi ukuthi izothi kwabani uma ngithi mina ayibafaka abantu abadala intombazana intombazana nayo wakhe umusi wethongo phela lento okuthiwa umusi lo leli gama elithi umuzi lisuka la egameni umusi.
2: Ngicela sibambe nje ke sizobuya usichazele kahle le ndaba nomzane sithathe nangomlaleli sawona izwi hello uyaphila
3: yebo yebo hayi siyaphila nani
2: siphile nathi baba ngicela ungivayile umsakazo
3: okay
2: yeso
3: cha ngicela ukubuza lapho kubathembe ukuthi uma umuntu eshonile isiko lokushisa ingubo zakhe lenziwa njani?
2: Okay, lenziwa njani?
3: Uma ngabe sesifanele kushiswa ingubo zakhe
2: ukuthi kulandelwa miphi imiqathango?
3: Yebo,
2: ungalalela emsakazweni ke baba.
3: Okay.
1: Ngiyabonga ngokwesiko ayikho into

0: Izwi 98 FM. Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Asibonge ehlobisile neindaba zogamanxa kwehora bese sibuyisela kumnumzana uThebe. Asinikeze impendulo yomlaleli esigcine ngaye ngaphambi kokuba seyindabeni zogamanxa kwehora. Samkhumbula mnumzana?
2: Yebo, ngiyamkhumbula. Yebo mlaleli, uma ngabe nizokwenzela umuntu ongasekho kumele lokho kusuke kunina enqondene naye ukuthi kufanele nimenzele. Niye ningatshelwa womunye umuntu. Lokho kaba kushoyo akulona isiko.
1: Ngobuthi abazukulu laba abantwana bakadade wabo bahlela bona ukwenza ukuthile sebethi ke nabo kuyomele kube nezilwane ezithile ekhona ukuze nabo benzele futhi abathile kuwona umndeni umcimbi.
2: Ngokuqala nje kungasho ukuthi ingane ayikwazi ukulawula umuntu omdala. Wawona lo msebenzi abazowenza abantu umsebenzi kadade wabo akufanele ngabe bakhona izinto abayinqumayo nabayishona kuphela kungaba yisifiso kufanele besicele kumalume wabo ukuthi cha malume besicela noma sasazi nasi esihlala isikhathi ukuthenda noma bese umalume wabe ewulawula lo msebenzi ingane ayilawuli lutho.
1: All right. Ngicabanga ukuthi uphendulekile umlaleli. Asihambe siyoqalaza ukuthi omunye umlaleli usibhalele wathini. Uthi ngiyabingela amashezi nobaba uTembe, ngiyacela ukubuza ukuthi mangabe ingane yoniwe insizwa ubuntombi bayo. Ingakho ingakhulelwa. Kwenziwa ke njani kubo kwentombazana?
2: Ngiyabonga. Kufanele ukuthi beyigeze ingane singathi kuyigeza. Bephinde futhi kwenziwe ngendlela efanayo ukugeza umusi. Bephinde futhi begeze intombi. Ngoba uyabona ukukhulelwa. Ebese kuthiwa ngoba intombazane ikhulelwe fanele ukuthi kuyogeza umusi. Akulona iqiniso lelo. Ngoba ingane imsulwa, ingane ingcwele. Into okufune ukukhulunywa ngayo, kusuke kukhulunywa ngokuthi benze iqhilo balala bengacacile. Yabona ke kuye kubeke kube khona ke imbuzi ebizwa kuthiwa ingezamuzi umuntu wesifazane mayonakele enikwe umfana ingane itholakele noma ayitholakele kodwa kufanele kibe khona ingezamuzi. Yebo.
1: Umlaleli uyabuza khumbula ke usicacisela ngendaba yomusi uthi izalikazi ezibe kumusi
2: ezakhiziko.
1: Ubuza ukuthi maka ukuthi ke izalikazi azikho kwenziwa kanjani? Ushutha ubikhona umusa.
2: Kukhona ngithi esizulwini kukhona laba bantu ababizwa kuthiwa izinkonde. Abasuke benza uholo lokuthi ngoba izalo kaza yisekho usho ukuthi omakoti abaganile ke izithi izalo kazi ke hayi ngoba ke thina ke sesizohamba emhlabeni. Abaqala abantu babebikelwe betshelwa kuba sibambe emhlabeni. Sesishiya kunina ke bomakoti ukuthi kube yinina izinkonde zomusa.
1: All right. Shuthi nabo bakhona emagunyeni okwenza lokho
2: ngoba sekuyibona inkonde khona lokho ukuthi ingane zangu bathi nase siyahamba sekuyinina ke angathi kuyezwakala kuna into othi mawuyenza bese kuthiwa umakoti othizo yena osemeliza lokazi lapha ekhaya ngoba izalo kaza yisekho ngoba umakoti wafakwa isithibili kwathiwa uzoba umnomnqofa lapha ekhaya. Ngisho ngabe kuthiwa izalukaza yisekho kufuneka kube uyena ohlukanisa isithebe. Ngisho ngabe kuthiwa uneminyaka
1: ewu-27. Right. Ngiyabingelela amashezi nobaba uTembe, ngiyacela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini uma ngabe intombazane ithola ingane esihlahleni bese ingane yaphuphuma bese ke uyise wengane ethi iyamhlupha. Ngiyabonga.
2: Kuhle kakhulu uma izinto ezinjenge lezo zihlupha bona abantu besilisa ngoba abantu besilisa ibona bangabahuli. Kungathi noma kuthiwa intombazane iyamfuna ifuna ukulala naye kube uyena umuntu wesilisa otshela intombazane ukuthi cha phela kwaZulu ngoba umele isiko.
1: Yeah.
2: KwaZulu akulalwa kungacaciwe. Ngakho ke kuyofuna uthole wena umkhonyana ozokulobola nigcace bese niyalala. Manje ungangcolisi mina. Kukahleke uma imphumela yezinto abazenzile zivela kuyena lo wesilisa. Okusho ukuthi ngathi mina akabona uzokwenza njani. Ngithi uyena uthena ethe engacacile ngani ukuthi wayiphumula wayibona ukuthi useyindoda uhambelala nezingane zabantu akabone njengendoda.
1: Nomzana uTembe ngikuzwa kahle hlawela phambili ke.

0: Kazweni izilomzansi mlaleli mosa nakuvulela umsakazo siyakubingela futhi ke siyakwamukela ohlelweni sikhuluma no Mr Tembe la njalo ngolesithathu ngalesi sikhathi sisuke sinaye sikhuluma ngezindaba ezithinta isintu ake ngiye ngapha sithi kugwinya mathe bese sibuya
1: Cindy Hapa and Cheese.
0: All right mlaleli kumnandi
1: ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uTembe senza kwenzeke kuyizwi lomzansi FM.
0: Ngicela usisize la kule ndawana le ndlela yokhe esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abandla zakhe. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
2: Endulo bekungekho konke lokho, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
0: Hawu, bebegeza kanjani abantu abanye?
2: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazane abesilisa. Bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
0: Ifamily ibingangeni ndawo la.
2: Ifamily ibini hayi bibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
0: Ayo bayegezela
2: nabo ngokwabo.
0: Bengingabi inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
2: Cha. Bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
1: Hlala nentombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.
0: All right ke, umlaleli uthi sawubona sini nobaba uTembe, bengicela ukubuza ukuthi endulo imali ibekwapi makuyolo lokuganiselwana njengoba manje sike sibone isicephu kuphethwe sona, ngabe nasendulo bekusebenza sona yini? Ngiyabonga ngizolela emsakazweni uthi ke uDuma.
2: Ngiyabonga endulo ngithi bekusebenza inkomo kulotsholo imali into efikayo. Yebo sekungaba umbono noma mhlawumbe ukucebisa ukuthi ke uma bephethe imali ngoba lapha nisuke nizobeka khona imali nikunikezwa leso sitsha nisinikezwa ilani yolobola khona. Izindlela ke zokwenza kwemiza ayifani njengoba ngikhuluma ngendlela zomizwa kumele afane ngaqonda ukuthi ngoyisebenzi kanjani ngoba vele imali kwangalotsholwa ngayo imali yafika. Angeke yabo okusho ukuthi ke makungabapedi bazokwenza ngendlela yabo ukuthi baninikane uma kungamazulu naba bazobuka ngoba nabo bazokucabanga ukuthi masibanikeze ini kungaba sicephu kungaba noma yini ngoba vele nalokho kwemali sekuyinoma yini uma sikhuluma ngeyindizinto esuke iqondene namasiko.
0: Oh bazokwenza ngendlela yabo.
2: Yebo.
0: Mangaba sendiya bazokwenza ngendlela yabo.
2: Yeah.
0: Bahlabelele.
2: Ufanele
0: bashaye ingoma.
2: Yebo. Bashaye ingoma yabo. Ikayise bani yakhononda la.
0: Nomzana uTembe, umlaleli ofisa ukuthola ngakuthola kanjani?
2: Ya. Inombolo yami uzoyikhipha. Umlaleli lo agcine ngigcine ngaye ngathi akabone njengendoda. Ngishiso ukuthi akubuzi yena ubuzo la womunye umuntu. Into engenzeki mawufuna ukuthi nguqonde sento yakho ngakho ke uzofonela le namba engimbuzo ukuthi uzokwenza kanjani ukulungisa izinto umnikazi wendaba ithi 08 uyena ofuna ngabe uyabona njengendoda ayebone lo womunye umuntu indoda iyayibonela 082 597 6669 yebo
0: ngayiphina mnumzane
2: 082 597 6669
0: Nomzana uTembe asibonge kakhulu banawe emsakazweni namhlanje kuze kube isonto elizayo.
2: Bonga kakhulu mashezi, bonga kakhulu balaleli ukuthi ngaso sonke isikhathi inhliziyo nisibunganyele.
0: Thank you mnumzane.
1: Njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uTembe senza kwenzeke kuyizwi lomzansi FM.
0: Asiphinde sithathe nangomunye umlaleli thize ukuthi uthini.
3: Sacela ukubuza nkulu, ma ngibone intombi yala kwaZulu ngiyikhokhele, ngaba kuyaphoqa ukuthi ngenze ngokosiko lakwaZulu noma kumele ngenze ngosiko lwami ngenza ngale Eastern Cape?
2: Esigabeni lakhona intombazane isengaphansi kayise wayo abakubo kwayo bazoyenzela ngo
4: ngokwesini ngokuyala kwaZulu uzochazelwa ukuthi la sizoqhubha ngezinto zesiZulu okufuna nawe emkhwenyana ngoba kwaZulu bambisane nathi kulezo zinto uma ke uke wamnikela ingane yakho ufuphumile enhlelweni sebezothatha ke bona benze ngendlela leyo

0: Sabah.
1: Mole sithombe salofa. Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela, uvela umbono umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Hayi.
1: Mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umvezele ibala.
0: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje mntakwethu uyangiva.
0: Kwenzekeni ngale hle kahle awukusteplela. Uthi bela nimthithile. Uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe. Nifikane
1: ngayikho lonto.
0: Nishintsheleni veni.
1: Hayi so bendikhona ngoku yeva.
0: Ikuphi nendawo?
1: Hayi. Bye-bye mntakwethu.
0: Mntakwethu khona teshayisa amanzi apha. Okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena. Mthetha ndaba 1 not wena. Ifuna umuqali bese ayiphetha.
3: Ikusasa lethu nosombe sesethu.

0: Yabafethu manje ubufake le hembe lakhe liyisikoti ngokubovana namhlanje ulifakele mina nje ukuthi uzobhekana nami.
1: Cha ngifake uqo.
0: Ulifakele?
1: Angiyiphindi kabi.
0: Yazi ngifuna ukuthi uzizwe ukuthi uphume kanjani esipolini ulifakele ugqoka.
1: Angifuni uphinda, uziphinda.
0: Kulungile uyabona ukuthi khona la ungqubuze khona udonga.
1: Sizwa ngawe.
0: Lokufaka okushoyo nokugqoka into eyodwa.
1: Sizwa ngawe.
0: Uzabuzwe ngoba hlala ngikuqoqe ngikufake esipolweni. Umlaleli uyakubona lokho.
1: Hey lesimuhluze sekhanda sivele
0: ke. Inkabi yami isiphongo sakho kulesizwe sobezeli kanje.
1: Kodwa ikhanda lo hayi.
0: Ngathi inselele inyosi lezi zishaywa inselele. Hey.
2: Lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwe umehluko.
3: Ngasobela isikhathi sitheka ke sixhumane ke lana ke now thisha nhloko esinye sezikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni ke le yakwamaphumulo isikole ke samabanga phakeme la ile 2xolo naku lawo hambweni lakho uke wayithola ngithuba no 9 years ungacashiwe kodwa wayithola usebenza kwenye isekta ithini message yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo
4: awubuki into yiyona ukuthi wena graduate uyayibuka isimo kusona ngaleso sikhathi mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecranscop ngomuntu ozomthola uzohola u20 rand izinkungibeke phansi ngibhekene nesimo engikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngiyihlala ekhaya ngilinda education awuyeki into efikile ngeke uye kumsebenzi ka 500 ngoba uthole ulinda umsebenzi ya 10,000 ngoba into encane izala into enkulu.
2: Ngiyabonga ngokuhlala. Ikusasa lethu nosombe sesele.

0: umthwalo ugamenxa lo ngwakhanyile ngilapha eshowe egcinhliziyo. Abantu sebengayinika nje ithemba ikakhulukazi ngalamaqenjana ahlezi esungulwa ikakhulukazi asungulwe after 1994 ukuthi bayitshele bona ukuthi asungulelwa bona nezinkinga zabo. Kunokuyinto ke engekho leyo ngoba siyazi kahle ukuthi njoba labantu besuke besungula amaqembu laba asungulayo basuke bewasungulela izinkinga zabo ukuthi kuxazuleke zabo izinkinga and then ekugcineni ebese bethembisa nina abantu lukhulu ukuze libethembe bese beneza itepisi zabo. Yobuka ngoba laba bantu bebethu mase beyisungulile lezi zinto basuke bekhuluma olunye ulimi bekhuluma ngokusebenzela abantu, kodwa uma ngabe sebeyisungulile bajika futhi bona ebese bememeza lamaqembu amadala.
1: Saqhubeka sibheka kona uPaula kwakhe kumlaleli lapha ku 0604807164 kanjalo ke nakuona ke WhatsApp wawake nje umsakazo.
2: Sawubona Mambomvu, inkunzi eqhudela. Mambomvu, thina ngisho noma siyingane zesikole kufike imali kuthiwa kukhona ibag madoda angazi ningathini la. Imali idabushiwe, kodwa manje into esikwazi kuyenza ukwenza ukuthi sithathe imali sothi ngogologo yini sifale umgwaqo sidanse khumbise khona ukuthi ukukhululeka kwethu. Yibo ngisho ngithi into zamahhala siyayithanda, umuntu ungayisebenzelanga uyihlaphaza noma kanjani, udila nayo kanjani, iyaphetha inkunzi yeqhudi. Ngeke sikwazi ukuphumelela thina ngale ndlela siyiphatha ngayo.

amaqiniso nesisindo samaqiniso esisezwini likaNkulunkulu. Namhlanje umlayezo wami munye oqonde kithi sonke, yiba ngowakhayo, zifundise ukuba ngumuntu owakhayo. Umuntu onjani owakhayo? Umuntu onjani esikhuluma ngayo namhlanje? Zifundise nje empilweni ukuthi yonke indawo la ukhona uzoba ngumuntu owakhayo. Iqiniso leli kufanele silibuke silifunde sezwini lenkosi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nomqondo wokwakha kunokuba nomqondo wokubhidliza. Kukhona abantu ke abanomqondo nje wokubhidliza kunokwakha. Ngamanye amazwi, okungabasindi nje ukucekela phansi kunokwakha. Kodwa namhlanje masiphethe uhlelo, zifundise ukuthi ube ngumuntu nje owakhayo. Ukwakha ke kuthatha isikhathi, ukwakha kunenzuzo eningi. Incwadi yezaga namhlanje sifundayo uchapter 14 noma ikhuluma ngomuntu ngabantu wesifunga, umuntu wesifazane, kodwa lelizwi lingena kuthina sonke. Lithi wesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha isiwula siyidiliza ngezandla zakhe. Oyisiwula uyidiliza ngezandla zakhe. Mina ke ngiyakuthanda ke lokhu ukuthi ngikhumbuze yonke indawo la ukhona, faka kuwe umqondo nenhliziyo nje yokwakha. Uhlobo lonjani umuntu owakhayo, futhi uhlobo lonjani lomuntu obhidlizayo. Le ncwadi yezaga ikhuluma ngalabo abachitha isikhathi sabo namandla abo benza izinto ukuthi zibe ngcono, bese kuba khona abantu abenza konke okusemandleni ukwenza izinto ukuthi zishone phansi zibhidlike. Thina ke sina esihlakaniphileyo kumele sikhethe ukuthi sibe ngabantu abakhayo. Umuntu nomuntu kumele akhethe ukuthi uzoba uhlobo olunjani lomuntu. Noma le ncwadi yezaga yayi-adreswe kwesifazane, kodwa umgomo wayo nemfundiso yayo i-aplaya isebenze kuthina sonke, kwabesilisa nabesifazane, ngoba wonke umuntu angaba ngowakhayo, futhi umuntu angazikhethela ukuba umuntu nohlobo lomuntu olubhidlizayo. Angikubeke lokhu ngithi ukwakha kungukuhlakanipha, because ukwakha kuyinto elikhulu engelula, ithatha amandla amaningi, ithatha isikhathi esiningi. Noma ngabe kuthiwa wakha ini, noma ngabe kuthiwa uyakha impilo yakho ukuze ibe uhlobo oluthile, ikhaya lakho, noma wakha umsebenzi wakho, i-career yakho, noma wakha ibhizinisi lakho, noma ngabe kuthiwa ke wakha umshado wakho, kukonke lokho kuthatha isikhathi, kudinga ukuhlakanipha. Imvamisa mawubuka iBhayibheli, izwi likaNkulunkulu, uzothola ukuthi njalo uma likhuluma ngokwakha, uma likhuluma ngabantu abakhayo, likhuluma ngabantu abahlakaniphileyo. Because ngendlela ethile ukuhlakanipha noma ukwakha kuyadlula ekwakheni nje izinto ngokwezandla nezinto eziphathekayo, njengokwakha imizi nokwakha izindlu, kukhulunywe ngeyindonga nosimeni. Cha, kukhuluma ngomqondo wokunakekela, nomqondo wokukhulisa, nomqondo wokuthuthukisa, nomqondo wokwenza ngcono. Kusho ukuthi ngamanye amazwi, though kungethatha isikhathi esifishane ukwakha nje indlu, kodwa ukuyigcina imile nokuyigcina isesimweni kuthatha impilo yonke. It's a lifetime. Umuntu ohlakaniphileyo yilo owakhayo, nalo oqhubeka njalo eyimisa into ayakhile. Noma ngabe kuthiwa sikhuluma ngobudlelwano, noma ngabe sikhuluma ngekhaya, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe ibandla, mhlawumbe ibhizinisi, nanoma yini esikhuluma ngayo, laba abahlakaniphileyo batshala zonke, konke abangakwenza, amandla abo onke nayo yonke into abanayo. One, okokuqala ukwakha. Okwesibili, ukuqikelela ukuthi lokho abakwakhile kuyama. Uma usuwakhile umndeni wakho noma ikhaya lakho, kumele ulimise. Uma usuyakhile umshado wakho, kumele ume. Uma umsebenzi wakho usuvusile nombhizinisi lakho, kumele uqikelele. Lithi iBhayibheli ukuhlakanipha, abahlakaniphile bayakha futhi nangezabo izandla, baqikelele ukuthi lokho abakwakhile kuyama.

0: bashuthi lezi zifo zabo sekutholakala ngathi chambela balaphekile no dokotela banobufakazi obuphathekayo abanye baye bafika impela lapho dokotela ema office nami bezobuza ukuthi yini lo iphethe dokotela ngoba benginesiguli ngizosisa etheater thema ngabe sisalindile sase sithi ke basebathi abasema kubo noma bakubo leso siguli abeze kuwe bazolanda izinto basinika khona ngaphakathi kodwa sithema sesithi siyabuyela kwi ultrasound noma mhlambe kwi x-ray sesibona lento esithi somhlinzela yona noma lokhu kufe sikubonayo noma besikubonile akusekho kuyasimangaza ke lokho izifo ezifana nani ke lezo i cancer ama cysts ama fibroids overbleeder ukopha kakhulu khona abantu abake uthola ukuthi mhlambe ubuya aye theater yokhishwa ama cysts noma ama fibroids kuhambe kuhambe futhi aphinde abuye elami lithi uyoya kangaki kanti ngoba phela lezi zifo zihamba buye umuntu onginekhensa kuye kushiwo kuthiwa izifo ayilapheki kepha-ke mina ngiyathokoza kakhulu futhi kungeve ngoba ngiziphakamisa mina ngiphakamisa uJehova wemfihlakalo ekutheni ey'ntweni engisuke ngizinikile abantu abaningi bayawubona umehluko bayabona sekuthiwa ukufa kusekho angifuni ukuthi-ke ngande kakhulu ngoba omunye uzothi hhayi le dokotela uyayikhulumela nje noma labantu akhuluma ngabo bathengiwe khona omunye oyasho njalo kodwa-ke ngiyathanda ngiyengifisa ukuthi athi omunye umuntu hhayi mina bengithi champela bathengiwe ngithi ake ngizwele mina ngoba hlaza lapha ekhaya khona omunye umuntu ogulayo noma ogulelwayo futhi mhlawumbe uselilahlile ithembe ngingeke ngingasho ukuthi-ke nakanjani kepha lokho mina kunginikeza igunya lokuthi-ke ngisho ukuthi ake kasondele ngapha azobona ukuthi nangiyesizakaleni ngoba abaningi sesibabonile besizakala abanye bevuka esekuthiwa chambela hhayi sesilindele usuku so ngizocela ukuthi msakazi abantu kuye bayikhulumele sibeze ukuthi ngempela kukhona ni la kuye kwathiwa cha hhayi nakho ukufa ikensa ini ini sesibona kusekho
1: dokotela ake sihambe siyakubona
2: Sawubona dokotela uyaphila. Ey dokotela ngithi angidlulisa injabulo la ngijabule kakhulu uma ngimlethe lapha kuwena eThekwini. Sisuke eHammersdale. Umakalo uyanda lo. Uthe udokotela memfaka kwi-scan wathola ukuthi i-cancer akayiboni uthi akanalutho uthi wadideka udokotela ukuthi kanjani. Waso sazophinda menza amanye ama-test so dokotela ngithi nje le njabulo engizwa manje angidlulisele kuwena ukuthi umile impela nge-medication yakho and uyaphila manje ngisho umbuka igazi lakhe lihle nje kakhulu ngoba ngimgadile ngiyambheka ukuthi unjani ngijabule kakhulu nje meya kodokotela bethu ukufa abakuboni dokotela nje uNkulunkulu angigcinele wena nje akugcine nje baphila abantu ngiyabonga kakhulu
3: sawubona dokotela wami ngiyathemba ukuthi uyaphila hhayi bo dokotela ungangiboni nje ngithule ngibuka imisebenzi yephila kade into eyenzela uma wami hhayi bandla ngiyabonga kwangokuthi ebebekubona esibhedlela bathi abasakuboni ababoni lutho angazi siyeka ngakwi-ultrasound bathi abasaboni lutho nayizolo kade yile ababoni lutho baselokhu bembiza nje bezomchecka kodwa manje inkinga basatholi lutho-ke nje bathi akukho lutho nabo sebedidekile ukuthi kanti babebona nje wangasekho lutho nje hhayi mina ngiyayibonga imisebenzi yephila kade sisi wami ngiyabonga kakhulu dokotela
4: njani dokotela ilokhuzeni yami isenikayo kuthiwa nginesigaxa kodwa lokhu ngiphuze itiye namhlanje ngikhulwa esibhedlela ngikukholwa bathi sekunomali ngizokushuthela ngikhombise ngisho i-ultrasound yami ngilokhu ngiphuze itiye namhlanje amarevakusengibuyenayo kuthiwa nginomali kodwa ngikube ngitaukizinto besima ngifake i-ultrasound bethi khona isigaxa esivelayo esikhulayo kodwa manje namhlanje ngithe nje uma ngithi ngiyafika esibhedlela-ke bethi bangifake i-ultrasound kuthiwa isigaxa sisabonakala siseko yilokhu nje ngiphuze itiye namhlanje uma ngifika kade ngiphuze itiye zonke uma ngifika kwamhlanje esibhedlela kuthiwa hhayi isigaxa sisabonakala ngizokushuthela ngikukhombise
1: dokotela bazithola bona abantu
0: Yeah.

0: Yeah, yeah. So funeka sithi umxholo nengcambu zesintu. So umxholo ludaba esixoxa ngalo content.
1: Okay.
0: Kusho ukuthi ke masithi nengcambu zesintu sibheka ezimpandini. I content yethu ijula kakhulu ezimpandini zesintu. So ngeke ulindele ukuthi la singakhuluma ngezinto zesilungu omabhek ukuthi adliwa kanjani.
1: Ekuthenziwa kanjani.
0: Sizokhuluma ngezimpande.
1: Yeah.
0: Sikhulume ngezinto nje ezithinta umuntu omnyama. Yeah.
1: Ay. Bayicacisa kahle kakhulu umkhulu. Kuveke pheleleyo sasithinta indaba ethi ndisithembu and ivulekile nakumphulaphula ngasekhaya. So namhlanje futhi
0: why notice that last week ukuthi wakungena amadoda kuphela.
1: Amadoda amaninzi angena.
0: Wonke.
1: Oyiwane owabhalayo ongumama
0: aba babefona.
1: Oh, okay.
0: Yes. Aba babefona. Kwakungamadoda kuphela.
1: Ithethe ukuthini lo mntu? Ithethe ukuthini lo mngulu?
0: Iyakutshela ukuthi sisenomsebenzi omkhulu kangakanani ukufundisa abantu besimame ukuthi ba-understand ukuthi le nto yesithembu yakhela ukuzosiza bona.
1: Izosiza bona omama.
0: Omama ngaphezu kwamadoda. Izosizo awucabange nje
1: okay
0: awucabange nje umama mayethola umntwana umfana 7 days uyahlala kenzi lutho uyazisela ukudla umede mayethola umntwana wentombazane 21 days
1: yho
0: esenzelwa nje uyawashelwa uyaphekelwa
1: uyakwazi
0: ukusho ukuthi hayi ngithanda ukuthi
1: namhlanje
0: yabo empeleni iqale sakhulela ngesikhathi sekhulelwe kakhulu enelokhuza ethandiswa yabo. So kunosisi wakhe la ozomsiza inkinga yaqala ngokuthi le nto kube ngathi i-competition ile nto eshana la kube laphi.
1: Okay.
0: Once into uyibuke njenge-competition ukhona i-competition kukhona i-cooperation. Competition ne cooperation. I cooperation ngokubambisana. Njengalo dokotela nje obephuma la siyaqala ukubonana kodwa nje umemoya wethu ezwanile nje siqala ukubonana kahle. Ngale ukuthi yabo ngimazi ukuthi ubani naye ngazi ukuthi ubani but uyakwazi ukukhonektha nomuntu. I cooperation
1: ngicimbu yamazi.
0: No.
1: Okay,
0: ngiqala ukumbona. Sengilay ekuthenini ke nabantu abamnyama bengase bafunde le nto yokubambisana.
1: Yeah.
0: Ezinye izinhlanga zisihlola ngaleyo nto. Ukhumbule kodwa ukuthi le nhlanga nje ziyifunde ukuthina le nto yokubambisana ngoba le nto yokusiselana imfuyo yayisenziwa ngabantu abamnyama kwakukubambisana leyo. Umuntu omnyama wayengakuthandi ukubona omunye umuntu omnyama ehluphekile. Because wayazi ukuthi if awumsisele uzontshontsha ngezinkomo zini. So ungcono mvele umsisele abe nemfuyo ayigadile nayo. Makushoniwe omakhelwane beletha ukudla, beletha amanzi, belethini ukuze angezwa umthwalo lo. Namhlanje uthola ke makushoniwe abantu fayele nje makuke kwathiwa kushoniwe hambe uthenga u-20 lethu wamakhekhe uyothenga izinto zetiye because wonke umuntu uzophuza itiye la. Wonke umuntu mayeza isiso silokhozile. So ngithi zizinto lezi ezizifundisa kufuneka sizilokhoze njengawo amaphupho njengoba sixoxa amaphupho nje namhlanje. Ukubaluleka kwawo. Baningi abantu abashona kungafanele. Iphupho lifike kaningi limxwayisa. Anganalo. Kugcine yenzekile leyanto uzozwa kuthiwa hayi le nto. That is why ngiye ngithi umuntu mumphuphele. Umtshele umuntu ephupha umtsheleli ukuthi alikholwe ukuthi uyakukholwa noba akakukholwa lento isho awunandaba. Umuntu umtshelela ukuthi azi ukuthi uyayikholwa leyo nto noba akayikholwa awunandaba. Yes. But kufanele azi. Yeah.
1: Okusalayo uyazi.
0: Yes.
1: Mkhulu namhlanje sizocela nje emphulaphula ekhaya nawe ngapho kule cala uhlale ngqo straight uhlale isho komkhulu lento uba kuyoba nzima uma uzobuzela omnye umntu. Indivose bona wena ithuphuphe ukuthi kuchaza ukuthini siqondene nawe straight
0: no ukuthi wena mthosi masifuke sekuvule open line kanje engathi umuntu angasho iphuphe lodwa kuphela dede nabanye ngoba sisuke sizama.

0: Yes, but umoya awufila awuboni but uyawuzwa.
1: Yeah. Njengibesizwa nomphulaphula ekhaya aperadio.
0: Exactly, but ayikho amazwi awabonayo ndenendlini. Yabo. Uhamba ngamaza, lento yamaza omoya amaredo no TV ithathwe lebile nto ngisho.
1: Okay, asikuthaba thengqubeni, bona ekhaya.
2: Yeah, mfanele baba ninjani?
1: Siyaphila mama kunjani?
2: Yaphila. Sasele kumuzwa lapho kubaba ngaye ngaphupha ngaphupha inyoka eziningi ezihlazo ziholwa yenkulu phambili. Ngakuthuka ngangathi iphupho lichaza ukuthini, ekuthi ngingazophupha engathi ngiyohlola. Ngihlangana namakhehla afaka amabhesi kodwa afaka umkabo omhlophe emseni, angazi ukuchaza ukuthini lo phupho. Ngiyabonga.
0: Okay. Ilokhoza ngoba mayechaza izinyoka akasho ukuthi zazifuna ukumudla zazithini, nanokuthi leli lesibili nangona ephula bemthetho bese ukuthi kube ukuthi malibe lodi phupha, leli lesibili njengoba befaka umcaka ebona namakhehla avunule ulindeleke ukuthi kube amakhehla kubo lawo. Siyazi ukuthi umcako ufakwa ngumuntu onabantu abadala. Siyazi futhi ukuthi izinyoka idlozi liyaziveza ngezinyoka ezilihlaza njengomhlwazi mamba njalo njalo. So kuyinto elokho zayo esuke ihambisana nabantu abadala leyo. Inyoka esuke represent isitha, inyoka esuke ilwa nawe izakabi, okanye uthole ukuthi izothi mayiqhamuka mayibone besibaleka iyocasha ukuthi kunokuthi unesitha la kodwa sigwala asinawo amandla kahle okulwa nawe, okusho ukuthi inyoka lefuna ukuzuma. But inyoka elukhuzile efana ne njengoba ubala isiphakulo omajola inhlwathi zonke lezo zinyoka zimele ithongo. Engiye ngikusho mina ukuthi ngenxa ukuthi sifundise ukuthi inyoka isitha, kuhle ukuthi mawu ngoba beliqinise ukuthi 99% wabantu ezinyoka bayasaba.
1: Exactly.
0: Na uthongo malivela ngendlela kanjalo kufuneka uxoxe nabantu abadala ubacele ukuthi inyoka iyasaba, cela bavele ngenye indlela abangalokhuza ngayo kodwa kungabi inyoka. Ngoba into eyenza ukuthi labantu bagcine besebenzisa izilwane ngalendlela, yenye yezinto engesithi masibangcwaba sizikhulume le nto ukuthi kuthi umuntu akahlala ethuneni nalinto suku lokukhala kwecelo, lo muntu suke lahliwe ngoba nje ubehlezi lapha enethwa zimvula, abathakathi bayakwazi nabo ukubuye bayithobula le moya babuye bayifake emaxoxweni bayifake eminingeni bayifake ezikhuvini, ubone kunesikhove esiloko singaphili la ekhaya kanti siphethe umoya womuntu wala ekhaya. Moses sibuke isintu, isintu sithi umuntu mayelokhuziwe mayelandwa umoya wakhe la esuke uphumele khona ulandwa ngehlahla lomlahlankosi, and ihlahla lomlahlankosi liphelela lapha emsamo. Angazi ke le ukuthi umuntu ohlala ethuneni ukuthi uzohlala kanjani ethuneni, ngoba ethuneni kubunyama, ethuneni kusuke sekunuka mase kubola umzimba, awukho umoya womuntu ongahlala lapho. But ma umuntu odukile abantu bakini ma ubalahla kanjalo, abathakathi kulula ukuthi babathathe babafake kulezi lwane lezi abasuke bevela ngazo. Because isilwane esamukelekile ekufaka ithongo lesiveze ngazo inkomo, ngenxa yokuthi inkomo ihlale esibayeni, isibaya singumsamo wethu ngokwesiqu.
1: Asikuthathe enqubeni, molweni.
3: Yebo mpholapho.
1: Ohlo msasaza.
3: Yebo
1: msasaza. Ungenzena abantu kuyiphinda.
3: Hayi, isiphelo akamdleje.
1: Ngomani.
3: Yebo. Mina ngisho mpholapho hayi, abantu abenaka indaba yokhetho.
1: And hayi, ngomani ngathi ugejile. Sizophinda sibuye kuleyo khetho ngomani. Kubeni masikuthathe. Molweni.
4: Yebo ndalbona.
1: Baba siyaphila sicinekele kunjani lo cha?
4: Ngiyaphila.
1: Kusiyami.
4: Yebo ukhuluma no Njabulo Ndumande eMsazerele.
1: Yes baba Ndumande siyakwamukela eVerele.
4: Yebo. Yebo. Ngibuza ngabe ngithule umphupha ingane

0: Ziwa izinja. Phambi komuzika abanga umdala wakho.
1: Wena uyayibona phambi komuzi wabo umdala wakho ephupheni kodwa.
0: Yebo.
1: Ungayilekeleli, ungayilamuleli, ungathini, ungafiki lutho.
0: Sengathi ngiyaqhamuka kuyayisiza mina.
1: Angakulidi ngephupho lakho, qhubeka thatha mfundeni.
0: Yebo, uma ngiyisiza futhi uma ngithi ngiyamazisa ubaba umdala ethi hhayi akanangane akazingane yabo nje. Ekhombisa ukuthi umuntu ophumayo yena uyahamba futhi.
1: Onephupheni?
0: Kuphelele, yebo, kuphelele lapho.
1: Okay, Nkosi Mhleka, siyabulela.
2: Engane. Baningi abantu ekukhona izingane ezingaziwa vele emakhaya. Ezinye yilezi ezikhishwayo bese ziyalokhuza ziyalahlwa. So maningi amathuba okuthi lapha ababa umdala ikhona ingane kanjalo ekusho ukuthi noba ingene ekhaya ayikwazi ukungena ngoba ayebiwanga ayenziwanga lutho. Izinto ezikanje zihambisana kakhulu nezingane lezi ezikhishwa ngenhloso hhayi eziphuphumayo. Lezi ezisuke zikhishwa ngenhloso, khumbule abanye abantu uyakwazi ingane ukuyizala ayilahle seyizalile. Igcine ngempela kwesinye isikhathi igcine idliwe zizinja kanjalo. So-ke kufanele babheke bona ekhaya ukuthi ngubani olokhuzile. Ubuyela kule nto bengisho ukuthi ayive simple into yamaphupho ngoba amaphupho into yethu. Yabona mina kwabe kuthiwa bekuyima bephuphele liphupho. Bengizolilandela ngiyofika ekugcineni, bengizovuka nje ngishisa impepho. Ngisho ukuthi abantu abadala bangikhombisa ukuthi abani lengane bengiyibonile ephuphini ukwenzela ukuthi ngikwazi ukuyilandela ngiyofika esiphethweni
1: sami.
2: Ngoba kusho ukuthi ingane yakhona la ilokhuzi
1: kwabe vele kuyena.
2: Yeah.
1: Okay, asithebathinga phege ngalixesha kuma voice note licala emvonsimbi yesibhozo. Asihambe siyewena uqala.
3: Ngibingelele baba uMthwisi nobaba uMavula oudlamini nikhuma nalo eShestaville. Sacela ukubuza kumkhulu, ngingaphupha amkhulu la kungathi ngijahwa abantu bangijaha ngisendaweni ngathi seqeleni. Kudlama sebezongifica ngivele ngidize ngihambe phezulu bathi bangifica ngidize ngaze ngagcina impela ngibashiyile kanjalo nje mkhulu. Ngicela ukubuza ukuthi lelo bhubhu ngabe lichazani ngempela. Ngiyabonga.
2: Yazi ngiyayazi le nsizwa ngizwa ngezwe. Ngezwa ngezwe insizwa ngiyazi isupport iPirates futhi.
1: Okay,
2: isupport iPirates.
1: Yeah.
2: Insizwa ephuphayo hayi ukuthi iphuphe nje, insizwa ephuphayo. So uyahleka lo manje support iPirates kanti ngomkhombisa ngila ngiyofika igqojo le Pirates ngempela. Ukuphupha
1: support iPirates. Okay.
2: Ukuphupha ujahwa kusuke kukhomba ukuthi empilweni kunezitha. But amandla njengoba endiza unikezwa amandla angaphezulu. Kuyona umndiza kusuke kukhomba amandla onawo ukuthi noma izitha zikhona zikujaha kodwa ngeke zikwenze lutho. Uyazinqoba ukubaleka ephupheni. Abantu abaningi bakuthatha ngokuthi into yipi ukuphunyula njalo makukhona izinto ezivelayo emaphupheni kodwa ugcina uphunyulile. Isayini le ukuthi amandla nawe ithongo likubhekile likugadelile kodwa liyakukhombisa ukuthi zikhona zona izitha zikhona. Yabo. So njengoba endiza nokundiza kukhomba ukuthi ngeke uzumenze lutho. Izitha ziyohlangana ngaye but ngeke zizimenze lutho.
1: All right, siphinde sidlukane. Asambe siye komnye futhi othe wathumela voice note yakhe.
4: Mama Mthwesi nababa Mavula. Sacela ukubuza uma ngabe uphuphe umuntu ethathwa uhlanya. Uthi leli hlanya masilimthathile bese uyahamba yakuma wakhe uma wakhe akasekho. Uthi nanku umntana akhe ethathwa uhlanya sambe nisombhekana. Athi niyeke lo uzenzile uyazini. Uthi ahamba uhlangane ney'ngane zadade wabo. Kithi hayi bashana sambe nisobhekana umalume wenu nangethathwa uhlanya. Bathi webona bayenzi lonto ngumakoti okwenzani.

0: ngihambe ngithi mangihamba ngihamba ngimbheka aqhamuka aqhamuka seqhamuka la ngasendlini athi meqhamuka la ngasendlini ulimele ulimele ngathi ulimele la ngasenhlizweni athi melimele ngasenhlizweni nale ekhanda ushayekile athi yena akazi noma ngaya nesibhedlela ngoba uzwa ubuhlungu angazi ukuthi kuchaza ukuthini.
1: Good.
2: Ngephupha umuntu ufuna ukuzwa ngimizwe kahle ngiphupha umuntu ethathwa uhlanya

0: engathulimelele ngasenhlizweni, athumelimele ngasenhlizweni nale ekhanda ushayekile. Athi yena akazi noma ngaya nesibhedlela ngoba uzwa ubuhlungu, angazi ukuthi kuchaza ukuthini.
1: Good.
2: Ngephupha umuntu, ngifuna ukuzwa ngimizwe kahle, ngiphupha umuntu ethathwa uhlanya.

0: ukulanda awuzange ubikwe uvele waqhamuka nje sebelalo so ke babiye bangalandeki ke lokho zenezimene zikani lokho nje kuyafana nokuthi njengoba usebenza la kwizilomzantsi uthole ukuthi awusasebenzi sowathatha umhlaba phansi kodwa lokho ziphupha ula ekuyinto kusho ukuthi ngesikhathi wawufuna umsebenzi wawubikile okanye ngesikhathi uwuthola wabika kubantu abadala masoretire sowuthatha umhlaba phansi awusabatsheli bona bazi ukuthi usasebenza yabo so ke into ekanjalo le ukuthi buyadinga ukuthi alokhuza aye lapha elokhuzini emanxiwe ayobalanda again bakwazi ukubuya bezila sebekhona.
1: Alright, I'm good. Asibambe futhi nanga uthola 2 minute voice note yakhe.
2: Sayiva ke ngoku. Thosi ngiyakubingelela fethu, ngibingelele nakubaba uMavula. Mina ngicela ukubuza, ngiphuphela sengathi ngisendaweni eyamakhaya. Kunendlu eyurondo, kulendlu eyurondo, kunodonga ngemuva. Isiza sakhona simbiwe sawudonga ngemuva. So uma ngabe uhamba engathi uyadundubala kukusona ma ungathi uyanyuka. So ngathi bengihamba nomuntu engangikade ngizwana naye. Sisendleleni nje sihanyuka lapho kulolodonga. Uma sesiphezulu odongeni, sesithi siyaliqeda nje udonga bese ngishiblika ngiwa ngala kudonga ngakhona ngibese ngibambelela ngesidindi ngathi ngiyamemeza ngathi ngicela ungidonsa nakho ngiwa esikhundleni sokuthi angidonsa vela ngiphushe ngiyowela phansi esiweni aqhubeke nohambo lakhe angishike kanjalo bengicela abantu bamavulo ukuthi angazise ukuthi usho ukuthini
1: ngol hey andazi noma usaphile lo muntu lo ahleka naye noma akasekho
0: ex yakhe
1: ex
0: uthi angithi uthi wayehleka naye
1: yasho njalo so asazi noma usaphile noma akasaphile
0: yeah
1: alright
0: so bahamba endaweni ekungamakhaya
1: yeah
0: sizocabanga ukuthi nawe sisi mhlambe umuntu wasemakhaya ngoba akaziveze kayivezi leyo ntoke ake sicabange kanjalo ukuthi nawe umuntu wasemakhaya noba ngabe usehlala emadolobheni but original ungowasemakhaya nokuthi sicabange ukuthi le XY jola nayo kwakuba bejola emakhaya ingakho kuvela indaba zasemakhaya but ngamafuphi into ebalulekile la ngeyokuthi noba ngaba umuntu mhlampe enhlizweni yakhe amane emkhumbula ukuthi kwakumnandi sinaye njengoba emlokhoza ekwazi ukumphusha maye sezinkingeni kusho ukuthi empilweni yakhe wayeyimisile impilo uwumuntu lo ongathi noba uyazama ukuthi bebuyelane
2: ngicela ukubuza ngiphupha uma ongasekho
1: kuyevakala mkhulu ake sithabathe omnye futhi kwakhona siva ingabe uthini ngalixesha phaa kuwhatsapp sizobuyela futhi emnxebeni kwizwi lomzantsi olufumana kuhlekona ndi-8.0 asemthabathi
3: angibongelela mthwesi nobaba uMavula lapho esitedo ngithi ngicela ukuchazisela ubaba lo ukuthi uma ngabe kwenzeka uphupha ngephupha ngihambe ngathi ngiyemfuleni sihambe endleleni enomfula enedrayel jikaka kodwa mina ngithi ngizama ukugqobha lana ngoba ngayokuyojikela le kude ngithi ngiyajika lana ngithi ngiyawela emfuleni zane ngiyibambeke la fane ngibone mukhaya kuyeleli manje ngingene kodwa akuhambeki kodwa ngithi ngiyazama ukuwela akuweleki ngithi ngiyabheka ezansi kunedamu kodwa ngize ngiphaphame ngingenzekalanga lutho kungawelekanga kanjalo kusolalela emsakazweni baba.
1: Okay, shidlama zavela mbamba ngqi. Uyaphi na indlela ngapi wena ufuna unqamulela ngqi.
0: Ya, kukhomba ukuthi endleleni yempilo yakhe. Ayihambayo. Emezameni. Because njengoba siphila la emhlabeni siyazama sonke sizama impumelelo sonke. Kukhomba ukuthi ke endleleni ayihambayo kufanele alindele ukuthi kusazoba nobunzima.
1: Okay.
0: Njengoba egcine engakwazanga ukuwela but lowo akungamdibalisi
1: okay
0: ngoba kusuke kuyisixwayiso sokuthi kuzoba nobunzima akazi prepare nokuthi akazi

0: azama ukuhlakanipha mhlambe ashintshe indlela enza ngayo ngoba le ndlela ahamba ngayo ayinampumelelo njengamanje. So ke kuzobalile ukuthi mase leveli liphupha angazitshela ukuthi into epermanent. Usuke ukukhonjisa ukuthi sizini okuyona njengamanje inobunzima iza nobunzima obukanje ukuthi kulendlela oyihambayo izohambeka kalula. Ngakho ke shintsha indlela oyenza ngayo.
1: All right, cool. Ngicela sidayise sibuye siqhubeleke naye inkulu.
2: Khangisa ngebhizinisi lakho ngamanani aphansi kwizwi loMzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Futhini uzokhangisa kanye nathi. Ukungakholwa, ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulo msakazo ongaconsi phansi. Izwi loMzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi loMzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko. Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Izilo mzansi izwa umehluko. Jen, enkosi siyabulela. Uba ube inqalenye inqubo namhlanje nawe. Ngaphokolo kucala, ndiyathemba uhlomile ngepeni nephepha uyabhala phansi, uyashicilela phansi. Kwazi bale information ingakulahleki. Molweni, molweni.
3: Hello Njani.
1: Siyaphila kunjani mama?
3: Ngiyaphila futhi umthweso mina anginalo manje iphupho. Ngisacela ukuthi ubaba lohle naye lapha e-studio ngelinye ilanga. Akasifundise ngelo moya le induza ukuthi yini induzi yelinye ilanga.
1: Oh, okay. Okay.
3: Ngelo moya lo two induzi.
1: Okay, enkosi kuvuke.
3: Ngokuza chaza ukuthi maphupha ubulala ikhati ekamereni, ngiyaxolisa bandla.
1: Selikhona iphupho, selibuyile futhi iphupho.
3: Usecele ongithumayo bandla futhi ngithi ngiyaxolisa kakhulu, ngisikhathi sakho.
1: Okay, enkosi mama.
3: Ngiyabona ukuthi imbodla leli ikhati.
1: Alright, enkosi mamsebule.
3: Ngiyabonga.
1: Alright, mkhulu nasi sicela. Nali phupho lifuna liqhamuka futhi liphutho lu.
0: Liqhamuka komnye umuntu ocelile.
1: Sikhuze. Okay, yeah.
0: Ngabakithi labantu funa sibabeze.
1: Yeah.
0: Funa sibabekezele kancane kancane sizofika la sifuna siye khona.
1: Yeah.
0: Ngoba yabo njengoba ixolisa kukhomba ukuthi uyazazi ukuthi urong.
1: Yes.
0: So umuntu uma ixolisa akashawa.
1: Hey.
0: Mhlawumbe asiqale ngaye ngoba akulone lakhe.
1: Okay.
0: Umoya obalulekile lo akhuluma ngawo. Abanye baye banga-understandi. Isibonelo, khona umuntu okaziphupha egqoke la abanemimoya, aziphupha egqoke ijazi elimnyama.
1: Yeah.
0: Emimoyeni ke ijazi elimnyama ijazi lokugcina elirepresenta lona insuza lela akhuluma ngalo. Ngakho-ke asingayenza na next week akuyona into eyinkinga because akuyona into edinga ukuthi umuntu ayiresearche into engiyaziyo.
1: Okay.
0: Na next week singayenza ibe yitopic because ibalulekile, umoya obalulekile.
1: Inzuzo.
0: We will be surprised ukuthi uma kukhulunywa ngoNkulunkulu usuke kukhulunywa ngalo moya ngoba awukho omunye umoya ongaphezulu kwalo.
1: Inzuzo.
0: Yeah. Umoya onamandla ngale ndlela lexakile. Amandla awo-ke asebenza kabili, uyakwazi ukuthi ucindezela kungalungi lutho lutho lutho lutho lutho. Uyakwazi futhi ukuthi uma ngaba ulungisiwe kahle ukwenze lezi manga abantu bacabanga ukuthi uthwele.
1: Ngakho
0: kuwumoya olokhu zile. Ngiyazi abantu abaningi uma bephupha ijazi elimnyama kuba ngathi baze bani nabantu abachaza ukuthi hhayi ubojoyina esosathanism. No. Lokho uza njengoba bebulala ikadi lobulala ikadi lo kuthiwa-ke usecelile kusho ukuthi kukhona isilwane endlini siso lesi besinqoba njengamanje njengoba bebulala lelo kadi. Khumbula ukuthi imbodla ikadi leli elikhulu
1: and liyingozi.
0: Ya, so ikadi emaphupheni li-represent izilwane lingumoya ongemuhle but njengoba libulele isayini yokunqoba le.
1: Okay, alright. Uyazivela ngemphulaphula ekhaya. Asikuthabathe nawe ngapha ku WhatsApp.
4: Petula bilobo njani emsakazweni nabalaleli.

0: Khona ma.
1: Ngiyabingelela kuZulu Mzansi. Ngisacela ukubuza lapho kumhlonishwa Sidudu ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha uhujwa amabhubesi? Kuchaza ukuthini? Ingiphethe kabi le nto.
2: Yazi yangiphatha kabi le nto omkhulu. Eyi, yazi ba ngizokwazi ukulala nini namhlanje Nkosi yami, mhlawumbe azongihupha. Okay, uyam. Okay.
3: Yeah, no. Amabhubesi a representa idlozi kwesinye isikhathi. But kwi case yakhe ngoba ayamhupha as ukuthi angasamdle mangimlalela kahle.
2: Yeah.
3: Ekusho ukuthakeze kahle. Ukhomba ukuthi unesitha noba unezitha and zinamandla zikalwa njengamandla ebhubesi.
2: Okay.
3: Yabo, ukhomba amandla asisitha. Ucabanga ukuthi ibhubesi uyawazi amandla ukuthi liyakwazi ngisho kuwe sendlula mithi. So njengoba ekanjalo isign yokuthi izitha zinamandla laxakile izithe zemtshalo.
2: Alright, ayikuthebelele esiqiweni kodwa asithabathe lo umphulaphula enqubeni. Siyabulisa molweni ekhaya.
4: Sawubona wakumthwesi.
2: Molo tata, kunjani?
4: Hayi, siphilile tata.
2: Ba, wayiphi indawo?
4: Ah, ngizotho ngathi mkhulu. Hayi, bengisacela ukubuza lapho kumkhulu.
2: Hello Dabeni ba.
4: Yebo. Ngapho kumkhulu. Hayi, ngathi ngibona izindlu imjondolo iwulayini. Mina ngithi ngiyabuka ngibona inamba ekuqaleni sengibona inamba ekugcineni. Ngayibona lezi eziphakathi kodwa manje nangayibona zithini ilafuzane inamba ibhale ukuthini. Lezi eziphakathi ngizona engayibonanga kahle kodwa le esekugcineni ngayibona, nale yokuqala ngayibona kodwa engathi kwakuyizindlu zibhalwe ey'cabheni.
2: Uyagembula?
4: Hayi, ngangazama ngesinye isikhathi emkhulu kodwa ke sokukudala kakhulu.
2: Okay, enkosi ba.
4: Yeah.
3: Elokho zini emaphupheni izinombolo. Kwesinye isikhathi kungaba yi-cell number. Kwesinye isikhathi ngaba zezinamba ezivela kwi-number plate, ngaba zezinamba ezivela kanjani, but izinombolo osuke ziphiwe emaphuphini osuke ziphiwa ngabantu abadala. Ngazi-ke kungabantu abagebulayo abajwayele ukuphupha izinamba ezikanjalo kusuke kufanele ayozidlala. Ekungasho ukuthi uma uzidlale kuleli sonto zangaphuma bekungamawongongo iphupho. Ithongo liyakwazi ukukhombisa into ezokwenzeka esikhathini esiwu-3 months. Kuphela-ke for isake ukuthi ngelinye ilanga omunye umuntu uma eziphupha kubalulekile ukuthi wazi ukuthi amaphupha anjalo akaxoxwa, uvuke uzidlale kuphela wena.
2: Oh.
3: Ya, ezinambo ezinombolo zilokhuza zirepresenta leyo nto leyo.
2: Ugembulo kwinto endala,
3: angithi kudala abantu bakudala bakhona ofafi, kukhona amahashi, kukhona zonke lezo nto, zonke leyo nto wakuba inamba. Into endala nasebantwini bakini kunenqwaba abantu bakini abaze bashona begembula bengawini, abakwazi ukubuya ke manje bakunike yabo ukuthi naye lokhuza. Ukugembula kuyona into embi because kusemthethweni.
2: Akuyona into embi,
3: obsession yokugembula iyona wrong. La umuntu obsessed, la umuntu engathi meholile ahambe nesalary yonke ayekhasini ifike idliwe iphele. Loko ke i-obsession leya kusekona ukugembula, usuke sefana umuntu ogulayo. Yabo
2: mambo okugqibela azoba mabawuthuka bawugqibela mkhulu enkube. Okay, sihambe ngapha uWhatsApp ubalekile ngapha ebracha. Ken, molo molweni
5: omthwesi.
2: Unjani tata?
5: Kho lati nje enqobulobeni nje nekwena impela nje siphupha ebusuku kumendoti lapha ngasemali wazimlala esimbini akathi ngilayitha amakhandlela. So kulayitha noma amakhandlela akukhona umuntu ofika ngibamba le mqaleni ngathi ngiyamluma ngaze ngethuka engakalumeki.
2: Akanambala amakhandlela la mtata.

0: Elimhlophe nilelo.
1: Elimhlophe naliyelo.
0: Ehhe.
1: Awuthi emxolweni.
0: Emxolweni.
1: Bengithi uthengi kulube. Ambe. Ekhosi.
0: Ngiyakuthembisa.
1: Khosi ba. Hello siyafundisa mkhulu.
2: Yeah. No, ilokhoza if kukhona umuntu angamlwisayo mayekhanya samakhandlela lirelater kumsamo ngoba vele kwalamakhandlela abadlayo ngabantu abadala. Khumbula ikhandlela elimhlophe lisho izinhlanhla nokukhanya nawe yonke into enhle ongayicabanga. Bese liyelo limile abantu abadala. Abantu ke baye bathe liyelo limile amakhehle mabe lumbanisa no green ukuthi u green umele ilokhuza i ogogo izalukazi.
1: Okay.
2: Ngiyaphika mina ukuthi uyelumela amakhehla. Into yenza ukuthi kuthiwe ngamakhehla yengoba vele abanikazi bomsamo ngamakhehla vele. Kodwa amakhehla emsamo mayisuke eshisa impepho noma ekhanya samakhandlela. Asuke ekhulumela ikhaya lonke wonke umuntu othinteka la elokhuzini ekhaya. So ngakho ke ikhandlela eliyelo lisuke limele nje itho.
1: Emgol
2: so busho ukuthi yena ekukhanyiseni lezibani ukhona lo munye umuntu abangisanayo naye ngokumsamo ongumsamo wakhe ongafuni ukuthi ayothinta umsamo ngoba lamakhandlela bowakhanyisa ayimpepho ngqo akhanyiswa mangabe impepho isuke iyonakela ekhaya la mhlawumbe idlozi liphendulwe noma lithotshulwe noma licushiwe kuthi impepho ningayithinti ngoba manje ithinta kuyonakala. So kuyavela ukuthi kukhona lo ambangisayo kulento le yomsamo wakubo.
1: Emkhulu, ngicela siyibambe apha nombuzo nje oyi-1.
2: Nanku na last week kwaba nombuzo oyi-1 wajika sokuthi isikhathi siphekile.
1: Nanku xa ndisekhaya andiphuphi. Kodwa xa ndilele komnye umzi noma ndivakashile ndiyaphupha. Ithetha ntoni lo?
2: Esho izinto eziningana okuqala ngisho ukungcola kwegceke lasekhaya.
1: Yeah.
2: Okwesibili ingasho ukuthi umsamo ukunakala kwa umsamo wasekhaya.
1: Yeah.
2: Okwesithathu ngisho wena ukuvalwa kwakho mayelana nomsamo wakho ekhaya ngini ukuthi uqobo lakho ngoba khumbula ukuthi makuwena wedwa ngaphupha abanye bephupha kusho ukuthi lento ingawe.
1: Okay.
2: Uyakhumbula ukuthi umuntu uyakwazi ukukuphendulela idlozi wedwa aqondane nawe ukuthi izinto zakho. Njengoba kwathiwa ungukhaya lethu unguphatha abantu athi uyobaphatha ngifile. So ke zezimezi kanjalo but akuyona into enhle leyo ngekhaya. Ngoba kufanele uphuphe kakhulu uma usekhaya.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Cool. Ayi ngeke ngicela singene indaba zakaphila mzimba noma ixathisele imki. Lihlala imki ligqashani last.
2: Okay. Masikhuluma ke ngeza kaphila mzimba sikhuluma ngesikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho. Sinezinsuku lapha esizivulayo sokuqhubeka sixoxe ngezinto zesintu sichaza amaphupho njalo njalo ekuwolwesine nemgqibelo. Nangesonto futhi lelo thuba siyalivula. Kota zonke izinsuku kwaphela mzimba sisuke sivulele kusukela ekuseni ngo-8 kuze kushaya u-5 ntambama. Kwaphela mzimba ke uyayithola imbiza omeqo uma umuntu ohlushwa umeqo uphathwa liqolo. Unezinyawo ezishisayo, izinyawo ziyahlaba, ziyadumba, sinawo amakhomba amelene nalowo, sinawo umuthi wesilwane uma umuntu ohlala uphupha ucansi, uphuphulwa, uphuphudla. Bekusho ukuthi unesilwane kwesinye isikhathi uphuphe ubelethile ingane encane. Sinekhombo-ke lamaqaqa ekuyikhombe abantu abanenkinga yamathunzi, amathunzi amnyama, izichitho ukungathandiki nje mayethi umuntu izinto zakhe zonke azihambi kahle ikhombo kamaqaqa liyakuwelisa esimeni esikanjalo. Kufana-ke nomuntu onomhlume gcwala isiso siyakhukhumala sigcwala umoya unenkinga ukuthi-ke unezinsumpa esithonisa ngasese kwesinye isikhathi sekuze kwaba yilokhuza kwaba zizilonda. Ngiya ngokuya nginothisayo lento mthwesi ukuthi iyanda manje nala emadodeni esithwenisayo manje lesi sitho sangasese sendoda uyithola inhliziyo yezilonda.

0: engicabanga ukuthi amadoda kuzofuneka ukuthi azame ukufunda ukulokhuza indlela yokuziphatha. Because mukhumbula ngayo ngathi kule nto yesithembu ngithi mangabe indoda ibinabafazi abawu 5 belala nayo kuphela, izifo ngabazikho. Izifo zandiswa yile nto yokuba nomakhwapheni abaningi abafihleneyo nabanye abafihlele abanye, ngigcine le nto sisecurity ilokhuzana. Because izifo zocansi akuyona into eqhamuka emoyeni. Ngakho amadoda azofuneka aqikelele indlela aziphatha ngayo, aphinde futhi azinakekele ngokwempilo. Sinawo umbhemiso wekhanda, uma unenkinga ekhanda elingapheli, umuthi wesibhobo, umphathi wasesibhobo. Sinomkhumisi wemfuyo, sineziko lelokhuza lemfuyo. Uma ufuna imfuyo yakho yanda, ufuna iqine, iyatholakala ngobuningi bawo-ke ezitolo zase-UKM Organic Shops, kakhulukazi kwaNongoma nje seyikhona. But kusukela lethi lishona ilanga lakusasa, ezitolo zonke zase-UKM zizoba zinawo lo mkhumiso neziko. Zonke njengoba ngisho icaba ukuthi iKwaZulu Natal neMpumalanga neGauteng. Sinawo umuthi okuye kutshwala kubantu abaphuza kakhulu utshwala oludakanayo. Sinawo imbiza yenzalo kubantu abangabatholi abantwana bebe bengavalile. Kwafaka sikuchaze lokho. Sinayo ikhombo yelokhuza yegceke ezizinyamazane ezishunqiswayo nentelezi yokuchela egcekeni. Uzolokhozayo ngoba esikhatha nesiboni kahle. But ke esami sithi manje angivalelise ngisho ukuthi-ke inamba esitholakala kuyona ithi
1: 066 007 5043
0: Ikwaphila mzimba-ke lapho. Uma ungena khona-ke kuleyo namba, ungena nje ubuze ngemikhiqizo, akukho muntu ozokuchazela amaphupho ngoba ifoni ayikho kimi. Akukho muntu ozokuchazela ngamasiko. Umuntu obamba ifoni nje ukhuluma ngama-product akaphila mzimba kuphela.
1: Kunjalo le nkulumo uma ngabe uyifisa ikhona epagini lakwaphila mzimba ku-Facebook. Silandele ubese ufollowish page, ubese-ke nawe ube nayo yonke information yakwaphila mzimba. Mkhulu, asibulela kakhulu ixesha lakho, sidibona kukhona futhi kwixaliza inkosi uma isiphilitele kuyobe ke
0: uzobe ugqoka ujazi omnyama sidolisa sikhuluma ngenzuza.
1: Nanku ujazi omnyama phamba. Nanga phambi kwa cameraman ngokujaze le mina. Uthi
0: ngiqoko wami.
1: No, ndiyem kuphela chekle. Okay, akukhangi. Nanga ustaba ethi ethongo lami. Toto khona uzobe tiyena ke stimela zothando. Xa sivala inqobo sisho sithi enkosi. Enkosi. Enkosi.

0: Shumi nesikhombi simzuzu. Lapha mthi kubumbani hora ele shumi kumsakazi zilomzansi we back. Khona la ku 98.0 FM. Sibuyile sesikhona besala lapha kokuphila kwesizwe. Asihlabele ngami nohlelo njoba ke ngibone hayi ama VN athuleka ngapha. Okushuthi bangizwile inkosi yami ngilibeka loludaba. Just nje to be on a highlight no mama alapheka bona ukuthi no lendlo le into ebivele izoba khona noma akamkele what is happening umakha kanjani umuntu to this point sekwamkele izweni sawbona
1: ngiyathola lati stod
0: siyaphila
1: amuzokulukantinini mawodi
0: ehe
1: ngicela ukuqala ngidlulisa nje amazwi ukuthi siyamxolisela umama lokho kumehlele kubuhlungu kakhulu
0: yeah
1: kodwa ukuthi khona inkolo ngikuyona ukuthi manje angifuni ukugagula ukuthi yiphi
0: yeah
1: abantu abaningi bazi ukuthi uma ukuyona inkolo ukuthi uthathe isithembu
0: okay
1: lento yesithembu umuntu uyithatha ngokuthanda kwakhe hayi ngoba kuyinto ephoqelekile
0: okay okay
1: one uleka uma ingakwazi ukutshela unkosikazi wakhe azohamba ayothunywa esetshelwa ekhaya elikhulu ukhombisa ukuhluleka nje lokho umuntu isithembu sithatha ngokuthanda kwakhe
0: ngey'nqumo zakhe kodwa manje kurayithini ukuthi kube yisurprise ngale ndlela asurprise-e ngayo nje nanokuthi kukhona abantu asebazi ngaphambili nayinto emkhalisa kakhulu uthi kahle kahle shouthi baningi kade bembuka belwazi loludaba
1: kubuhlungu nje kakhulu ukuthi phela usezohlala ngoba-ke phela wenze isifungo
0: hawu bantu kodwa besisekuzwile sengiqamuka nje besimzwile ya emkhalisa kakhulu yele ngisho ukuthi engiphatha kabi kakhulu ukuthi okushuthi kade bengibuka nje ehe bayangibuka bayangibuka nje bayabona ukuthi nje bona bonke bebazi mina bengingazi the biggest question for how long bekade ngilongifihlele lezi ndaba sengizoze ngibizwe sengibizwe nguyazani sengibizwa khona kulelo khaya ya kuthanda ukuthi kube umqantsana ke kona makusekunjalo sakazi izilomzansi ku 98.3 FM bamba ke yonke indawo ngiyakubamba nawe ngapha kuma VN ngiyabamba nengcingo ka 0604807164 noma 0638208448 man ngiyabinge mangongoma imina mina ngangingasithandi isithembu ngize ngasivuma ngoba ke ngangifelwa izimoto ngilinganelwa izingane kwathiwa omkhulu bathi bafuna ke ngibe naso ngasivuma kwama konke lokho ngathola imali engango 100,000 emva kokuthi ke ngiyavuma ukusithatha mina ngiyakholwa asikho isithembu enkolweni yami ngiyabonga oh bakithi okay ikhona naleyo ayirivese yini leyo ukuthi usho ukuthi hayi mina njengoba ngiphila la kulo mhlaba ngiyanizwa kodwa ngiyaphila la angikwazi mona sisithandeka hayi kunzima kule plant yothando ngoba ke ngelinye ilanga kukhala thina madoda uma abantu besifazane sebekhombisa ukusa lento nje eyenziwe lensizwa ayikho right izime zempilo azisekho right yes a fresh broom swept nicely oh a fresh broom swept nicely but ke kwakuqala izimo zomnotho zisekahle kwakuyiqala izimo zomnotho zisekahle kusho ke uMichael ogu Michael ebalili 0604807164 nawe ke siyakwamukela 12:12 emsakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM siyashaya siyarekhoda siyathumela nawe nje ukuba bekuwuwe usecathulweni ubuye ukwenzenjani siyakwamukela izwi sawubona
2: sawubona msakazi kunjani
0: siyaphila
2: hayi lo awunalo khunja la akukho engizokuphawula but khona elinye isayide engifisa ngisinde ukubuka emsakazi engicabanga ukuthi sinathi sigeke sidubule kulona uyabona kufanele umama akhathazeke yazi ngoba yini uyabona what if kunento mhlambe ngabe ekhwe khulile mhlambe umyeni ayikhulume mhlambe komama ufuna ukuthi ayisithi mhlambe ize seceleni ebe yicause yokuthi umyeni afuna isithembu ngalendlela wayehlule ukumtshela direct yena uyayibona ngoba kungenze yebo kungenze ukuthi labo mama nje basebexoxa ikhona enye into umyeni ayishilo kubasula omama ukuthi no ngifuna isithembu ngoba because he's a dead uyayibona ya ngifuna siyibuke leyo ukuthi sithi beyihlazi iyabalele siyibheke leyo ukuthi kungenzeka ukuthi khona okunye akushilo lowesilisa ekusho lapha komama bomama nje bakhuluma nenkosikazi nje sebazi izinto ezingaphezulu ezingale kube kufanele amtshele yena umyeni direct hhayi ukuthi eyozisho ngale yabo leyo pain ebengifisa siyiveze ukuthi waye umama lo abe ne-pain bazoqhubeka balalela isuku lakhe la uyabonga
0: phela siyabonga ya 0604807164 ay yane waye abantu bazi mina mina ngingazi oh bakithi ayi ukuphila ngathi nje angazi njani angazi ukuthi kunjani 0604807164 siyakwamukela izwi sawubona usemoyeni sawubona sengize ngicwece kahle kanje ngithi usemoyeni ayikhumbule lo gama usezwini sawubona umoya lo uhamba impela ufike la ngingazi khona ngithatha yonke indawo ngenzela ukuthi sizwe kahle le ndaba
3: hayi angibingelele mam Ntuthu mina ngimbiza imbo hayi ubaba nje ungenele nje uganga bo kwase kumfikela uganga le wasebona ukuthi hayi akenze umfazi wesibili iyayizwa lona ufikele nje ukugangela usimama nje isithembu uma ukade osifuna isithembu noma ngabe usuka naso kumathom phansi eqaleni if noma ngabe kuthiwa uhlulekile ukumtshela umuntu wakho usamthatha kodwa kuphela mhlampe senengane eyodwa noma esibili umtshele ukuthi kodwa ngiyasifisa isithembu uyayibona lona alokuyalo umuntu wesifazane kuze kube esibili ingane mtshele kodwa ngiyasithanda isithembu uyayizwa lona and then lento into ehlala kuyena yazi kodwa indoda yami iyasithanda isithembu yebo noma akasho ukuthi kungani efuna omunye umfazi wesibili achaze ukuthi hhayi umfazi wesibili ngimfuna ngo-1 no-2 no-3 uyayizwa loo nto mamntuthu awubele nje ubuke esithubeni akamtshelanga usevele uhambe otshela umndeni leni ukuthi unomfazi wesibili usezwaba nanengane umfazi akazi umuntu ahlala naye le nto iqhamuka nje esithubeni umuntu nje ogangayo le ndoda odlala nganje owavele wayeuganga kwasekuba khona nengane hhayi ukuthi besey'nkolo zokuthi yena ikahle kahle isithembu besingakuyena besifuna hhayi angiboni kanjalo angibonge
4: Sawubona sisidodo ngiyabingelela ezweni lomzansi kanye nabalaleli bakho bohlelo khushukhushu isitima sothando siyasiza isihloko siyazwakala futhi-ke siyashukumisa umqondo kakhulu sona kangangokuba eyi masibheke ey'khathini zamanje sibuka i-economy sibuka nje nezimo zokuphila nakho konke yebo omunye umunye angathi kuyayichitha ipoligami ukuthi ingabi isikompilo noma indlela yokuphila esiphila ngayo kula malanga kepha uma ungaphinde wenze ngenze nje umzekelo ngey'moto ngiyaxolisa ukuthi ngithathe isihloko esingabantu ngenze umzekelo ngey'moto kodwa nginomzekelo oseduzane nenginawo iy'moto zithandelwa ama-features ahlukahlukene kokunye-ke i-durability, i-comfortability, i-speed, i-power enayo. Kuke mbala uzothola ukuthi imoto inawo wonke lama features engiwabalile kanye. Uma injalo ingeqophelwa nenani eliphezulu kakhulu.

0: bekungavamile-ke nokho ukuthi nje ibe nakho konke ngendlela egculisayo. Kanjalo futhi nakwabantu besifazane, ukhona wesifazane othobekile, onempatho, ohloniphayo, onesimilo, okwazi ukubekezela, onomqondo webhizinisi, onobuhle nje bemvelo, usuka sambe isibhamu esidumile emazweni aphesheya kwelwandle. Kukhona nje ongemhle ngaleyo ndlela, kodwa uthandekela umoya wakho uvulelekile nokhululekile. Njengalo mzekelo yemuntu ebengiwushilo, naba besifazane bangebe nawo onke ama-features adingakalayo atholakala kowesimame. Mina engikubonayo ukuthi sekungonakela umdlalwane uma ngabe ngingowesilisa ngethula udaba olufana nalolu ebandla noma emndenini, ukuthi sengifisa lo wakwami elanywe. Ngoba kokunye mhlampe ngizomtshela mina bese buka sengazuthi ene angisamthandi ngendlela ebengimthanda ngayo. Sengimbona engasangifanele kumbe. Kanti cha kunjalo, kwesinye isikhathi mhlawumbe ngisuke ngifuna ukupreserva nje ukuthi eyi, ngiyazi sesinazo iy'ngane already and angifuni lokhu uqhubeka uthola abantwana, uyabona. Ngifuna nawe, even if kwenzeka ukuthi kwenzeke qhumushode kusasa ningabibikho mina empilweni yakho, ungasali umthwalo ngokukwazi ukuwuphatha. Mhlawumbe iy'ngane ey'mbili zenele uma ngabe usuyitholile, uyithole kumina, uyabona. Kunokuthi mina ngizothi asiqhubeke senza abantwana babe baningi bese ngushiya nomthwalo ongeke ukwazi ukuthi usingathi noma uphathe uma kungasekho. So I think kuhle khona ukuthi ubafo uyike wacela abakwabo ukuthi bamethulele lolu daba, futhi ukhombise ukumesaba nokumhlonipha njengomuntu abambisene naye kwezomdlelwane nakhisana naye ikhaya. So udadewethu kubuye ukuthi uyakwemukela yini lokho, ukuthi uyafisa ukuthi abe nomnakwabo noma isilamini sakhe ebudlalaneni bomshado wakhe, bakhulise lesi sibongo sikabobafu ngendlela eyiyonayona nemizotha nehloniphekile. Ubafu wenze kahle ukuthi lolu daba alethule emndenini, kungabi ukuthi uyena nje olubeka siqu phambi kaphathini wakhe, ngoba bengabukekala ngolunye uhlelo noma ngathole sinje icathulo kuba wesifazane okwenza kowesilisa. Nawe ungaba nalo unkabazane lokuthi okushuta ngisaphelele ngale ndlela afisa ngayo, usebone omunye ungcono kunami. Kungcono mhlawumbe uma ezocela umuntu ozomsingathela udaba on their behalf. Ngokwami ukuphawula nokwami ukubona lokho sisidodo, siyabona isihloko sokumisa umqondo nesakhayo futhi izwi loMzansi. Siyabonga.
1: Hey, siyabonga ngempela nathi ukuthi niphawule, Nkosi yami, kuzokwenza ukuthi nalowo nalowo alibuke lolu daba ngendlela ke lizomakha. Ngoba namhlanje singathi lo mama uhleli nje nethezekile akazi, kanti hey, uma kungathiwa singqongqoze nje amadoda ngamadoda, bahleli nje baney'thembu kodwa ezingaziwa, zifihlakele. Sawubona. 0604807164 kumsakazi isiloMzansi ku 98.0 FM. Mhlawumbe nawe nje unasesakho sengifuna ukuthini manje, mhlawumbe unaso esakho osifihlile vela namhlanje. Sawubona, usezwini? Sawubona. Siyaphila thina. Lolu cingo lwenze njani manje? Lulwa nami yini noma lulwa nawe? Sengicela laba abanaso abavele-ke manje. Sawubona.
2: Yebo, sawubona mina Mathole.
1: Siyaphila.
2: Siyaphila ma.
1: Mhm.
2: No. Angisho ukuthi ubaba wenze into e-right ngale nto eyenzekile. Indlela ekwenzeke ngayo kucabanga ayinhlanga, nathi samadoda senjalo sinabo nathi iy'thembu ezifihlekile.
1: Angiye
2: kunjalo nje impela ngeso.
1: Awu, ubaluleke uyabhoda yini lo cingo? Hhayi, selidlala ngami-ke lo cingo manje. Kanti kwenzekeni? Uyabona ukuthi manje khona iy'gonyi luka zizophuma la wenkulunkulu kosha u-12 ukubhujwa. Sawubona.
3: Ayi sister,
1: uyaphila?
3: Siyaphila mfazi nomkhulu uzibomzansi.
1: Sikhona nathi.
3: Ha, ucinga mina kankenga nje umuntu osakukhuluma.
1: Hey, awusho kanje ubese kuveza.

0: kodwa indaba yakhulile.
1: Ngiyisabela nje ngizizwa manje ngathi uyafuna kubinga laba uyathule.
0: Ehhe.
1: Hayi mina Mr. Mathu.
0: Siyakuzwa.
1: Ngibona bonke abalale namaPPL.
0: Mhm.
1: Hayi my sister kamina ngikhona kwesithembeni uNkulunkulu ngibosisa ngamamiliyoni nangeke ngilunge esithembeni hayi.
0: Yeah.
1: Yaba le nto esithembeni inkinga ngiyibone kakaningi kodwa manje ayipheli kahle uma kwashona wena uyimame. Uyi washona wena ngazi konakala kwathi umndeni ubambene.
0: Mhm.
1: But where mina ke ngikhona ukuthelini mina ngeke hayi lo lichingele uhlele vele ukuthi umuntu ngakamba otshoya umndeni. Umuntu ngiqonda wena bokumtshela uthi hey mama umnyango ngawuvalanga umnyango lapho manje mhlawumbe umkobisela kancane kancane yabo. Ngathi abanye bengafuni ngisho leya nto uma isita bakufika umsele kusofela amakhamera athi omunye ave kuchithe kumshado khona lapho waye kangiqondanga mina akhulume nami sengibona sengibona amakhamera abanye phela bayifuni leya nto ungcono mina umuntu umqondo ukhulume naye straight ungcono mhlawumbe athi ke mosewubona uba mhlawumpe leto iyakuhlula wena ukuyixoxa naye sungayidlulisele kwabanye nozobe yi-surprise siyotshelwa ngabanye abantu ayingeke kadela kuthi naidadethu ngeke ave nti ngavele ubuya ngempela kodwa why ukushesha ukuthi kahlahle kuthi kuye kufihlela khona mayenza kanjena yini ngaqala ngakhulume nawe straight lana ashazoke mhlawumbe uthi kade zami ukucela awucengekile sekusaphela nje mndenini hayi ngeke shouthi bengezivele kunike imfihlo abanazo phela lana usho khona nengane futhi sokhona nengane futhi shouthi bengezivele usazi wazi ukusilima vele wena la kulo mndeni
0: impela
1: emkhalisayo ngoba ngikuthi ngoba ngawo dadwethu buya ekhaya ngishuda ikazi yakuthanda yini why nesifiki iqeda nombeni kufana nendoda ekwazi ukuqeda indaba lodadwayo noma wayo ukhole umfazi wayo lo ndoda iwrong indoda mayiqede nomfazi wayo
0: eyi
1: so bayi kuba bye
0: ewu eyi hayi asinde kakhulu ke lami lamazwi awashanga sekugcineni ngathi i-topic yangolunye usuku uthi indoda ayiqedi izinto nomfazi wayo le eziqeda nonina nosisi bakhe kuyona yho hayi big one ngiyibambile sawubona
2: sister siyaphila
0: ngikhona mina
2: hayi ngeke abo umuntu owazi ukusaba umkakhe awazi ukusaba usho umkakhe uthi usebenza esithenjini bawamvumela uzuthiaaa ngekhaya laphela kwalo mfazi omuhle okwazi umsaba umkakhe ukumtshela ngenhla senze wrong ayotshela umndeni emhlala kwemndenini awe ndoda lena ngeke aye yicobo lendoda leli ayi la nawe emgedeni ufuwe nawe uyangifihlela ufuna uhlobo uzomuntu ngifike manje ungiqonde ukuthi isihlawo sami kusengezinkinga la waphila funa ukufihle uhlele ihlawo lwesemndenini liqale kuthina xa umalifuna emndenini uzothi kuwe ngendenini mhlawumbe uvele ungangifuni sothi ha wenza kahle baba wena hayi ngeke impela ngiqama ngayo indoda nje ilesehluleki la
0: hayi
2: yabona
0: hey mhleze kwamndeni awufuni njengoba seyiqale yalapho la usuyeza nje sawubona wedoda okubi ngesithembu sokwaba khona ke nezifo esikhathini samanje hayi ngiyabonga mina hey uthi bayibhekani leyo mtathi ibheka uwena nje uwe nje uyibheka mtama uwe nje kuphela uhamba ngalo shuni abanye nabanye kuyayifanele izwi sawubona
3: sawona sesu njani
0: ngiyaphila sisipho right
3: ngiyaphila gogo ngiyaphila ngikhona hayi ake ngisesihlokweni
0: ya
3: ngizoshesha ngiphawule ngoba kuleyo insuku angazokuthonga ngoba ngenzani
0: ya kunankinga
3: wesisi dodo
0: ya
3: uyabona le kasisi ukuthi ayizwe ngefemeli bengevela kufuneka isithembu i-cheating le
0: okay
3: yabona uma ngabe isiqhamuka emndenini isibuyisine ngani bengesona isithemba qale kwa-cheat-wa and usually umuntu oshadile uma ngabe e-cheat-a vele uvamise ukubalekela kubo ayogangela ngakubo
0: balekela kubo
3: ehe bambala abantu abamxushayo umuntu oshadile bambala abantu abaneqiniso bathi hayi hayi la
0: Mm.
3: Ngoba asazi

0: kusoba yini makoti kodwa abanye bayamamukela reason why it's because mangabe eseza nalo uphatha iphatha kamnandi uyabajabulisa makhona abaphuzayo bayaphuza makhona abadlinyama kuyosiwa kube mnanda ngithi uzoganga vele wenzela ukuthi kube lulu kuvulelwe icapa nezindlu uma bekuyisithembu umuntu wesithembu sisidodo uxoxa nomkakhe isithembu sangampela ubona abantu besilisa abanesithembu uyakwazi ukutshela umkakhe aleki emngena kancane efuna lento isinke and uma ngabe ufuna ukuthi isinke lento ufuna kube indoda enothande ikwazi ukuthanda ngayo uyabona uma ngabe indoda ikuthanda ngale ndlela leyo ukuthi uzugcina udaka thina lesidaka kuthanda thina abantu besifazane abona umuntu osilisa mefuna into yakhe yenzeke kahle nje ngalesi sikhathi udakwe uthandaleke ekutshela ukuthi ngikufunela umnakwenu umuntu wesifazane othandwa ngaleyo ndlela notshelwa leyo nto ugcina naye sekonsiderisha abanye they go to an extended azagcine embukela ubaba ukuthi ngiyamazi mina umthanda le type abanye ekuqaleni babeze bayifunele ayikhethele ake ngikulinganisele nje ngogogo bethu kuthiwa babeyikhethele intombazane athi ngiyayithanda leya iphethe kahle ingakwazi ukwakha nangu ubayede wethu umdlokombane unkosikazi wakhe wamlanda usise ozosiza kanti uzomkhulisela ukuthi abheke iy'ngane uyayizwa leyo nto uma ngabe indoda isinke kahle into yayo funeke ibheke ukuthi indlela ekuthanda ngayo uyafika yini ekuthenini uzoyamukela because ngeke indoda eyinuku sisidoda eyenza izinto budlabha icanga ukuthi izokhuluma ngesithembu uyachitha uhamba ulala uyazala fana lento esikhona ku TV kuthiwa isithembu lo nkonqo ikulethela umuntu akusona isithembu leso asingeni kanjalo isithembu funa kube wena nomkakho oyo introduce ekhaya kini ukuthi sesixoxile sinoma kabani sizozocela abafuthi ukuthi sibathume uma kabani useyazi because masidakwe kahle thina sisidodo sabantu besifazane sivuma yonke into masithandwe ngendlela sitshelwa nje leyo nto ingene ekhanda nawe uzuyiconsiderisha ukuthi hayi ubaba uqinisile ngathi futhi labo bantu abanza njalo ugcine zwana nomnakwabo ikhona ngisho esilungwini khona uhlelo lakhona oluthi sister wife la khona ukubenza kwabona baba bangani bafunde ukuba osisa ngikhathalike noma ngabe uyindoda usebenzisa imithi yesintu but bayazwana agcina umkakho emvumisisa ukuthi hayi ngiyamamukela ngoba indlela angitshela ngayo ubaba isweet indlela angithanda ngayo nendlela angiphethe ngayo nabo futhi masebekhona ubathande ungakhethi because uma engena kanje sisidodo kuzohlukumezeka iy'ngane kuney'ngane ey'zomnyanywa ey'ngeyingene ey'ngeyithole bese kuba khona lezi iy'ngane in future zithi ngiyasinyanya isithembu ngazalwa kusona ave sangihlukumeza kanti indlela ubaba-introduce-a ngayo kumama wamhlukumeza ngechithingo waseyibiza ngesithembu
1: wasayibiza kunale phatha uyiveza sisinozipho lethi bavamsile vele ukuthi mase bethithe bathithile ngasekhaya ziyabuhlungu into
0: exactly that's where they go bahamba baye kosisi baba ngithi vele usukazi ukuthi akukho la mhlawumbe usekhathele ukubhukha uyabo usezovulelwa irumu ngakubo bese kuya ngokuthi-ke nawe mhlawumbe nobudlelwane osisa bakuzwa kahle ekhaleni bese bemnqakela phezulu uma isiqhamuka ngale vele nalaba abamtshelayo vele kunebeef vele ukuthi vele uzotshelwa yithini ukuthi khona osezobambelela esikibheni sakhe yayizwa leyo nto ngomthetho lento fanele i-introduce ubaba thina sazi ukuthi indoda iba umngani wakho umngani wendoda umngayo uma uhlekise mina wamtshela ukuthi heyi lalela wena ungikhethise umuntu ozothanda wena ngaleso sikhathi ungithinta amabhathini afanele ngizohleka ngingakunaka uphinde kugcine kusinke ukuthi ubaba ufuna umuntu ngiyamazi ubaba uthanda umuntu opakile ngiyamazi ubaba uthanda umuntu oney'tho zakho usuthi uma uhlangana nentombazane emngahle uqalaza ukuthi ubaba wakwamangalunga la uyayizwa leyo nto uthi noma ubona umoya wayo abanye bayakwazi ukuyifunela umuntu invite kwakhe kanti usenzela ukuthi ubababuke uma indoda idlale kahle umdlalo wayo
1: eyi angikuzwile
0: siyabonga
1: sisi siyabonga

0: nenhlanje mzuzulu ibumbeni ihora leshumi kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Sihlabela mgama, ngicela ukubheka ke imqhafaza seni ithumele la uthi ke wedodo bonakela bomndeni bebengashongani ukuthi kunengane usenengane umyeni wakho awungavumi wemama. Nkosi yami, nibona ukuthi la kusanento angayivuma nangayiphikisa, mina ngibona ngazuthi la sekuqediwe nje bese manje zotshelwa nje. Angiboni ukuvuma nokuphika makunje nogetshisa nokuyinika isikhathi uzuyamukela nede kusho ukuthi sinozipho uthi uzuthambe. Ayi, mina ngiyiboni manje kanjalo. Ngibona ngathi nje bese kuthiwa nje done done deal finish klar.
1: Ngiyakubingelela sesidoda, uhlahla samabhenca lo ngcobo ula eMarani Hill endaweni yaseLuganda. Dadewethu, usisi ubhekane nengwadla, umama lo ubhekane nengwadla. Kunezinye izinto okufanele thina siziqaphele singamadoda. Le nto yokuyishaya isifuba uyibize ngendoda noma usufaker izinto ubuso uyithatha uyibeka esintweni ngoba nakho uyikhava wena. Mina ngeke ngisho ngithi umuntu owenza esikhathini samanje le nto yesithembu ngeke ngimthathe njengomuntu ongayithandi futhi ongayithandi impilo yakhe nongamhloniphi umuntu asemkhethile, ngoba le nto mina ngizoyithatha sisidodo ngiyibeke kumina as umapholo wobuhlahla samabhenci. Mina ngikhulele komama abawu-7 kubaba wami A1, so le nto ngiyithe ma ngikhula ngiyibuka ngayibona ukuthi kwesinye isikhathi indoda iyayijabulisa kodwa kwesinye isikhathi ibuye ingacabangi ukuthi ekukhuleni kwalabantwana bazophatheka kanjani, ngoba amanye amadoda agaba ngokuthi anakho konke, njengoba enakho konke ngenza noma yini, ebese bengajuli ngokucabanga ukuthi lento abayenzayo ekugcineni izobanikeza muphi umphumela. Mina ngikhulela esithenjini sesidodo, ngangakwazi ukuthi ngiyibuke ngeso lokudoda lento, ngayibuka ngeso lani lomona, ngoba sikhule nje ngebhadi ke ngani noma ngithi ibhadi nomhlanhla nisabaningi labo mama mena 7 nga-5 ngabanga 4 eyedo. Le nto yanginika isithombe simbi so ukuthi awukwazi ukunakekela iy'ngane zakho ngokulingana, noma kuthi unayo yonke into ugcina usubiza enye ingane ngenye ingane ngani, ngokuthi wathatha ngomona, uyabo, wenza izinto ngomona. Ekugcineni kukhona la ungasakwazi ukukhava khona, especially nje uma uzoyithatha lento uyibhekise uthole ukuthi iy'ngane ziyafunda zonke, khona enye ingane enganakekeli. Akusho ukuthi ingane ngoba unemali unayo yonke into izokwenza into ephilile. Ingane iyamdinga umzali eduze kwayo, noma yimuphi, or ubaba or umama, kodwa uthole ukuthi ubaba akasakwazi ukufinyelela kuzo zonke lezi ngane zakhe. Uma ezoyixoxa mhlawumbe khona engezoba khona, azizokuphelela ngoba ney'mbuzi ayiphelele esibayeni zonke iy'nsuku. Engizama ukusho ukuthi ke le nto

0: yesithembu yayimangithatha uyibheke yayilungele bona laba abaqale noma nabo babe nomona kodwa manje esikhatini samanye kunomuntu ongasakwazi ukubheka isimo ehamsane nesikhathi ebona isikhathi ukuthi lento ayenzayo iyamvumela i-right noma i-wrong imnikani lo asemkhethile ngoba umuntu othwana ngikholelwa ukuthi njengoba nje usise umamesh ukuthi umhambele ngemuva lokho kukhombisa ukuthi akamhloniphanga umenze umata wakhe yokusulela inyawo kunezinto lase sidodo okufanele siyikhave ngazo kunezinto okubonayo ukuthi akumele nokuthi nje usise siyikhave ngazo le ikhombisa umona ikhombisa ungamhloniphi umuntu osumkhethile wesifazane ikhombisa ukuthi wena uzwi aliphikiswa ma ukuthi yenza into uyayenza bese ungasacabangi ne-future yalo muntu osumkhethile ngoba izinto ey'limaza inhliziyo uzenziswa indoda ngokuthi ithathe isibindi sokuthi yona iyindoda kwesinye isikhathi umuntu osifani uyalokhuza uya-overpoweka agcine ethulile lapho kanti leyo nto iyamudla kancane kancane uzwe abantu kuthiwa besifani sebenezifo zoshukela o-BP yini yani kwesinye isikhathi thina madoda esibanga lezi zinto kubantu besifazane ngoba senza izinto ngokucabangela thina singaze sisacabangela abasemaceleni ethu ukuthi bona bazozizwa kanjani ngalento ejabulisa thina so nje umama ngithi sorry kuyena lento eyenzekile ikhombisa ukuba ugovana womuntu wesilisa umuntu asuke esemkhethile angabe uyamhlonipha amnike uthando nomona yebo kuthiwa baningi abantu besifazane kodwa ngibona ukuthi sekuhambisa nomona lokhu awukwazi ukuthi uzokhetha umuntu uphinde uyokhetha omunye ukhethe omunye ukhethe omunye ukhethe omunye ekugcineni leyo nto leyo iney'ngqinamba zayo ekugcineni noma akuthiwa umuntu hhayi isithemba asinankinga ma unayo nje amandla okusithatha usuke uyikhohlise uyikhava nje ma usho njalo uyindoda ngiyabonga sisidoda sesidodo ake ngi-ede la okunye okufanele sikuqaphele la esithenjini somuntu oyiqili uyabona sesidodo uma uqonde ukuthatha isithembu noma ngingasiphasisi mina ngale ndlela esengibeke ngayo kodwa uma uqonde ukuthatha isithembu sesidodo angikhumbuli ukuthi ungaqhamuka usuqhamuka nomuntu onengane usuthi ufuna isithembu nongomuntu oredi esenengane bekuyi-cheating leyo esisidodo asikho isithembu esinje ngiyavuma ungamthola umuntu onengane mhlawumpe yakwenye indawo uma uyindoda lo oseqhamuka nengane yakho ubusuthi wena usufuna isithembu usukhulume nomndeni umuntu useyosurprizeka unkosikazi wakho emndenini ukuthi hhayi manje umkhwenyana wakho usezo ucela isithembu ngomuntu oseqhamuka nengane yakho kade saba khona leso sithembi cheating le asikho isithembu esithathwa kanje ngiyabonga sesidoda kusewuhlahla samabhinca lo
1: he bakithi 22 minutes after 10 hayi ake niveleke namhlanje nina nonke eninesithembu esisafihlakele noma ngithi enisane cheating ngithini isithembu esifihlakele noma ngibeka kahle noma ngithi i-cheating akanivele ke manje akanivele nini misela ngokuthi niliqhumbuse nini lethumbu nanokuthi ke mawubheka lo naye uzoyivuma le ndaba yakho noma vele uyabonta hhayi silunge sifihlakele kanje ngoba lo uyalwazi phela uhlangela angisho ukuthi uyahlanga imani ngiyayingathekisela nje ngiyayilinganisela uzothi uma ithola le nto agqagqamuke kube kuncane indawo angazi um ithini into velani madoda velani siliqhumbusani le thumbu noma cha silunge nje kwesami nje Hey Dodo, amhlanje uyabona usiphilisa ngamapayipi ngoba lento besifihlile Dodo. Wena manje ufuna siqale

0: sisi.
1: Eh, namhlanje ngifuna ukudlinzeke ngayo. Umuntu ungakazi udlinze ngayo namhlanje. Ngifuna udlinze ngayo ke manje. Keyidlale nje kuwena ukuthi mangathiwa ngempela labantu bayahlangana ngolunye usuku. Kuyokwenzakalani ngawe? Kuthuli yokuthola. Mm.
2: Sanibonani, bengicela ukuphawula la ohlelweni. Ngingubhengu umuzi kaifane Bhengu wasendwedwe kanyuswa esigodini sakaNkemba. Le ndoda ikhombisa ukungathembeki kumuntu wesifazane anaye. Lapho khona naye indoda ihlezi ifuna njalo ukuthi owesifazane athembeke. Ukube kuthiwa owesifazane owenze lokhu, indaba ibiyoba nkulu kakhulu, kuthiwa kaxoshwe, kuthiwe kukhulunywe zonke izinto, kuthiwa hayi kufanele axoshwe, alikho icala lomjolo, alikho icala lani, zonke lezi zinto ezizikhulunywe uma kungumuntu wesifazane osuke enze iphutha. Okuyiqiniso lokuthi thina madoda siyathanda ey'khathini ey'ningi ukuthi kube ngathi yithi kufanele senze okurongi. Owesifazane yena akufanele akwenze okurongi, kuvele kubukeke sengazi ukuthi kulungile uma kwenziwa ngumuntu wesilisa. Ayikho right leyo nto. Le ndoda ikhombisa ukungathembeki, khulelisa ngaphandle omunye umuntu wesifazane. Uphinda futhi uyahluleka futhi ukuthi avale ekamelweni, akhulume nonkosikazi wakhe, amtshele ukuthi sekwenzeke kanjani. Axolise kunkosikazi bebabili ekamelweni, akhale unkosikazi ekamelweni, akhale azaze ayithulise khona ekamelweni. Benibabili niphinde nidiscuss ukuthi udaba nizolisa kuphi. Kodwa ukhuluma nawe abanye abantu, ukhuluma nabanye abantu ukuthi bamtshele, okukhombisa ukuthi vele bebevele into ekade ibikhulunywa le kuhlangene nayo le ndoda. Kukhulunywa ukuthi ithina thina mbize thina sizomtshela. At least kube le ndoda ibivele ingamkhipheli ngaphandle ukuthi ayotshelwa abantu kude le. At least mhlawumbe ambize abe nabantu abathile nje, mhlawumbe noma amadoda athile, okanye mhlawumbe abantu akhonza nabo lo baba, okanye umfowabo nje oyedwa, ahlale phansi nomfowabo akhulume, umfowabo akwazi ukukhuluma nonkosikazi wakhe ukuthi hayi siyaxolisa ngento eyenzekile kanje kanje. Udaba lukhulunywe luphele khona ekhaya, uzomkhiphela ngaphandle uyotshelwa abanye abantu. Le nto iyakhombisa ukuthi bebevele into ekade babeyikhuluma, kwathiwa mlethela thina sizomtshela. Tana umuntu uma buthi ulalele, iBhayibheli lithi ziningi izinhlupho zolungileyo, kepha uJehova uyakumkhulula kuzo zonke. Akungiphinde, ziningi izinhlupho zolungileyo, kepha uJehova uyakumkhulula kuzo zonke. Uzokhululeka maduze nje, ukukhuleka kwakho sekusondele. Uzokhululeka, ukukhuleka kwakho sekusondele. Ngiyithi empilweni nje kuhle sibeka amathemba ethu kuNkulunkulu, ngoba yena akaguquki, umuntu uyaguquka. Noma umuntu ungahlala naye 25 years uhlala naye, kepha ungabeki ithemba lakho kumuntu. Umuntu angaguquka after 25 years, athi hayi angisakuthandi, sengithanda loya, hayi sengilobula loya, abe nengane ngaphandle enzeni. Beka ithemba lakho kuNkulunkulu. Awangiphinde futhi, ziningi izinhlupho zolungileyo, kepha uJehova uyakukhulula kuzo zonke.
3: Siyabonga sister, kanjani? Ngiyaphila, hayi kusona isithembu leso. Ubaba ubeyiqonyele nje ngisezakumbani, kusho ukuthi unamandla. Umntana wabantu asekho into azoyenza kahlale, abekezela gani nangakushaya intombazane. Kodwa nje ukuthi nje ngingathi uma kufanele kwenzeka into kwami ngizwe ngomndeni, hayi umhlambalazile wamehlisa isithunzi. Ngiyabonga, kahlale-ke kodwa ngoba ikho into azoyenza.
1: Nkosi yami, yabo uma kuthiwa sibhilde umuntu ngayedwana, I don't even know ukuthi ngingathini kulo wesifazane. I don't even know ukuthi ngingathini kwakulo wesilisa. Khona iphoint elishiwe lapha.

0: waphinda kanye futhi eyave kubhlungu uzwa nabo umama laba bangasifuni isithembu uma bezokhalisa umndeni bekhala beze besho bethi awu kodwa nkosi yami nimbonile kodwa ubaba bani ngendlela bemdabukela ave kubhlungu indoda eshonelwe unkosikazi wayo ave idabukisa sengayibona kaningi le nto le ngoba isalade engwane noma kuthi uyibile ingane esekhulile azikwazi ingane ukunakekela ubaba njengoba ade nakekela uma kanti ma bekuthiwa wayeganwe isithembu kube ngcono indoda ikhala kodwa ibe nokududuzeka ukuthi hhayi ukhona umama omunye enginaye uNkulunkulu umthathile loya kodwa ngibhalansile ngoba fanele sibuye sibuke nakulelo sayidi lelo empilweni into zihamba kabili emvamisa izinto empilweni two zihamba kabili nje iqiniso fanele silikhulume zihamba kabili kufana nayo le nto yokuzala athi umuntu mina ngifuna ingane embili noma ingane eyintathu bese kuba sekugcina lapho awuzazi uNkulunkulu azoyithatha kuzoba ezakhe ukuthi zingakhe ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi izalana linande ehe isithembu sifuna umuntu osaziyo hhayi umuntu ozosithatha engasazi sifuna umuntu osazi osi-understandayo ukuthi isithembu siyinto enjani kuphathwa kanjani amakhosikazi akho uma ngabe kuganile kuthenjuzwa kanjani ubona kunama-mistakes amaningi enzeka lawo nje kusekuwa amadoda angasi-understand isithembu ukuthi siphathwa kanjani mina sisidoda isithembu ngiyasithanda ngoba sinobuhle obuningi kunobubi ngiyabonga sisidoda ngiyaxolisa ukwelula
1: 0604807164 25 minutes to 11 sekithi me awenle to lesibili sikhuluma nje sivulekile ngithena laba nkosi yami abafihlile namhlanje abakhulumi nangu maweni mina lona awungixoxele nje usho ukuthi hayi dodo nginaso nesami nje engisiphekayo ngisasikhukha la ya ngisasikhukha whether it's on noma cheating one of those siyakwamukela usezweni sawubona
2: yebo msakazi ngiyaphila kodwa
1: ngiyaphila
2: hayi nami ngiyaphila nami banda nami ngiyaphila ehe ukhuluma nosungu la ngilaba mashe siyande nkosi yami umhlonge emandeni endulinde eduze naseshore eyi iyadabuka mina mangilalela ludaba nkosi yami kuye kube kubike ngoba khona abanye abafowethu engizembe sebeyincoma le ndaba yesithembu mese benamathela ezwini engaliqondi ukuthi lelo zwi engaqondi kwalona ukuthi lalisho ukuthini izimalithi kahle kahle iziphela liwuNkulunkulu futhi liphefumelwe uNkulunkulu ingakho nje nakhona lapho lize likuveza ukuthi khona uma usune unkosikazi wakho lithi namathela kuye unkosikazi wakho manje uma usuphuma-ke endleleni-ke wena njengendoda usumfunela omunye umlenze futhi ngamanye amazwi indoda enenkohliso umbulala inhliziyo ufana nomuntu osumbulele ephilo unkosikazi wakho kakhulu nje usuthi usuwonile ungamtsheli ukuzohamba futhi uyoxoxela abomndeni futhi ngenye indlela usuyohlekisa ngaye nakumndeni ngoba uzofike umndeni uvumelane nawe njengendodana yabo emva kwalokho uma usungekho eduze babo bese beyamhle nkosikazi wakho kuba kubi-ke lokho nkosi yami ngichema udede njenabakithi nomama mina angithandi le nto eyenziwa amadoda ngoba noma ungamsebenza njengoba kadesho lomama omunye bakadesho ethi kuye kube kuhle ngesikhathi umlungisa kulungile ungakwenza egcina kokonke ziyilwane phela lezo osoke usumfake zona uma umlungisa ngazo ngamanye amazwi umenza i-robot umenza ebe umuntu nje osefana nesilwanyane wayena

0: mama balapha ko-6 kodwa yabona mzukane impilo yakhe isiya ngokushabalala noma bana esebuza ukuthi okana kanda bazobabakabani amasima ama-hectare asendaweni ethile ayobakabani
1: abe
0: uyayibona nje loo nto le asingakhohlisani nje ngesithembu size sihlale nangezwa ukuthi lithi asizalane size sande hayi asingakufuni lokho kube njena kuyiqiniso nje kuphambene noNkulunkulu le nto ngoba phela ubambo lunye osibili singambiza ngokuthi uyini usefane sancinza hayi asibonge njena uNkulunkulu abe nani nonke ke bomama enibheke nalesi simo esifana nalesi uNkulunkulu anelose njalo kulezo zimo ezilukhuni ngoba lento ngiyithatha njengamanzi abila asuke esefakwe egcekeni azohlukumeza njena lowo mama obelokhu ekhala ubusuku nemini niphila nje nonke ke siyabonga kakhulu
1: siyabonga nathi siyabonga
0: yeah,
1: bakithi awazi waduduza yabona-ke makuthiwa kukubhilda umuntu ukumkhulise la ubekhuluma ngqona lo mama nkosi yami ethi ngiyakuwe ngiyakuzwa 20:11 kumsakazo ezilo mzansi ku-98.0 FM.
2: Sawubona sisidoda.
1: Sawubona.
2: Usisi akabonge ngoba ubaba uyenzile imizamo yokuthi agcine elwazi udaba. Sekhona ingane la and ubaba la uzama ukubuyisa ingane yakhe noma uqoqe ingane yakhe ibe seduze. Ingane-ke ayihlukani nonina. Uma kufake ingane ibuye ize ekhaya kubaba nonina kufake babuye eze ekhaya kubaba ukuze ezokwazi ukukhulisa kahle ingane yakhe. Siyabonga.
3: Sesitoti njani? Ayibo. Uxa abantu bezothi ave kubuhlungu umuntu wesilisa uma etsholelwe umuntu wesifazane uyadabukisa kanti yena wesifazane akubuhlunganga yini ngoba phela ngiba inhliziyo iyafana nakwesifazane akubuhlungu bafithi uma etsholelwe yindoda akungathiwa yindoda kuphele edabukisayo ezwelayo nakunowesifazane asuke kubuhlungu elahlekelwe umuntu wakhe ubuhlungu nje buyafana buya enhliziyweni bonke nangihlagobelana la eqiniti iyabonga sisi
1: 0604807164 umsakazi izilo mzansi ku98.0 FM. Hey ubuhlungu buya khona kukhona nothi maki yabona-ke ishawa ngesilungu enye ishawa ngesizulu wabe ngilandele isilungu kuqala buzwa ngampela ukuthi ubuhlungu why does it hurt so bad with me awukele

Uyabona nje le isakhuluma ngobuhlungu benhlizweni ukuthi nje ishaya ngesilungu. Idonsa Whitney uthi ke why does it hurt so bad? Idonsa nje ngesilungu kona nje. Futhi kuyafana ungayisho ngesilungu, ungayisho ngesiZulu, ungayisho ngayiphi indlela. Ungayisho ngolimi lakho. Ubuhlungu nje buyancamathe enhlizweni bakithi. Buya nje. Sithi noma senza sicabanga ubuhlungu obuzwa komunye umuntu. Osinskathi ubungathi uyabuguqula ubhekise ngakwena yabo uthi kodwa mangathiwa uye lo wenza lento ngingayizwa kunganjani uyabona indaba kunganjani nobungozi ke nje bokulimaza umuntu bakithi mina engazi phinde uzohlala naye somlimaze kanjalo so ukuthi umthembe ngempela ke lapha hayi khona indlela engakusha ngayo uyabona khona ingoma eshawa I think usana makuku metige buhlungu benhlizweni. Ekhumbula lo ngoma lethi buhlungu ithi bonke ubuhlungu benhlizweni. Azuma yiyoni le. Uyizwe nje ukuthi bonke bocabanga sobuthola usubuthola ngesithando sakhe. The person you tell I love you every day. The person omele ngabe uyakukhusela. Angiyazi lento. Angiyazi. Awuzwela.

izinto zokungena lesihloko zayizindaba nabo nkosikazi edumala ngibona nje undoda engenzanga kahle nomndeni futhi nawo uba wenza kahle ube sided phela ma uyindoda into yakho yayithwala yithwalayo funeka yena ubaba abe nendlela azobekela ngayo unkosikazi indaba yengane nje oqala ngqo selinengane esiyikhona ibe seyaqhubeka ibe yendlela abe ngakhona ulayinini isithembu ngiyimbeke njengamisha mina nje umkami ngisamashela ngamtshela ngathi ngifuna ube unkosikazi wokuqala uma ngithi wokuqala unkosikazi sofuna abone-ke ukuthi ngibhekephi hawngokuqala kanjani ngokuqala kuzovusa ndoya muzi ngoba imizi mningi isithembu nje siyahlelelwa kahle kahle kuhlelela nje hhayi bese siqhama kangani kurong ukuthi thina madoda masifuna isithembu siqhamuke sekuqhama ukuthi sekukhona ingane noma ingane ngizomthatha hayi sekuyobaba lokho uphoqa ingane kanti hayi hhayi kufuna kanjalo funaka nje ukuthi uyiqale nje kahle nje isuka phansi ukuthi isithembu kungani esithatha mina nje isithembu anginaso ngangisithanda into yangishaya ngashaya ukuthi angikho kahle emalini angifuni ngalo zami yiphele empilweni le engayiphila mina yokugqoka ibhloko elilodwa elibhobokule enqeni angikuthandi lokho so le ngacabangela ukuthi ngiyeke ngikwazi nanesithembu nje umfethu ohlulekile umuzi wakhe thathe ihlazo lakhe wawulifaka kubo wawulihlaza unkosikazi wakho ukuthi akathini unkosikazi umalo sekusho umndeni ukuthi umkhwa yakho usitshele ukuthi kwakufunzeke lokungcono abize bona abasekhaya beze lapha kuyena mayese befikile besesho ukuthi heyi ngithanda ngimbize la nizongibekelela empeni engibhekene nawo la sekwenzeke kanje kanje kanje kanje kanje manje eyi ngiyesaba ukujena umngami ngimtshela ngingedwa ngcono ngimibize kuze le nto ma zingaphezulu ningibambise yona inokho nje ngokufuneka sikwenze umuntu ukuthi singadlali ngey'ngane zabantu umuntu njeba senengane thetha ingane yakho uzoyiveza ekhaya kodwa ukumina akube into yamuva ongcono lo umfuna hayi ukuthi uyiveze nengane nje hayi kurong kakhulu isithembu siyahlelelwa utolozo shop.

Sinyana ngaye ke ekseni namhlanje na uLusanda Bheja impedesho yemini yecawa uthi ngenane masangweni amakholo. Sanibonani ngiyanibingelela balaleli bezwi lomzansi ngiyanibingelela abantwana bengelosi.

Fruit and Veg shop number 2 ila uthola khona i office lika baba. Inamba ngicela ungibambele nje 031 001 7021, iyona number le oyifonelayo yase call center. Ngabe ucela umkhuleko, ngabe uyabonga ukuthi nayingelo smakhadosha sekhona engenzele kona, naku sengibona kuvuleka iminyango. Kanti futhi siyakhuthaza ukuthi ubusende ufakazi bakho, uthumele ufakazi bakho ku WhatsApp othi 084 041 5951, njengoba wena ususizakele. Cisha inkinga yakho, mhlawumbe ikhona efana neyomunye umuntu ongasizakala ngobufakazi bakho. Okwamanje ke babusobiya ke siye ngala, sizobe sesiyabuya, siya kuma testimonies then sesiya emkhulekweni.

0: bangena khona uyongena khona wena laba ngazange bafika khona uyofika khona lezinto ezibabulele azizukubulala wena.
1: Oh yes,
0: izinto ezibulele. Ah Jesus, izinto ezibulele abazali bakho zizukubulala wena. I'm telling you, wama naba ngifuna ukuprofetha, ngifuna ukuphilisa abantu namhlanje. Phakama, phakama, stand up, phakamisa, give me red oil. Abantu masikhathi uqale nini ukugula?
2: Wey, unyaka wesibili.
0: Unyaka wesingapi?
2: Unyaka wesibili.
0: Angova?
2: Unyaka wesibili.
0: Wesibili, what's the problem?
2: Akani my ngabe yabuya isiso kade manje ngimzama sengihlulekile njengoba ngiloko ngibona wona ku-TV.
0: Namandla akanawo.
2: Akanabo longathi ushaya i-stroke kuyo uma longathi uyakugxikiza.
0: Ube ngathi uyaxhuzula.
2: Ukusuphatha mali kunjani. Uyafunda sengize ngambuyisa esikoleni manje.
0: Namhlanje kungolesine. Ngomgqibelo. Hey Jesus. Ngomgqibelo namhlanje. I give you in 2 hours. Kunomuntu ofuneka tshone manje. In 2 hours. In 4 days yoba ngathi zanga gule. Listen to me. Akagula umntwana bamthwebula. And akathwetshulwa umuntu okude, uthwetshulwa umuntu okufishane.
2: Oh, senze ngambuse college ngilandi bathlake kusasa nje.
0: La bafakile isele la. Kunento emenza kube ngathi ulahlekelwa zingqondo. Abe seyibangathi uyaxhuzula.
2: Kunjalo.
0: Uma ingathi uyaxhuzula kube ngathi le nto ifuna ukuzenza idlozi.
2: Kunjalo.
0: Uma ingathi ifuna ukuzenza idlozi ibe seyibe ngathi ifuna ukuba sisitroke. Uma seyibe ngathi sisitroke ibe seyimvala la kodwa kube ngathi kutshisa la esifubeni.
2: Kunjalo.
0: It's a spirit.
2: Kunjalo.
0: Ba uthe uma ungcole kum ngifunani elizweni labaphilayo emntwini osezweni labafileyo. Mangibuza kwingilosi bakwenzeke wathi uma ungcole bayamthwebula bathi ayizuphela le nyanga ephila. Kufuneke sihambe siyomlanda manje. And uma simlanda kukhona umuntu okufuneke atshone nina niyongcwaba.
1: Kulu kutu.
0: Uyangizwa ma?
2: Ngiyezwa khulukulu. Bese nithembele kuwena ngoba mina ngilonge ukubheka ku-TV ngala.
0: Malikatha. Ngibezwa besithi ngeke bamyeke. Ngithetha nabo manje uba mabamkhulule. Awazi ukubona umprofethi impilo yakhe iphinde ifane.
1: Hayi, Nkosiyami.
0: Impilo zenu zizotshintsha namhlanje.
1: Oh yes.
0: Le ngilosi yongena emizini yenu namhlanje. Le ngilosi yongena emsebenzini yenu namhlanje.
1: Yebo.
0: Le ngilosi yovala ingcwaba namhlanje.
1: Yebo.
0: Le ngilosi yovala namhlanje. Ngiyayithumela mayiyovala ingcwaba.
1: Haleluya.
0: Abasebenzi abathi kungena wena kungena bona kuyotshintsha ukufa.
1: Yebo.
0: Iyovala ingcwaba.
1: Oh yes.
0: Don't worry mntana. Dibana nabo lapha bakunika ikhombo inomothi yezimbiza yegazi oil yesithunywa for free. They will give it to you.

0: Masa uzwa lelo bika lami ke sekusho kona ukuthi mina nawe sesiyahamba sesiya entabeni siyokhuleka. Uzwile kabantu benkosi, uzwile ubaba umprofeti, usekushilo konke. Kuningi okuhlasela abantu benkosi la eminyango, kodwa ke kuNkulunkulu yonke into ihlezi ba ne-solution. Ubaba Ngqulunga ke uzobe siyasithatha manje siyisa emkhulekweni. Baba Ngqulunga, over to you.
1: Chathe amandla akho lapho ngasekhaya.
2: Lungisa amandla akho ngenkomishi noma ngeglass njengamanje sizongena ke emkhulekweni. Khumbula lamazwi ukuthi uNkulunkulu nakulesimo obhekene naso njengamanje yena akahluleki. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu ophilayo.
0: Amen.
2: Baba wethu namandla onke. Makhadosha libadosh. Ekuseni kwanamhlanje siqala usuku. Baba uyazazi idingo necelo zabantwana bakho. Naba babamba amanzi manje ngokukholwa. uNkulunkulu wethu namandla onke. Ukuthi ushile ezwini lakho wathi siyocela siyophiwa. Wathi ngonguthana wathi niyovulelwa. Wathi nofuna uyofumana. Baba wethu ngenxa yezwi lakho uNkulunkulu nasekuseni namhlanje siza ngakho lokho kukholwa, mayivuleke iminyango yempumelelo. Abangasebenzi mabahambe bayosebenza, abagulayo mabaphile egameni lika Jesu Christu wase Nazareth, abahlushwa imimoya mabakhululeke namhlanje ekuseni. uNkulunkulu wethu ongcwele, angizazi izimo zonke abadlula kuzo nababheke nazo, kodwa engikwaziyo ukuthi wena uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongahluleki. Engikwazi ukuthi wena uNkulunkulu uNkulunkulu ovula indlela nalapho ingekho khona, nalapho ithemba lingekho khona. uNkulunkulu wethu uyaqamba amasu nanamhlanje ekuseni, qamba amasu uNkulunkulu wethu.

0: ayise.
1: Ngiyakuzwa.
0: So if umuntu eperformer enomuntu wakhe engayithembi induku yakhe akathi bephakathi naye inkonzo sezoyijikeni abe seyikhipha ibhekhe yobuye kobuza themba ngokuka size esuke siyiwona ngaleso sikhathi
1: inkinga dlame thina si destroywe amazwi ngoba lo pathina uboni ngakaphumi akazi lutho umuntu ozaziyo nozethembayo la
0: wena
1: eqonda lonto le so upartner wakho ubonisa finyezile ngenkathi nisakhumula usayiqokela wenza ini uyabona usekhuluma ngawe waqeda
0: yes
1: kodwa akakazi lutho uyayiqonda lonto le and uma into edala ukuthi athule futhi angamemezeli ngobuncane bakho sonke lesikhathi yingoba dlame kwenzeka lento ekade uyisho ukuthi uma isingaphakathi iyaphuma
0: exactly
1: so ke njengoba uma isingaphakathi iphuma uphathina ngeke akwazi ukuyibona phela isingaphakathi uzoyibona kanje ukuthi siphumile
0: uzokwanela nje kuphela
1: exactly uzokwanela uzokwanela until nize nixabane uma senixabana usekushaya ngento engaphandle kodwa yonke leminyaka bethule yingakho siye sithi sina bethuleleni sonke lesikhathi
0: That's true.
1: Yeah, but why bethulile iminyaka emingaka noma iinyanga engaka nithandana ekhala kodwa futhi embedeni namhlanje wena uzokutshela namhlanje wena uzokutshela ukuthi sincane
0: ibe nkulu athi ayisebenzi
1: ibe nkulu athi futhi ayisebenzi yeqonda nje so yingakho ezinye zezinto ukuthi singavumi ukuba si destroywe amagama abanye abantu maqede bese siyawathatha thina siyawagwinya lamagama
0: kunjalo
1: siwagwinya lamagama dlame siwa bese yasikhumuza lo muntu utsheliwe leli gama lokuthi induku yakhe incane njengamanje awukho umnyanga angasawungena uhamba ufuna la kukhuliswa khona induku uyazi ngengikhohlwe dlame ngangisasebenza ku Kingsfield uyonika esenta isanda kuvula uyazi ukuthi uma ngabe kufika ubaba owayekhala mi inyembezi engitshela ukuthi ubekade la kuthiwa kukhuliswa khona induku uyangizwa yini uma efika la kuthiwa kukhuliswa khona wayekhala dlame mean crying yaqonda uma efika lapho uthi amthola lapho wathola umuntu wesiliso wayehleli khona lapha
0: okay
1: uyazi wayehleli nje lapha ekhoneni uthi ngathi mangena ngambona ehleli kanje ekhoneni uthi ngakhuluma naye engitshela ukuthi njengamanje yini okufanele mina ngiyenze kwathi uma sengiqedile ukukhumula esengikhombisa ukuthi angibheke ngakuphi uthi ngabona ufeleba wenyoka engakanani uthi ngacishe ngaphuma ngigijima ngingazange ngigqoke ngabukwa abantu ngaphandle wagijimele ehhovisi lami ekhali inyembezi uyayibona lonto le so ngizama ukusho ukuthi bazalwane ake sifundeni kakhulukazi ezintweni sonakelile noma so kunezinto eziningi ezigcine zasona ngenxa yokungazethembi kokuthi uNkulunkulu wangenza ngendlela efanele yini yabona ezintweni zonke dlame sizenzayo siyazidoubter angeke ngisho ngithi mhlawumbe abantu besilisa kuphela ngoba even nathi thina abantu besifazane namhlanje sekukhona abantu abanobuso bomile ngenxa yoma plastic surgery yayiqonda loo nto leyo ngoba wathi uma yibona wathi no ngifuna ukushintsha lokhu kube ngale ndlela kanti akazanga ukuthi leyo nto izomdestroya kangakanani so le yokuthi silinyazwe amagama ethu uzolinyazwa wena yigama elithi induku yakho incane each and every day liyakukhumuza
0: exactly
1: each and every day liyakukhumuza leli gama lenduku encane and noma wena wazi ukuthi ayikho indoda engakwazi ukuperform inkinga yethu asisebenzisi ulwazi lwethu ekuperformeni
0: uma unesibhamu esincane unendlela yokushandle isho ukuthi udubula kanjani uze ushaye ama target uma unesibhamu esikhulu unendlela ethile yokusibamba naso ukuze singakudonsi mabudubula ngoba utrainelwe
1: ukuthi
0: sikanje exactly
1: yabo le nto le so ke ngaleyo ndlela dlame sake sayisho lento kuke kwafika nje entsukwini ukuthi kuyadinga futhi ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngifundise about ukuzethemba kwakho even ekamelweni ngifundise ukuthi umuntu wesifazane yini le emjabulisayo umuntu wesifazane yini engamjabulisa, umuntu wesilisa yini emjabulisayo ekamelweni, kanti futhi yini engamjabulisa. Yabona, ngoba lezi zinto ezinye zezinto dlame ezibamba uthando. Kuye kwenze kuthola ukuthi kufika umuntu ukhala ngaye inkonzo yasekamelweni. Umbuzo wami oqala engiye ngimbuze wena uma kuwumuntu wesilisa ukuthi upartner wakho uthini ngalokho kwenzakala.
0: Exactly.
1: Ngoba indaba vele fanele iqale kuphathina. Ma ungacabangi wena ngoba kwezinye zeyikhathi usuhamba ufuna usizo nje upartner wakho akakaza kutshela ukuthi unenkinga.
0: Wena
1: njengoba wena owahamba wayocobhoza kumuntu onganeli. Uyabona? Wahamba wacobhoza kumuntu onganeli. Le ntombi yakho ngaphandla ineli kodwa unkosikazi wakho uyanele. And sikhuluma ngomuntu ka sofa silahlane onelayo abanganeli labanamanje abangakabatholi abantu babo.
0: That's true because abafani abantu. Khona umuntu ongathatha a good 10 minutes naye and then
1: usefisayithi futhi yes
0: bese khona uzimalanga kuzohamba naye hour ikubuka
1: ikubuka nje kungenzeki lutho
0: yabo bese khona umuntu othi akakazena afike ovutho ndabeni empilweni yakhe yabo ungazi ugxeke umenzi kanti cha nje akadeli
1: lo asifani dlame indlela esidalwe ngayo vele asifani.
0: That's true.
1: Ngithi komunye ubaba le eyenkonzo yasekamelweni ayidingi umuntu oyedwa. Ayidingi udlame kuphela noma ayidingi mina kuphela. Mhlawumbe mina ngiyibeke eceleni ngoba most of the time singamavila. Yabona?
0: Ngiyibhayi cha umqinisile.
1: Cha singamavila abantu. Once nje impela sasamukela ukuba wo Messi. Singamavila.
0: Uvila buma ngakho.
1: Kungcono uma singakamukeli ukuba wo Messi. Kodwa once wa Messi nje uyamke uvela ube yivila. Yabona?
0: Akusafani.
1: Akusafani naqala. So ke into eyenzeka layo ke la. Noma into edala ukuthi mhlawumbe si end up vele siba yiwona amavila. Iningi labantu besifazane ucansi balithanda. And abantu besifazane ukuba oni kwabo kukude. Akufani nokuba oni kwani komkwendoda. Uyabona? So njengoba kukude thina sini enjoya ucansi uma silukhumbule.
0: Okay.
1: Asil enjoy ithi nocansi uma singalikhumbulanga. Uma ngathi ndinja si enjoy icansi, singalala futhi singapheli isonto, kungenzeki lutho. Singalala futhi pheli inyanga singenasimanga until kuze kube khona lo yaqhuza umentshisi.
0: Maye uma uqhuza lo umentshisi manje nakumina kanti bengilenge ngathi ngiyaqhwanda lana ungitshela indaba.
1: No, akuyona phela inkinga leyo dlama. Angithi vele njengoba ngisho ngithi asifani. So kuwena uzoqhuza umentshisi. But indaba ke nansi ke la isikhona. Uma uqhwiza umentshisi mina kuzongilungiselela kanjani vele ngikude.
0: That's true ke. Angithi ke sengiyakubona sengiyakubamba ukuthi ulapha.
1: Yes.
0: Wathi u Mr. Scanlon nomunye umlungu angasebenza naye. Wathi ucansi lufana nse nokudlala wrestling.
1: All right.
0: Wathi lune script, i wrestling ine script. Sokuthi solwa kanjani.
1: Oh, okay. Yeah.
0: Niyala peringin sesenaz ingakho le nto ngazi ubona ibhukule wrestling kuthiwa bakhathiwe wathwathi ngoba le nto ine bayazantu bawuzowina.
1: All right.
0: So wathi we are prepare ingakho ufuna ukum understand upartner wakho ozolwa naye before ni gaming.
1: Okay.
0: Ngabe nifit ngokulinga nayo yini ngokwenqondo kusho Mrs. Scanlon and then ke bese naye engage ukucansini iswe because lento ishoyo Lady M iqala kwi bond ye understanding yenu nobabili ne friendship enikhanda njengeyithandana because as soon as nama strangers
1: kuzobanzi
0: mihlangane ngubeni ngikushiye ngikubekela amanzi okugeza ngithi geza ngokuphuma nje ngiyabusa usengubeni kune bhamze lodwa lwegobleni sipho elokhuzela endishini kuvelwa yithi insifo uzuphose empedeni ngoba awufuni ngikubone ungaqhokile ukuthi umu kanjani ngoba uma umuntu wami you must be the best person ever wesifazane engithi mangimbuka ngibalibale bonke engibabona ngisho emgwaqweni ngikuthandu nje.
1: Okay, into eyenzakalayo ke dlame leyo yona ngicabanga ukuthi le eyokusabana kakhulu yenzeka kubantu abasebengakajwayelani.
0: Yes.
1: Yeah. into engiye nginotice ukuthi akekho umuntu eyintweni eningi kamadoda fani ayangihlekisa. Indoda uma niqala ukuhlangana asithi niye restaurant inodla. Cha iphanga nje ngoba ihlezi phansi.
0: Eh, siyayidlala leso sinasikhathi.
1: Yabona? Ayikho lento yokugcwecwa endodeni. Uma kufanele ukuthi ibambe i-fork uyabona le sandla sijwayele i-fork and siya kaningi ngapi phansi.
0: Futhi mangabe ubona
1: uma kuthi akuyona i-fork ngingena ngesandla sami futhi anginasimanga. Usale wena usayicwecwa ne-fork yakho. Yaqonda? That is number 1 engiyithanda ngendoda. And number 2 uma ngabe kufinyelelwa ekamelweni indoda uma kuthi ayikhumule nje ivele ikhumule futhi ayinasimanga nokuthi kambe izinga zami izinkulu noma zikho noma kwenzakalani cha izoba yiyona nje ukuwena ukuthi wena
0: wenzani
1: uyayiqonda lonto leyo
0: inemcondo
1: futhi khohlwa ke indoda ke leyo ayinamsebenzi yona isiqedile nje izoyibhushuzelela nje ihambe ibhekele ukhulume wona ngenhliziyo uqedwe
0: Indoda ke le
1: uyayibona indoda le so ke ezinye zezinto uyabona ngalapho akuve ni transparent
0: yes
1: ngalapho dlame akuve ni transparent uyabona ube kuthiwa ezinye zezinto special njengothando nizenza ngaleyo ndlela leyo ingabe kuba mnandi kakhulu because ngabe siyazi ukuthi la simi kuphi
0: uyabona
1: kodwa manje sifike siba transparent kulezi zinto zokubanqunu mhlawumbe zokudla nani kodwa uma sesikhuluma manje ngothando khululeka ngekho odlula mina uyabona lento le bese kuthi ke abantu besifazane uma ngiqala ukukubona akuhambi kahle uyabona kusho ukuthi kuyinature nje yethu thina abantu besifazane
0: because
1: indlela esale ngoba asikwazi ukuthi sithi sisuka nje sesenjani sesiyakhumula phambi kwakho
0: ukhohliweke kunkunzimalanga
1: cha kodwa ke isuke seyijwayela ngithi dlamo inature yomuntu besifazane akavele nje anqunele umuntu engokukhulu kusheshe kodwa once naqala najwayelana and abanye bethu iningi lethu akusenje ngoba kwakunjengoba uyayiqonda lonto le indlela esesime ngayo ayisafani nangesikhathi singamatshitshi uyabona njengamanje nganginamabele aright mhlamba wasangikhazi kwawona amabele amanje
0: anikazeke nithande naleseke yobunina that's your problem lento edala ukuthi ningaze thembi umuntu akavela akhulume ngumuleni ngoba ubona umuntu ngobona omunye ngathi umkahle kangcono kunawe ukuthi buka amabele akho athi makhulu kakhulu noma mancane kakhulu
1: no ndlame no akusikona ngoba kunjalo lokho engikusho vele kuyiqiniso uyabona vele kuyiqiniso kunezinto ongeke nawe uvele uphumele nje
0: ngange
1: uyexpose ubanakho lokuthi eish angithandi nami namabelami uyayiqonda lonto le kodwa kube khona othola ukuthi okay fine ngoba useze wajwayela omunye noma ngabe kuthi uyakhumula uyokhumule sesembedeni kodwa ngeke avele akhumule nje phambi kwakho nawe umbono uyayiqonda lonto le nani noma ningasho lutho yingakho namhlanje sibona ini ukuthi niyakhuluma ngobunqunu bethu sibona uma ngabe kuthiwa sesihlukene nani
0: Yeah,
1: but yeah, because kukhona abantu othola ukuthi and le nto ayikho inhle. Ngiyayikhuza and angazi futhi ukuthi iyolungiseka yini kodwa kumele sazi into eyodwa ukuthi ake sihlukaneni nalento yokudestroy abanye abantu ngobunqunu babo.
0: Uselapho nje Lady M. Kuyisiphoxo esibi ukuthi ngingathi ngiyinsizwa yakwethu sihlukana. Ukuhlukana is part of imvelo.
1: Ngiyakuzwa.
0: You understand?
1: Yes, ijani nje lesithathile izophela endleleni.
0: Into efana noma usayini contract usebenza.
1: Kwenzeka
0: kuphe kufika isikhathi la kuthiwa niya retrench khona niya dilizwa. Uthotha hayi ngoba nihlona ngoba nixabene kunenkinga ethile enhlonisayo. Kuphele nje uthando komunye. Ngeke uphoqelele uthi alibe khona imali ngasekho.
1: Yes.
0: Ebengikwenza naye bengikwenza naye ngaleso sikhathi iprivacy yethu. Sobabili. Into efanele ngiyitshele ingqondo yami mina masihlukana ngaphandle kwale zinto esezenziwe ke manje ukuthi khona abantu asebelikhanda uthando uma sinomali nje kanje kade sithandana ngokwendalo kufanele masihlukana ngitshele ingqondo mina ukuthi ukuba ubeshona sithandana bengizomvusa yini angimthathe ngokuthi akasekho kumina ekhanda lami ukuze ngisheshe ngidlule kulesi stage ukuze ngibaleke ngoba into edala ukuthi ba expose labantu akhumu kunesinqe sinembobo wena esinjena into edala ukuthi usebitha lo kusebhlungu kuyena akafuni ukwamukela ukuthi
1: sekuphelile
0: kana sekuphelile istani
1: ezinye zezinto lezo dlame eziyingozi kakhulu ngathi

0: kahle kahle si ngathini angazi ngalibeka kanjani le ligama ufuna ngihlale nawe noma ngasakufuni and ngiyayithanda le oyishoyo ukuthi uma uthando seliphelile bazalwane ake si understand ethi uthando luyaphela
1: hayi liyaphela
0: uthando luyaphela uthando liyaphela kodwa futhi bese kusala leya nto yobujela sokuthi sengihlale naye isikhathi eside angifuna suke phambi kwami
1: awu nanso indaba
0: uyayibona lento le wobona abantu abashadile abantu abashadile bayathandana kodwa futhi ungathi abathandani yokubabona
1: ehhe
0: bayathandana kodwa futhi ngathi banjani abathandana
1: ingane uthando lifana nsene marathon
0: uyaqonda ngenxa yokuthi dlame abanye baba banjalo uthando ngangayichaza leyo thando ngathi kuyingozi ukushada umuntu ngoba uthi ngiyamthanda
1: that's it
0: kuyingozi ukushada umuntu onjani omthandayo ngoba into oyithandayo ihamba iphele lesikhathi sokungayithandi
1: ubuka mawuthenga ingubo
0: kunjalo nje hlambda kunjalo nje buka umuthenga imoto ishintshelani bo
1: eh uzufuthi
0: yaqonda lento no angisayithandi
1: uyibona cha uyibona funda
0: ukusayithanda hayi angisayithandi yabona ngangiyithanda but angisayithandi kodwa umuthi ekhona omuye umhloko wami uhamba lezi moto lezi eziphakeme lezi ingalanga lo obani o jeep yabona lezi enkulu exactly uhamba lo hlobo lwemoto enjalo ngelinye la ngangene kuleyo moto le hayi phakathi sigqili nje ongasazi yabona sibina uma ngena ngaphakathi ayikho into engichaza ngiyayithanda i-interior yemoto
1: yes
0: kodwa uma ngingena kule moto ayikho into engichazayo kakhulu kwi-interior
1: yes
0: ngibona nje imoto yesi-comfortable kodwa laphambili nje hayi cha hayi kanti le moto kwenzakalani la ngathi kunohlobo logadagande nje lukhona la ngi-understand so uma sengibuza ngale moto uzochaza izinto ayithandela yona
1: yena
0: yayiqonda lento le uthi uhlobo labantu abathanda lezi imoto nazi izinto abayithandela zona wabala amandla wabala yonke into wabala yonke into ukuyishintsha kwayo akanendaba nobuhle bayo ngaphakathi
1: ukuthi kuphele
0: izomenza umsebenzi wayo exactly isidingo sale moto ukuthi nokuthi okunye mina ngisenendaba
1: nabo
0: uyabona leyo thando kakhulukazi ongaze ngayithanda imoto Nganga Jesus.
1: Oza nazo. Oza.
0: Ngiya sekunesikhashanyana. Sikhuluma sobabili hey basizwe. Sekunesikhashanyana kona. Lalini izulu dlami, yezwa. Ngiya komunye nje umsakazo le kwa.
1: Ha ngeke ngikhona.
0: Sabsuku. Lalini izulu dlami.
1: Hayibo, hayibo.
0: Lalini access sinobani kambe kodwa
1: ngasazi. Khona kwakhona lo sis lo omunye kade. Ekho ngazi umsebenzi manje.
0: So ke liyani indlulu izindlulu zami ngibuza usadlula imoto engaki isiphakile emgwaqeni ngenxa yemvula kusahambeke
1: amanzi
0: abanzi wenze njani umncanyana waphuthuluka uhamba wazophuma kodwa zingake sayidlula
1: usahamba namanje
0: usahamba la zingake ezayimile ngeke uthi amanzi ayisela ku half welokhu zalo wesivalo
1: sasiphuma eKwinsberg
0: exactly siphuma eKwinsberg uhlula ku half amanzi kodwa yona lesihamba ngathi
1: niyashoza
0: lezi ezinye zama uyabona into le so ke umuntu uzokutshela ukuthi no ngithanda le ngenxa kodwa ozoya ngothando ngale kwe research uzoma emgwaqeni mhlawumbe ulima
1: yabona ke nje wenza isibonelo nje si straight ukuthi i relationship ngomthetho nje ukushadana kwanga akukho uNkulunkulu ayithi khona divorce khona
0: hayi futhi akukho akakufuni
1: ene ubuka ngishilwane thatha ijuba liba nomngalo noma nobaba wakwalo
0: yeah
1: njalo bona le ndizo mabili mhlayise inhlwa okwazafa omunye akasekho alibe saba nelesibili liba nalelo lalikhomithe kulona iqaleni yabo hayi qude libamba lo
0: umuntu phela lo kuselisa
1: futhi uyajahwa
0: yeah
1: aphoqo
0: yes
1: so lento lingansa ngayo yokuthi uma uthatha umuntu ozoba ipartner yakho ngoba ufuna abe umlingani
0: yes
1: lo muntu imindset yakhe indlela enza ngayo izinto ukuyihlonipha kwakhe

0: ungaseyena umfazi kuphela nawo wena wesifazane uma uthi I do ngoba le eyokushada dlame ngasho ngathi akuyona into eqhamuka kwakwenzeka kudala emasontweni akudala uvela ushada umuntu ongamazi uyayibona lonto le ngoba umbone kanje kodwa nikaze niyodla ngisho ndawonye uma kuthiwa niyodla nehamba mhlawumbe kufanele niqoqe indaba kufanele kube khona number 3 ozohlala la nixoxe lapha kodwa uhleli la unigadi ukuthi
1: hayi
0: cha ngiyakutshela dlamu
1: uyabona
0: ya cha ngisho into ekhona bazongifakazela abanye uthola ukuthi uma ngabe nje kuyisonto khona amasonto anjalo awukwazi ukuyobona umuntu wakho wedwa uma ngabe kufanele kube kanjalo kufanele uhambe nobhongoza ukuze nigadwe lapho ukuthi ngempela anisondelana niqabulani aninzi lutho uyabona ngisho ukuthiwa niyodla kufanele kube khona umuntu ozoloku uhamba
1: la uhlale ngale
0: utafu uzohlala lapha nanihlaleke lapha bese niyaxoxa
1: umgadile
0: umgadile impela
1: uyaqonda mayiqeda thathelwa
0: uya thatha uhamba naye ngiyachazela
1: ke angithi ayithi yabona ke manje ukuthi Lady M
0: iya
1: kwakumele impela umuntu azishelele ngoba uqala understand the attitude yomuntu
0: usakhuluma
1: naye ethe in a distance uqale niqala ukubonda nisashelana ilaniqala khona ukubonda ni understanding udlaliswa kwamagama ni so nokuba impressed ukumbuka umuntu ubuyena nokubekezela kwakhe
0: nokubekezela kwakhe
1: manje mangabe sezofika ngapha kumkhokheli sengizothi manje umkhokheli
0: yeah manje ngibonele yantombi kwakwenziwa njalo la bathike okubalekile no bayazi kuyabaluka abasebenzele kwabasebenzele ungabasebenzelanga ukubasebenzelanga kodwa ke okubalekile dlame kunakho konke ukuthi kuzona zonke ke izinto esihamba sihambe sihlangabezane nazo ngicela singakuvumeli ukuba si destroywe izinto ezingaphakathi kuthina sigcinile.
1: Okay.
0: Musa ukuvuma umuntu wesilisa ukuthi u destroye amagama entombazane eyayichama izikhali. Kodwa namhlanje sizokutshela ngenduku encane. Yabona? Kuthi uma ifika kuvuthwe indaba ikubamba ingasafuni ngisho ukudedela.
1: Isencane lenduku.
0: Kodwa lenduku isinjani? Isencane. Ake sifunde ukubona umuntu osuke efuna ukukulimaza.
1: Yeah.
0: Ngokwengqondo bese singafumi yeyibona lonto le noma ngabe kuthiwa ke mhlambe kwenzekile ke dlame lo muntu wakutshela ngezinto okuyizona yabona njengani wena namhlanje usuwutho ngakuthatha uhlupheka iqiniso lithi yes ngangihlupheka yini ekhathazayo wena ngoba wohlupheka yeyibona lonto le
1: Yes. Uya sho futhi ngangi
0: angizakuthethela manje. Hayi mina uqala ngakuthatha uhlupheka ungento lutho vele lo muntu ukhuluma iqiniso wangithatha vele ngangixakekile. But wafika yena wangisiza manje yini mina okufanele ngikhathaze.
1: Futhi lokho akushaya kusho sengizoshintsha.
0: No ngeke sengishintshe ngibuyele ekuhluphekeni kwami lokho yena kumemezelayo manje yabona. Usuzohlala manje khathazwa yilokho wayikuthatha ihlupheka uhambe tshela abantu ukuthi yes ngangihlupheka. Buka manje ngikuphi? Yabona ikhona ingane engiyithanda kakhulu uma ngibheka impilo yayo on social media yabona engizoyisho nje ibizwa ngombali mbali zamadosha uyibona
1: yes
0: ifubheka lo yamntwana la isuka khona nala isuka khona manje and akamind uma bemkhumbuza
1: yes
0: yeqonda lonto
1: le
0: akamind uma bemkhumbuza ukuthi ubukuphi
1: yes
0: yaqonda so ngenkathi bemkhumbuza uthi yes bengilapho Ngiyithanda le yangane because impilo yayo siyazi sonke ukuthi iqale kuphi and isikuphi la isikhona still abantu abafuni bafuna buyele lapha umezama ukujabula la ikhona bathu ujatuliswa yini ngoba wena ubunje kusho ukuthi abantu ngaso sonke isikhathi uma ngasavumele ukukhulunywa abantu kusho ukuthi ngeke akwazi ukenjoya ngeke akwazi ukudansa inaphambi kwabantu ngoba njalo uyohleze eshine ngokuthi ngike ngaba njeyani
1: That's true.
0: Yayiqonda lonto le. So kunezinto okumele singavumi thina ukuthi zisikhumuze.
1: Yeah.
0: Kuyiqiniso mhlawumbe akushoyo ngempela. Yabona? Ngokubona kwakhe really indumi yami ncane. Kodwa kusala imelisi imenelisile kwaze kwafika lesikhathi. Bese uyahleka. Ikhona into eyayijwayele ukuthi siyenze kuqala babeyisho abanye abanye uthola ukuthi kufika umuntu athi yazi ukuthina ngisakufuni athi omunye hayi vele kade nami ngangifuna ukusho ukuthi kambe ngizokutshela kanjani
1: Ilan.

0: mina ngaya lapha hayi khuleka lapha uzobona ngizoya khona uthola ukuthi uya khona hayi ngoba emthanda kodwa ngenxa yengxoxo sebeyixoxile bona beyi group
1: ya
0: ufuna ngizomthola
1: ukukhombisa laba
0: abantu ufuna ukukhombisa labantu ukuthi yena ustrong kangakanani nekuthina ngathola leya ntombazana nawe ke bese uyatholeka uma ke watholeka kulo kade be acquisition nayo wokwazi ukuthi yonke le cruise olala nayo yaqonda lento le simele ukuzithanda dlame
1: Yeah.
0: Simele ukuthanda ngeke ngakhuluma on Sunday ngathi mina ikhona lento yokuguga. Uyabona njengoba siguga, ake siguge nokuyithanda nothi ukuthi siguge nokubuyela emntwaneni. Impilo ihamba ngeyigaba zokuthi uyabona njengamanje, yazi khona isikhathi nami sengiye ngizizwe ngayo uma ngiqoka ibhlukwe ngizwe ukuthi angisathandi.
1: Awuzizwa.
0: Iyangena lento kumama. Yaqonda lento le. Yes, ngathi ngaqoka ingubo ngithi ya mama umsimango. Uma ngiqoka ibhlukwe angizizwa kahle. Yaqonda lento le. So ke ezinye zezinto ekukhuleni kwethu kumele even umzimba uadjuste umzimba uyitshela wona and uyakwazi ukubona abantu abaphoqa umzimba nokuba umzimba ubatshela
1: ukuthi cha ngisafuna
0: ukuthi cha ngisabilongi la sengibilonga la manje uyayiqonda lonto le uyawuphoqa umzimba uyawuphoqa umpintshe noma umzimba umtshela ukuthi lalela wena umedlala exactly kodwa ke bazalwane ngenxa yesikhathi sethu ke sesisiphelele okubaleka kakhulu nengikushiya nakho Musa ukuvuma ukuthi ulinyazwe yizinto ezikuwe.
1: Yeah.
0: Musa ukuvuma ukulinyazwa yizinto ezikuwe. Ngathi uma ngikhuluma nomunye wabuye sekhala, hayi wena uthe mina mina angazi amadoda njani ngathi mina no. Uyabona ke njengamanje uthathe wonke amagama abuhlungu wawuphendula kuwe. Mina ngithi abafana baqaphele. Yes. Baqaphele abafana ngoba abafana banjani bayadlalana. Yiba neso ube nendlebe yokulalela umuntu. Qaphela abafana njengoba usuze wakhula kangaka kukhona la usuka khona and ngicanze ufundile. Kodwa yena waphendula yonke into wathi mina uthe ngithanda amadoda.
1: Akukho wrong futhi
0: uyayiqonda lokho
1: kodwa kaphela yiba choice
0: no. Uyabona angithi futhi nalokho ukuthi ngithanda amadoda useyiphendula lento sokuyinto emlimazayo
1: uyayiqonda
0: lonto le kusho ukuthi ngiyamthuka kahle kodwa mina ngithe kulesigaba seminyaka esesikusona kunezinto esesifundile abaqashelwe nababantu baqaphele ngoba if ungabaqaphelanga okwenzile kuzokuphinda hayi mina ngithanda amadoda ngathi zilalele
1: Zilalele wena.
0: Zilalele before.
1: Ngoba kwasawenda uzizwa.
0: Ngoba kwasa. So ke uyila ubona khona usilinyazwa izinto zethu.
1: Yeah.
0: Ngikutshela into wena uyiphendula ikulimaza ungalali. Kukhona bangalele manje abalele ngenxa yezinto. Eyishiwa abanye abantu bayiphendula bona bayibe ngalendlela abayithanda ukubeka yeah, ngayo.
1: That's true.
0: Hayi mina, hayi mina, usami mina ngisifebe ukuba ngizwa kulikhipha. Uke wangizwa
1: ulithatha
0: phela kanjani ufike kanjani lapho uke wangizwa hayi angishonga kodwa indlela ochaza uyabonake useyiphendule yena kwa indlela ayichaza ngayo wayinika lento wayimolta kahle yamfanela wayinika ngci yamlimaza useyakhala futhi okay alright ke uyunika wena sense kusethekwini edolobheni bazalwane ayikho into ebaleke nje ukunakekela umzimba wakho
1: kakhulu
0: nakekela umzimba wakho umuntu wesilisa Klina ngene emshinini ukline vula imthambo yegazi ukuze induku yakhe ikwazi uqina. Angeke induku yakho iqine while igazi lingakwazi ukufinyelela endukwini. Liyaphampa kodwa lidlula la alikwazi ukufinyelela lapha. Uzoliqinisa ngenkani uthi cha libambe wena mami mhlambe lizokwenzeka. Kanti inkingi semthanjeni.
1: Ngingeni ke monzi njalo.
0: Kohla. Alibambe wena lidlalisa wena.
1: Alichinda.
0: Cleaner vula imthambo yegazi idla izinto ezingama supplement ezidingwa umzimba.
1: Izakhamzimba
0: eidingwa umzimba. Lezo zakhamzimba eunique wena sethi aziningi just vine porridge. Vine porridge kwenzeka imanga ngevine porridge. And into engiyithanda ngayo ayigcini ngekamelo nje kuphela. Ngisho nezinye zezifo iyakwazi ukuthi ihambe iqalaza ithi lapha ngahlala lapha ngiqhumise something kade yaphela lento eyalaphana ngoba ngiye ngithi kuwena lize libe umanyolo umanyolo umuke wawuchitha engadini ubona sekunokhula yebo lento le wawuchitha nje umanyolo enhlabathini kunezinto eziqhubukayo why iziqhubu umhlabathi usiyakutshela ukuthi lapha kuke kwaba notshani
1: exactly.
0: lapha kuke kwaba nezihlahla ezithile ngenxa sekuna something equbula lento Even the vine porridge yenze njalo ngenxa